0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita marinig, kaya nga hindi ka naman
3: intindihan.
4: Grabe ka
5: naman! Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
6: pawa. Thank you!
7: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
8: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
9: tanayan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
8: Is na yan.
10: MNL 48
11: with us.
10: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
8: Klak-klak.
10: Sagada po.
8: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Laura Tayo Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Kaibigan natin.
1: Eh, kita. Hindi ka talaga kita maritik. Kaya nga, hindi ka naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
0: bawa. Thank you.
4: Full screen mo, RJ.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
6: Is na yan.
0: MNL 48
2: with a
0: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Pagsabi ng alas 8 ng gabi,
9: oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
2: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
3: Oras na para sa salita ng mansanas.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with
3: Sertingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga, hindi ka naman hindi.
6: Grabe ka na ba?
7: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
8: pawak. Thank you.
9: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM, live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Laura Tai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: yun, 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na magagawa.
4: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Bumalaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumalang mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Haring ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
6: Serenading Souls

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Dos Yo, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with us.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Plak-plak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
5: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Jet!
6: A monoblock Mips! Monoblock...
7: Wait! Let's go!
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support for Bond this country.
9: CBS TV Plus.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
10: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
10: Sama

0: Smile Network.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
0: We are here! Get ready for the chaotic night. There's me, Jet! A monoblock Mips, monoblock... Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
3: TBS, TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5. All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na mas pinalawak, pinagandang
1: talian. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
1: with
2: 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sa kada po na
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
4: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
5: Oras na para sa Salita ng Mansana.

0: Kasi kung VHS, madali lang kasi dadama na sa tuner. Yung mga na-restore ko ng mga VCD, ang mahirap. Kasi una, digital copy siya. Pangalo, pag hindi na siya nabasa ng VCD, pag hindi na siya nabasa ng DVD player o kaya ng CD reader ng ano ng PC, mahihirapan ka na, kailangan mo talaga siyang deep read talaga para makuha mo lahat ng laman. Kaya nga sabi nga nila andas noon, mas mahirap mag-restore ng VCD. Katulad ito, ito may papakita ko ngayon. Meron ako ditong recording ng Ang Dating Daan noong 2003.
1: Wow. Okay.
0: Pero tingnan mo yung uka niya. Ayan. Meron na siyang mga ganyan. So halos tuklap na siya. So yan yung ano, yan yung, tapos kung i-zoom in mo pa yan, gas, gas kasi madali lang. May mga butas na sa gitna. So kung may mga ganyan na mahihirap, ayun, kitang-kita doon sa isa, ayan. Ayan. Kung may mga butas na ganyan na yan, medyo mahihirapan ka nang i-restore. Yan yung difficulty ng, mura siya noong, yung mid-2000s, kasi dati 10 piso isang ano lang nito eh, kung bibili mo sa CDR King, di ba? Burn mo lang sa CDR, burn mo lang yung video mo, eh ano mo na, eh kaso nga lang, pag ano, yun nga, hindi tumatagal ng about 10-20 years. Kaya sayang to, may sayang yung laman nito. Pero pang ako dito, ano yun, 24 oras na, ito yung K-pop Benedict naman to eh, sayang, hindi ko siya, hindi na siya nababasa.
2: Yan ba yung nag-shaspop noong 2005 na?
0: Yan yung election ng 2005, may live coverage sila sa Ksingan. So, ni-record ko. Yun nga lang, nung tinatry ko siya i-restore, wala, ayaw. ayaw mabasa, kaya iyak na lang.
2: So, ito, natanong ko na to kay Leonard at saka kay Jacob. So, what about sa, ano, when it comes with copyright, nahihirapan ka ba na mag-archive kung halimbawang i-upload mo siya sa YouTube? And may mga pagkakataon din ba na copyright strike ka rin?
0: Ang common na copyright strike ko is music. Lagi music yung problema. Kasi dumaan din ako sa ganyang phase. Kasi ako, nandun ako sa other side. Kasi nung, nabanggit in previous interviews, kasi dati nag-ano ako, I've been working with a collegiate league na meron silang video archive, ina-upload namin doon sa YouTube channel. Binabaril namin yung mga, alam mo na yung mga vlogger na nako lang video, tapos kiniklip nila, tapos sila kumikita. Yung mismong channel namin, hindi kumikita. So ako yung nagbabaril yung nagka-copyright strike. Yung sa side ko naman, kasi more of itong content na to, copyrighted siya ng mismong mga TV stations. Pero yung recently, yung mga na-upload kong episodes, yung halimbawa, sabihin na natin PBA opening ceremonies, yan. Gusto kong i-upload siya kasi hindi siya piniplay ng PBA. For more of games ang inaano niya, ina-upload niya, di ba? Ang problema doon, yung entertainment side. Kasi may mga music yan, may dance numbers, kanta silang inano. Pag halftime, okay, ayun nga, may mga presentation yan. Pag may music na na-detect si YouTube, sasabihan ka, oy, bawal i-monetize mo. Yun yung unang sasabihin ko. Pero hindi pa naman umabot sa ina-i-strike ako na tipong, mabablock yung channel. Wala, hindi pa naman. Pero yun nga, ingat ako doon kasi nga, alam ko na, nandun ako doon sa kabilang side. Na-try ko na rin yan, na ako naman yung nambabaril. Ako naman yung binabaril ngayon.

0: Ayan, eto, natanong ko rin to kay Jacob kanina. So, marami nagsasabi na mas better daw yung HD. Pero may charm pa rin daw yung static at glitch ng mga VHS pati rin sa mga CD. So, para sa inyo, ano yung meron sa analog na wala doon, no? Hindi kayang tapatan ng 4K resolution?
1: Siyempre yung, ano ba? Kasi quality ang in-improve nun eh. Pero para sa akin, wala namang in-improve sa... ang importante kasi sa akin is content. Hindi yung mismong quality. Yung quality, yes, pwede mo i-enhance. Yan, ganyan. Pero more, para sa akin, more on content kasi ang gusto kong makita eh. So, ganyan, nandun na yun. Nandun na yung problema for... Gusto mong 4K resolution. Ayan, kadalasan sa OLMPH, gusto lagi 4K resolution na naka-upload eh. May challenges yun para, kasi unang-una analog device, analog yung pinanggalingan niya. O yung, in my case, yung mga nirecord ko digitally, we have, yun nga, in-explain ko dun sa isang post ko dun sa OLMPH, may difficulty rin to save something na high resolution nung mga panahon na yun dahil nga ang 1 gigabyte is parang napakalaking bagay na nung mga panahon na yun nung 20 years ago. O, hindi pa nga ipinag-uusapan ng terabyte nung mga panahon na yun. Terabyte is parang wild word nung mga panahon na yun. Kaya kung ako, I'm more of a kung ano yung laman. Nandun na tayo dun sa yung glitches or ano. Pero para sa akin kasi more of content yan. Content yun sa akin.
0: Yeah. Ito para sa inyo, ano yung maituturing na holy grail na hinahanap ko pa rin until now? Aside from your footages na meron ka, ano rin yung mga footage or ano yung footage na handa mong buildin regardless of the amount just to get that clips?
1: Kasi laking 90s ako eh, kaya mas gusto ko yung ano. At saka GMA. Sorry ah. Kasi alam mo government station yung inaano nyo. Pero GMA ho. Yung mga GMA na station IDs. Yan. Kasi TBS-CBN is unti-unti nagre-restore sila ng ano nila, content nila, in-upload nila sa YouTube. Ako, yung GMA medyo madamot.
0: Ay.
1: Hindi siya nagbibigay ng ano. At so, kung nag-upload man sila, more of the, ano yun, yung post, yung Kapuso era na, which is 2002 to present. Yeah. Hindi siya nag-upload ng Rainbow Satellite era, at saka yung Radio Television Arts era. So, yun yung mga hinahanap kong content. At saka yun nga, siguro yung mga, ano eh, kahit siguro si Jerome gusto rin maano to, yung mga videos ng 1970s. Yan, kasi napakahirap. Yun talaga medyo mahirap mahanap ngayon. Yung mga 1970s kasi unang-una, alam naman natin yung mga nangyari nung panahon na yun. Plus, ang archiving is hindi naman, it's a parang ano siya, tawag alien concept pa siya ng mga panahon na yun. Kasi hindi mo naman iisipin eh, mapapanood mo naman ng araw-araw yan, yung mga station ID na yan, ganyan, nilipas na lang yung panahon, no? Sasabihin na sa'yo, kasi once na pinlay mo na yun, no? Na-record mo na yun, tapos kanyang ulit-ulit mo na yun, parang bumabalik ka sa pagkabata. Yun naman usually, yun naman yung nangyayari dito eh, sa mga, pag napapanood nila ulit, yun yung comment nila na napapanood. So parang, para sa akin, yun nga, yung GMA content, pre-Kapuso era, plus yung mga 1970s, yung mga panahon na martial law era na ano.
0: Yeah.
1: Kasi GMA, meron silang content na ganun eh. Ayaw nila i-share. Papitik-pitik lang.
0: Oo. Na yung tipong naka-ano lang doon sa library. Ganun, clips na meron sila during martial law.
1: No, yun. Parang pag meron na silang kailangan i-ano, unti mga siguro 5-10 seconds lang tapos yun na yun.
0: Oo, sabayan eh. Actually, itong podcast na to ay self-produced ko ito. So, walang kinalaman ang himpila na aking pinagtatrabahuan sa pag-produce ng episode na ito. So, ako lang na to. So, limang kasabayan ko na rin nung pumasok sa industriya ng simulan ko itong podcast na to. So anyway, so habang hindi pa makapasok si Jacob sa ating Zoom, so for Leonard and also si Sir Dan, pumunta na tayo doon sa pinaka-random na moment na itong segment na ito natin. So kung nasa loob kayo ng isang commercial, alam doon at bakit? So mauna muna kayo, sir.
1: Ako muna? Ano ba? Sa dami ng mga commercial na ano, ano ba? Wala ako. Teka lang ha. Pero baka si Leonard mo may maisip mo na nablanko ako doon ha.
0: Sige. Ayan, Leonard, ikaw, kung gusto mo, kung ikaw ay nasa isang commercial, kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano yon at bakit?
2: Hirap na ito, ano nga? Tawag dito. Siguro nung ano, I think, consider ko na lang siguro nung time ko din, nung bata pa. Kasi inabutan ko. I think yung Jollytown, may mga commercial ng Jollytown dati.
0: Yan.
2: So, yun.
0: Sige, bakit? Bakit Jollytown?
2: Diba? Kasi ano, tawag dito, nung time namin, ano, parang, di naman sa pagka-cloud chasing, pero kasi nung time namin, ano, parang, pagkasama mo si Jollibee, parang masaya lagi, tapos, yun nga, marami kang matututunan sa kanya, gano'n. Gano'n yung pananaw namin nung bata pa kami.
0: Sige, ito. Para sa inyong dalawa, ano yung, meron ba kayong nakuha ng mga tapes na may napanood ganyan, something creepy? Oy, di pa rin makapasok si Jacob. May na-encounter ba kayo na creepy do sa mga footages or napanood na yun doon sa mga tapes na nakuha ni him kay Leonard?
2: So far, wala akong maisip kung ano ba yung creepy na commercial na
0: kaya ano, kaya Encarnacion Bechaves.
2: Sa mga na-digitize ko. Pero, yes, yun nga, yun yung sikat daw eh. Hindi ko rin naman inabutan yun. Yun, yung Encarnacion Bechaves. And ikaw, sabi nila, ano daw, creepy daw no.
0: Ikaw ba, Sir Dan, napanood mo ba yung ano, yung kay Encarnacion Bechaves?
1: Actually, napapanood ko yun dahil nanonood ako ng wrestling ng mga panahon na yun. At saka, yung mga nagsasabi na hindi totoo, na creepy yun, hindi totoo yun. Mga gumagawa ng invento yun.
2: Ibi.
1: Diyos ko, yung commercial na yun, lagi na nang inaano, eh, may foreigner lang kasi nung nagsalita na ano raw yung creepy raw. Hindi ako naniniwala. Hindi, sa pagkakaalala ko, hindi creepy yun. Commercial lang yun for a flower shop, medyo low budget, kaya mukha siyang creepy, pero hindi siya creepy. Yun lang yun. May nagsizoom in, zoom out lang yun. Walang, there's nothing special. Yun lang yung sinasabi ko dyan.
0: Ano ba yan, Sir Dan? May ano ba yan? May model ba sila para masabi nilang creepy yung ano? Yung commercial ng Encarnacion Bechaves?
1: Ano lang yun eh. Siguro dahil madilim lang yung ano, yung commercial, black. Kasi more black lang kasi yung pinapakita during that commercial. Walang model na scary or something. May nagbibigay lang ng bulaklak. Ganyan. Yun lang yun. Walang...
0: Yung asing kamay lang.
1: Hindi, walang kamay nga actually. Parang pag zoom in, zoom out lang yung pangalang Encarnacion Bechaves in cursive. Ganyan lang. Tapos meron siguro magbibigay lang ng bulaklak. Siguro dahil nga masyadong madilim lang yung footage or dark lang siya tapos may naka-spotlight lang yung model or yung models. Nagbumukha siyang ano.
0: So ito na, sabi siyang... Ito sabi ni Adrian, may bulaklak daw in dark background.
1: Yun lang, oh, yun, totoo, which is totoo. Yun lang yun. There's nothing something creepy dun sa commercial na yun. Araw-araw ko napapanood yun during nung... yung sa ABC5, pag ano, every Saturday, pag nanonood ka ng wrestling, laging yung pinapalabas. Kasama nung RA Home Vision na isa pang rare commercial na ano, pagkakano yun eh, RA Home Vision, tapos yung Encarnacion Bechaves. Pero yung nagsasabi na creepy yun, yung commercial na yun, eh siguro mga ano yun, hindi nila naabutan yun dahil hindi totoo yun. Kalukuhan yun.
0: So ito, natanong ko kay Leonard, pati kay Sir Dan, ito. Jacob, kung nasa loob ka ng commercial, ano, anong commercial mo gusto mapabilang? So parang kung pwede kang tumira sa loob ng isang classic na Pinoy commercial, ano yon at bakit?
3: No. Parang pareho, siguro yung, ano, depends anong atmosphere yung commercial na yan. Plus, hindi, take for granted, kung dapat mahanap na yan po. That's all I can say from now.
0: Sige, siguro ito, if you, yan, para sa inyong tatlo to, kung makausap niyo yung younger self ninyo habang hawak ninyo yung isang blankong VHS, ano yung sasabihin niyo sa kanya, o sasabihin niyo na, oops. kailangan mong i-record to. So, ayun.
1: Ah, sige, so, ako muna. I-record mo yung review ko lang na TV commercial ng GMA. Kasi hindi ko na, hindi, wala namang nag-anticipate na mag-re-rebrand ang GMA ng mga panahon na yun. Eh. Actually, nagre-record na ako nun ng mga Pokemon na ano. Oh, yun, yun. Just to add, yun nga. Mga TV shows noon is yung Pokemon, yan. I-re-record ko yun. Eh, wala naman sa malay ko at saka sa isip ko na yung Where You Belong na commercial na yun, eh, ayun, station ID na yun, eh, magiging lost media dahil wala, wala talagang makakaisip nun. Hindi naman natin mapipredict yung future. So, siguro yun yung sasabihin ko kasi ang daming nagre-request ng ano. At saka yun nga, sa amin, yung mga batang 90s ko, no. Pag na-play siguro yung commercial na yun, maraming mag-ano eh, maraming babalik ka memories baga during that time. So, yun yung talaga yung sasabihin ko. Dapat na-record mo yung Where You Belong na station ID. Kahit isugal mo pa yung relasyon mo sa pamilya mo doon sa VHS player at saka sa TV, record mo yan.
0: Sige, ikaw naman, Jacob. Ano yung gusto mong, ano, talking about your younger self, ano yung gusto mo sabihin sa kanya, dapat niya mungkol.
3: So, proud of you. You naging ka ng kaibigan, mga elections. Ayan, organized na ako ng ano, ganitong archive group na we have to share all the resources and all that para so, kakapit tayo for ano, to unite what are our shared hobbies. And that's all I can say.
0: So, ikaw naman, Leonard.
2: Ano nga ba? Siguro, yung mga I think yung panahon na pinakalabas yung mga teleserye noong early 2000 or yung mga hindi ko inabutan sa kayo. Pero things visible yung mga teleserye lang 2000s and yung mga balita.
0: Siguro ito, in the next 50 years, of course, mga Thunders, of course, yung ilan sa atin ngayon mawala. So, of course, yung mga tapes na yan, talagang totally, hindi na siya mapapakinabangan. So, how would you like guys to be remembered when it comes to the archives na na-restore or nagawa niyo ng digitalize mo? So, unahin natin si Sir Dan.
1: How do we like to be remembered? Ganun na kagad. ano, kasi most likely, parang ako lang, it came from a hobby lang na nagre-record ka lang ng TV shows eh. So, para sa akin, just to have lang na, alam mo, nostalgic feeling lang naman lang ang inaano sa'yo nitong mga TV shows na to from where you were young. At saka kung kailan, parang ganun lang. Kung maaalala naman ako dyan is, siguro ako yung para makilala lang ako for dun sa during that time na naka-upload ako ng mga shows from the year 2000s. So siguro sa akin yun. Kasi hindi ko naman maangkin yung 70s at 80s dahil kay ano yun. Kay Jojo Bailon yun. Hindi na maangkin yun. So ako siguro I just want to be remembered na kahit papaano nakapag-contribute ako doon sa nostalgia ng mga naka-upload nung yung kasabayan ko na within the year 2000s. Yeah.
0: Ikaw naman, ano, Leonard?
2: I want to be remembered siguro as someone na nakatulong pagdating sa technical stuff when driving on digitizing tips. Kasi yun yung forte ko talaga sa mga technical nuances mo. Archive sa analog, yung mga technical standards, then yung sa digital counterpart. Siguro yung mga innovation din na naiisip ko and yun na, nagagawa ko para ma-resolve out yung mga problematic or mga hopeless na recordings.
0: Ayan. Sige, ikaw, Jacob.
3: Yung, there's this docu that I watched, no? About some film programmer na nag-curate siya ng mga old movies and all that. But to the point, there's this quote na nasabihin sa doku na, a human life remains a consequence not because of what we leave behind, but because we act and inspire and arouse others to action and inspiration. We act and inspire and arouse others to action and enjoyment. So I guess yan talagang philosophy sa ano yung pag-archive. It really fosters friendship, socializing ibang tao. If you're gonna give your 100% sa ganito klaseng passion project, give it your best. That's all I could say.
0: Ayan. Sige, ito. Second to the last question lang to. So, para doon sa mga gusto mag-start na mag-digitize ng mga collections nila, so, anong tips ang or ano yung advice na pwede nyong maibigay sa kanila and ano yung mga equipments na kinakailangan nila? So, kay Jacob muna tayo.
3: Well, start with magazine at newspaper. Kasi that's kind of the easiest way to pag-archive ng ganitong klaseng material. Then, I guess, kung kampante kayo mag-digitize, get a VCR, get a capture recorder, capture card na pang, from machine to the computer. And that's all you have to do. Pero in collections, pwede naman. You just have to collect all what you can find, resources, references.
0: Sige, Sir Dan.
1: Sa akin, kasi mura na lang ang storage devices ngayon. So, invest in a large storage. Kung gusto mo magsimula ng video, pwede ka mag-start na bumili ka ng portable, ng hard drive na malaki-laki ang storage space para you can download or you can save record as much videos that you want. Pero kung gusto mo mag-retro, buy a VHS tape, a VHS player, makakabili ka naman ng mura dun sa marketplace or online. Pero mas maganda kung yung nakuha ko kay Jerome Villanueva, bumili ka na lang ng bago or yung old stuff pero unused. Para at least kung magpe-play ka ng mga VHS tapes, hindi mo sisisihin si VHS player na hindi niya ma-play yung tapes mo, kasi itong mga tapes may may lifespan rin yan eh, lalo na kung halimbawa maputi-puti na at saka medyo maano. So yun, if you want to start that, medyo at saka magastos, yun lang yung maano dyan, mabigat sa bulsa to yung yung kung bibili ka ng bagong VHS player. You can start, kung halimbawa kung gusto mong video talaga, invest in a storage device na medyo malaki-laki. Paunti-unti, ganyan. Tapos kung medyo malakas-lakas na yung loob mo, o VHS naman, tapos save money rin para makabili ka ng mga VHS tapes sa out on the wild. Kasi marami pa dyan. Actually, marami pa dyan mabibili na Yun nga lang, ang ma-encounter mo naman doon is yung mga seller na hindi sila aware kung magkano talaga yung value ng nila. Yes, ino-overvalue nila yung mga tapes kahit hindi nila alam yung laman. So, you have to negotiate also as well kung paano mo siya bibili.
2: Siguro advice ko sa mga aralin mo na yung mga technical standards at least, kasi napakalaking tulong kapag encounter mo na yung mga player. And ayun, magbasa ng mga manual, sa manual majority ng mga and ayun, huwag matakot yung advice sa mga na experience na sa pag-digitize. And sa paghahanap naman ng tapes, ayun, ay admit kay Sir Dan. Tapos, pagdating naman sa audio, archiving, siguro, kung sa kaso nag-invest ng magandang player, hindi yung entry level. Kasi malaki yung difference sa quality ng product ng entry level compared sa archiving. And as yung sa VCR, ganyan, kailangan, acting ba? Yung VCR, kahit entry level yan, yun nga lang, make sure na working siya. And kung hindi siya working or may problems yung playback, mag-reach out ng mga may experience na mag-repair VCR. And huwag basta-basta ang papagawa sa mga walang experience. Kasi kapag pinagawa yung VCR, yun nga, wala sila experience, wala sila idea ano yung VCR, possible na mas masira pa rin.
0: Final, ano na lang, bago tayo magtapos. So, saan kayo pwede i-follow at paano kayo tumatanggap ng donations sa mga para makontinue?

0: sauce ng mga lumang tapes.
1: Ito, I have my number here. You can just, dito ito lang po nalit natawag dito. Well, andyan yung social media ko sa Facebook, YouTube, and all that. Pero if you want to reach us, it would be best to join us sa group natin. Oh, ayan. Oh, LMPH. Can you contact me, Viber, yeah, for a donation? Go ahead. We'll be happy to accept it.
0: Ayan, Sir Dan.
2: Ako, yung YouTube channel lang naman talaga yung pinaka-upload ako ng content. So, youtube.com/@dan_garcia, DANGARCIA. Plus, you can see me dun sa OLMPH. Yan, panayang post ko dun. Kung may bago akong content, dun ako nag-aano. So, yun lang.
3: Hindi akong Marisol. LGBT Fest at Carson. Through Facebook, Instagram. Flips ng clients or full flips ng sa client na inalaw nila ako siya. Pero, yun, ano pa ba? Anyways, sa page lang talaga, andun naman yung andun naman yung contact.
0: And with that, guys, thank you so much sa pagtanggap na itong aking invitasyon na maging bahagi kayo ng aking episode ngayong araw na ito. And with that, babatiin din natin yung mga sumama sa atin para manood. Si Adrian Conosa, si Ads, at saka si Royce Kalinggal. Hello sa inyo, guys. Naka-exclusive access kayo sa recording session natin ngayon. And dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan. Abangan niyo po ang susunod na edisyon ng Kwentuhan Random. See ya!

0: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming!
2: Ay, bastos, namatay pa talaga!
1: Aray, at ito po ang salita ng mansanas.
3: Sabado, sa bagong nitong oras, alas 8 ng gabi.

0: lang kung may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambay Lang. Returning this December sa Smile.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend ng iyong story sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document pa yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-pitch sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lowertide Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio,

0: Smile channel and the social media channels of Smile and Lord of Gaming. Podcast for next day on the favorite podcast service of your choice.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: tanyan. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with 39.
5: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Saka na po ng mga
1: okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: We are here! Get ready for the chaotic night! There's me, Chad!
6: A monoblock Mims! Monoblock...
0: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: PBS TV Plus.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Cool FM and Cool TV platforms. Featured via at BlueWay5.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
10: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing and many more.
11: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
10: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
11: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
10: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
12: Good evening everyone and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
13: Si girl, hi girl.
12: Dizel pa yo. Yes! It's a dick.
14: Hello.
12: Come
14: on! Welcome yon.
12: Oh my God! Babay na na ba?
15: But it's really scary to see something like that.
12: Pwede nyo sakit off, babe. Pag ginagawa mo ako, gagawin nyo.
15: Mais ka ako mo sa akin, mais. Millery's Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 PM, here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.

0: ng Mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panik.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos na mat.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with a
3: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oh,
3: sagad na po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi,
0: is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: with 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
2: sagada po na maglaka.
1: Okay na.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Okay. Ah, naka-turn off nga pala talaga. So, check natin ang Smile Channel. Smile Channel. Smile Channel. Ay, Smile Studios pala. Smile Studios pala yun. Studios. Mm-hmm. Wait lang. Ano nga yun? Ah, Smile Network. Kala ko Smile Studios. Smile Network. Ayun. Tingnan natin. July 11. One watching right now. So, we're currently on. Uy, wala dang audio. Wala dang audio si ano. Wala dang audio yung TOC. May papasok nga ako sa Parsec. Kit lang. Yung Parsec. Authenticate. Uy, wala dang audio. Ano nga password nito? Wait lang. Wala dang audio. Saan ba yung ano ko? Smile Radio TOC Parsec. Ah, dito nga to. Wait lang. Asan nga yung ano ko dito? Yung Parsec ko dito. Pasok nga ako sa Parsec. Wala dong audio eh. Copy text, authenticate, paste. Hoy, walang audio.

Check ko nga. Ano ba naman itong YouTube na to? Ano nangyari sa, ano, sa YouTube? Wala dong audio eh. Ayun, ayun, may audio na. Ayun, may audio na, may audio na. Okay na, okay na, goods na. Goods na, goods na, goods na. So, ayun. Pakiano nga, guys. Ah, okay na. Ayun, thank you so much, guys. So, mga kaibigan, we're live sa Smile Network YouTube channel. And, syempre, sa Salita ng Mansanas YouTube channel. Ayun. So, para sa mga nagiginig natin at nanonood sa Smile Network, subscribe na po kayo sa Salita ng Mansanas YouTube channel, mga parts.

0: mga sound bites, mga ano, mga highlights. Syempre, mag-upload din ako ng mga highlights ng mga pangyayari sa SM. Every episode, ayan, mag-upload ako ng dito. Mga highlights sa Salita Naman sa YouTube channel. So, ayun, nandito pala si Lodzo. Ayan, magandang gabi, Lodzo. Ang hotdog ni Petlogs. Bakit may mura yun? Ay.
1: Sabihin ko na, ay, wag na, magalit pa si, ano, si JAD.
0: Okay lang, wala na ba si, ano, wala na ba si John na ni si Ito.
1: Guys, isneak ko na dito dahil wala si, ano, J.A. Alojado dito. Natikman niya kasi yung J hot dogs. Kaya, hindi niya nagustuhan yung lasa. Nagreklamo tuloy on, hindi, on ano talaga siya,
0: anong
1: si
0: lasa?
1: Adam.
0: Anong lasa ng J?
1: Lasang pasinabi. Lasang ano? Pagmang... Literal na pinagka-crush na ano eh, tira-tira na parts ng ano eh, karne. Tirang parts ng karne. Hindi pa inano. Hindi pa daw dinisinfect. Yan lang, buti, hindi siya ng tubig. Pero sabi daw niya, before siya kumain ng J-Hotdog, iniikan niya daw muna yung J-Longganisa. Masarap lang, masarap din naman daw. Pero sa hotdog version,
0: pero by the way, magpa-partnership pala ang Shine Products Store, ay Shine Products Incorporated and JAPC para sa J-Longganisa.
1: Yan. Kaya pa masarap.
0: Oh, masarap talaga gawa ng ano pre, ng Shine Products. Kaya masarap ang ano, longganisang GA.
1: Oo. Kala ko siya
0: healthy yung gawa namin ng GA ano, GA longganisa. Napaka-healthy, may carbohydrates.
1: Yes. May honest reviewer daw na nag-comment, lasang ano daw, lasang may pagkatamis, siguro at juicy daw ang J. Longganisa. Diba? Murang halaga pa daw.
0: Oh, ano yun pre, ang ano lang, ang price lang ng isang ano, isang J. Longganisa. Yung isang pack talaga ng ano ha, J. Longganisa. Ano lang yun? 20.
1: Ano to? July 13 20, to 17.
0: Ano, tatlong piraso lang. Tatlong piraso.
1: Okay.
0: Oh, isang pack ng tatlong piraso.
1: Yeah. Mura nga, no?
0: Oh, 30 pesos yun. Pero may ano din kami. Meron din kaming mga, ano tawag dito, mga... Meron din kami mga variations nito. Ano, hindi siya tatlong piraso, pero more than 3. Yes. May variation din kami nito. Pero, ano, mas mahal yun compared sa tatlong piraso, mahal yun. Ano,
1: yes,
0: 30 to 50 pesos. Pero depende na yan sa ano, depende na yan per store kasi may, ano yan eh, may bot. Pero, guys, fan-made lang to, fictional lang to, guys. Fictional lang to na ano, na product, no? So, ayun. By the way, special ano din pala, special advance happy birthday greeting sa aking ano, aking kaklase. Happy birthday kahit bukas pa yung birthday mo. July 12. So,
1: sabihin mo na lang, sabihin mo
0: tomorrow. Ang gagawin din pala namin tomorrow is I'm not sure if saan yung venue nito, pero nakadepende 'yon sa ano eh. Nakadepende 'yon sa kaklase ko kung saan talaga yung venue, pero within ano lang, within my locality lang yung ano, yung venue. So, ayun. Hindi siya aabot doon hanggang Cebu or something like that. Hindi siya aabot doon. Pero within my locality lang.
1: Kala ko magpapahanda yan sa Lunes.
0: Pero pre, by the way, sa birthday pala ng kaklase ko, pupunta daw yung teacher namin.
1: Oh.
0: Ni-invite ng na-invite ng kaklase ko yung yung teacher namin. Pero pumayag naman yung teacher namin na na pupunta doon.
1: Palalamon naman. Ay, ano pala?
0: Palalamon. Layo mo naman.
1: Ano lang? Ka, Manila lang po.
0: Nagaano ka eh. Pero by the way,
1: pero
0: guys,
1: pwede ko bang dito? Ay, sorry for taking your time, pero yung about dun sa meetup natin, musta na rin pala? Ay, plano ka pa rin ba?
0: Plano sa pagkikita? Yes, basta pupunta kami ng Maynila. Pero kung hindi this year, baka next year siguro. Pero depende na 'yan kung kailan. Kasi di naman ako nagbabase sa naka-rely lang naman ako kung kailan sila pupunta. So ayun. Naka-rely lang ako. Di naman rin ako nagpo-force kung kailan sila pupunta talaga. So ayun. Time check, it is now 7:17 PM Philippine Standard Time and kayo'y nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio and pati na rin sa Smile Network YouTube Channel and sa SNM YouTube Channel. Ayan, sa 7-11-2026, Sabado.

0: Ay, wait lang. Hello, ba't may ano? Ba't may Shopee? Ay. Ba't na-login? Ay, na-login ba? Wait lang ha. Okay, so... So, by the way, mga pard, before mo na... Bago mo na tayo dyan, is... kahapon or ano nung Thursday na-suspend yung klase namin because of the ash fall and may nagbigay din doon ng mga face mask para sa mga kaklasik ko, mga schoolmates ko, and syempre mga government workers din. Syempre sa lahat kasi ano yun eh, delikado yung abo eh. Mula pa yun sa volcano, syempre. So, ang nangyari is nung nasuspend yung klase nung Thursday, pinauwi kami kagad. Nung math time namin, pinauwi na kami agad kasi delikado na yung labas. Kasi diba, malakas yung hangin. Baka mapunta pa yun sa aming locality. Kaya pinapauwi na kami kagad. Then, nung Friday, obvious naman din naman na isuspend yung klase because kasi nag-aalboroto pa rin naman siguro yung kanlaon and malakas pa nga yung hangin. So, ayun, pinasuspend. Pero okay lang rin naman. Modularity mean nung Friday. Na-busy talaga ako nung time na yun kasi maraming notes na binibigay. So, ayun. Pero at least natapos ko before 9. Before my tulugan. Tapos ko yung ano ko. Bakit ko minabilisan para makapag-control din ako sa smart. Pero actually natapos ko talaga earlier than expected. Yung mape namin 10 p.m. yun. Eh natapos ko siya 8 p.m. Grabe. Dalawang oras or isang oras. Oh, natapos ko talaga siya earlier than expected. 10 p.m. pang ang mape. Eh natapos ko siya 8 p.m. Legit.
1: An example of hindi masyado procrastinated. Galing.
0: Buti nga talaga is hindi mo na ako nag-focus sa Smile Network. Muna sa Smile Network kasi kung nag-focus pa ako sa Smile, baka lalagpas na ako ng 10 p.m. So ayun, buti hindi mo na ako nag-focus muna sa Smile. Pero okay lang rin naman, pero at least nakalusot tayo sa debut natin sa Sabado. Nakalusot naman tayo, 'di ba? Sa Twitch feed lang may audio. Pero actually okay naman rin siguro na sa live stream. Pero okay. Madami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Salita ng Mansana.

0: absolute insert sa akin. And kayo nakatutok sa Smile Channel and Smile Radio McMahon.
1: Pre, ang pangit ng lasa ng iPhone. Ang pangit.
2: Pre, mga kaibigan, masarap pa rin kumain ng mansana.
3: Salamat.
4: P-U-T-A-N-N-G-N-A.

0: Ayun, meron pa.
1: Yo.
2: Umalik na naman.
1: Nagbabalik na ang mic. Tulugan.

0: may sex ako
1: mga kaya.
2: Ha?
1: Oh. Taste like shit.
2: Ano yung J4? Naging ano na 11 ulit.
1: I took a taste of this during the ad.
3: That's a hard apple. That's a hard apple.
2: Pasensya na na ako, baka mali ang oras.
1: This as well, I think this one gave me virus.
4: Iyak na ako, wala na akong MSC show.
2: Wala nang MSC show, meron yan. Parot ko lang po, may sasabihin ako, season 2, sa July 31. Simula po yan.
1: Uy, yes.
2: 11 PM, sa Smile. This channel as a Smile Network at sa iba pang social media platforms. Syempre, mapapatunod nyo na rin kung may sasabihin ako sa MSC

0: July 27. Panood nyo rin sa DZEX at sa Smile Networks. Ang gabi, Gabo, alas 7 po ng gabi. Monday to Wednesday. Yes. Review ko, abangan nyo lang po ako na magluluto. Ano lang yeah. Ko, abangan.
1: Sigurado, HNP yan. Ay, mali.
0: Sisina.

0: sa may
1: shout
0: sasabihin
1: out pala sa BZX. Ano, shout out pala sa mga ka-sex diyan.
0: Sa mga ka-sex. Yes.
1: Yes.
0: Wala kasi pati itong salita ano, naman sana.
2: Sa PC?
1: Oo.
0: Sa DZX din. Yes.
1: Hell yeah.
0: Papakinggan nyo na.
1: Hey, ano J4?
3: Promotion
1: mo. Show mo.
0: Promotion mo.
2: July 18. Ta-
1: promotion mo.
0: July 18. Pangalan.
2: July 18 ako magde-debut.
1: Kailan?
0: J4's facility. Ayun, July 18. Tama ba? Tama nga ba?
1: 18 ba?
2: Oo. May prepare ako kasi. Ano yung pre-prepare ko? Wala. Wala akong pinipre-prepare.
1: Gusto ko lang i-delete. Wala akong pinipre-prepare. Wala. Literal na wala. Wala ka na yan siya.
3: Saturday. Saturday ang ano.
1: Saturday. Every Saturday ka, J4, no? Yung sa programa.
2: Oo. Every Saturday.
1: Oo. So, abangan nyo na lang mga smileys.
2: Adahin ko yung...
3: Parang hindi ko marinig yung audio niya eh.
2: Kahit tipid ko sa commercial break.
1: Yan. Yeah. Abangan nyo na lang mga kasex, mga smileys, J4's facility sa Sabado na po yan, July 18. Anong oras ngayon?
0: Anong oras, J4?
3: 6. Wait, nasa akin yung spreadsheet. Ano nga bro? Ay, 7 yata. Hindi, 8. Ay, 6. 6. Before salita ng mansana.
0: Before salita ng mansana.
1: Sa 6 po ng gabi, before daw salita ng mansana, sabangan niyo po yan mga smileys. Kasi talagang kaming dalawa ni J4 at ako magde-debut talaga for the first time magkakaroon talaga namin ng sarili namin show. Oh my
0: sarili
1: god.
0: Sarili yung show. Yes.
1: After ng debut ko, i-cancel niyo na ako para wala na akong show. Salamat po.

0: Yes.
1: Pag walang promotion, hindi malalaman ng iba.
0: Oo nga, yes.
1: Gusto mo wala promotion? Oh, sige. Ah, mga kaibigan, yung sinasabi ko po ay peke po yun. Wala po kaming show. Maraming salamat.
2: Wow! Meron kaming show. In fact, yung first episode ko, pero malay ko yung gagawin ko sa first episode. Basta abangan nyo na lang.
1: Basta random yung gagawin niya. Parang may sasabihin ako. Napaka-random.
2: Yes.
0: Napaka-random.
1: Hindi, abangan nyo na lang. Kasi, malay nyo sa first episode, mga smileys, magla-larp yan. Oh my God! LARPer King, is it auto LARP? Oh my God! LARP!
3: LARP!
0: Siyempre po, mamaya po ang aking show ko po.
1: Last episode, yes.
0: Ano last episode? Season 1 finale ng May Sasabihin Ako.
1: Season finale. Sorry na last.
0: Kasi tatapusin ko na yung first season. At tinipat na po ako sa panibagong season.
1: Season
0: 1 ang finale ng May Sasabihin Ako.
1: Season
0: 11 PM exclusively sa YouTube channel ko po ng MSA Official 1 at pati na rin sa stage sa aking Discord server.
1: Yes, abangan nyo guys ang season finale.
0: Season 1 finale.
2: Season anak.
3: Si BB.
2: Season.
4: Okay. Ang huling
0: sayang. But teka, parang ako pala napasan yung MSA Gatas na ano, yung ano natin, yung banner. Hindi ko pala napasan. Sayang yun.
2: Gatas lang, ni MSA.
0: Parang nasa akin pa yun. Ano ko nasa akin?
1: Wala, Gatas na Choco kayo, no? Choco na may gatas. Eto yun, bagong MSA Choco Gatas.
2: Hindi chocolate yung gatas ni MSA. White yun, very sticky.
1: Yun yung original, yung MSA gatas. Pero yung lalagyan mo ng ano, choco. Choco na gatas.
2: Isang gatas
0: yung original. MSA gatas ad banner.
1: Ano?
0: Ito RJ.
2: Kasi ano
1: mo na, wag mo na.
2: Yung MSA gatas ay galing kay MSA mismo. You know. Ano naman?
1: Yung gatas na yan ay nanggaling sa blood, sweat, and tears ni MSA.
0: Oh my God.
2: Literally.

0: Ano kaya kakainin ko today? Aha! Ang hotdog na yan. Ang hotdog ni MSA.
1: Napaka-American yung accent eh.
0: Ano-ano sa palagay mo? Siyempre, American yung mga default voices ng AI.
2: Kaya sa ano eh, Lebon Labs mo. No. Ay, teka, i-ano mo na. Parang si...
1: Sino nag-open
2: pa rin? Pero ang nag-aong...
0: Ay, si Cairo na...

0: Ay. Ay. Magde-debut.
1: 18 ata siya. Oh, 18 ang ano. Reforce facility kasi
0: tatawag. Ba't kanina nalik yung credential ni RJ?
2: Ano?
1: Ha?
0: TOC talaga. Basta mga gustong sumali talaga ng TOC, hi.

0: Yes.
1: Asa na, meron na ba, naka-ready na ba yung TQ graphics, guys?
2: Meron na. Meron na daw.
1: Yes.
3: Hello, good evening, everyone.
1: Tara, ilik natin.
0: Ano yan?
1: Pa nasa labas to. Si RJ nasa labas.
3: Galing kasi kami ng church practice.
1: Yeah. Oh, kaya pala.
0: Pauwi ka na, RJ.
1: Sabi, papauwi na.
3: RJ.
0: Nasa likod mo lang ako.
3: Fuck you.
1: Sa likod niya. RJ, please find spare SD card.
3: Sige.
4: Bumili ka muna ng Adam Aurelar Lechon Manok para sa good luck.
0: Adam Aurelar Lechon Manok.
3: Kaya papunta na ko sa Adam Aurelar Lechon Manok.
0: Yes, kakain na yan ng manok.
5: Check na yung screen ko, guys, ha. Mag-share screen ako.
0: Okay, go lang.
5: Check niyo yung screen ko mamaya, guys. Ito, oh.
6: Ano yan?
5: Saan nga yung picture ko?
0: Wala kang sinashare screen, pre.
5: Here you go. Ay, gagi.
1: Open mo.
5: Wait lang. Sandali lang.
1: Okay.
5: Ayun.
0: Miguel, dito. Ayun, nakita nyo.
6: Cheers, Kree.
0: Miguel.
5: Letter P. Alam niyo ba kung anong paywating ng letter P na yan?
6: Miguel.
0: Ano?
5: Pangalan ko.
6: Pansana.
0: Pre-apple. Pre-apple.
6: Pansanas.
0: Oo, pansanas.
5: Tsaka ito pa. Ito, may papakita ko sa inyo.
0: Oo.
5: Saan nga yung ano? Nawala. Saan nga yung nawala? Ayun. Ito pala ito. Ito. Maririnig nyo naman ata yung audio, no?
0: Ayun. Grabe, maghatag na aming CEO. Oh, grabe.
5: Mag-heart yan. Mag-heart yan.
0: Ay, nako po, number one fan talaga, na-mention.
1: Paldo!
0: Paldo si Pre-Apple.
1: Paldo
0: si Pre-Apple. Yes.

0: to, nanalo ka na sa buhay. Congratulations.
1: Yeah. Paaldo.
0: Taba, Paaldo.
1: Ito guys. Paaldo.
2: Tapa.
0: Ayun na, thank you, Presley. Oh, nag-thank you pa daw. Oh, nanalo na sa buhay to. Congratulations.
2: Sheesh.
3: Ang letter P, sa pre-apple ay paldo. Oh, diba?
0: Paaldo. Paldo na paldo. Congratulations, paaldo. Yes. Paaldo si Presley.
1: Paaldo.
4: My boy.
0: Da. No. Pinakita yung paa. Pinakita yung paa. Oh my God.
4: I swear to God na.
0: Ano? Saranan mo kasi ito MSA eh. Hawa sa'yo.
1: Yeah,
0: oh, dito na si Longganisa. Ayaw mo si Longganisa.
4: Lalaro ko yun si
1: Longganisa. Gawa ng
2: ito yung ano.
1: Gawa ng
0: J.A. Hotdog. Longganisa.
3: Yung hotdog na ayaw ni Adam Olmar.
1: Aganon. A joke lang.

0: Mart po ay delivery po ng mga products 5 PM okay. 5 PM to 7, 11 AM.
1: Mga smiley.

0: Apple na Pac-Man.
1: Oh my god.
2: Apple na Pac-Man.
3: Apple na Pac-Man.
0: Pac-Man nga itong shape.
2: Pre, ba't ang payat ng mansanas, pre? Hindi ako kasing payat ng ganyan.
1: Hindi kasi ano yun, kasalanan ni J.A. Hindi ako pinapakain ng hotdog. Ayan, nagugutom.

0: longaniza.
1: Huh?
2: Ito, yan, yan na ako eh.
1: Uy!
2: Tanga. Ano kaya?
3: Ito ako eh.
4: Ah. Tulog ka na, MLG. Tulog ka na.
1: Flip stream. Matutulog ng live si MSA.
4: Yes. Flip live.
1: Maligo
4: ka na.
1: Maligo
4: ka na, MSA.
2: Maligo. Tulog ka. Tulog ka ni.
1: Tulog ka ni.

0: anima Michael Soft Bimbo.
1: O nga, kailan yung ano?
2: Wala, wala pa kasunod na program ngayon.
1: Hindi, meron. Storyline. Kaso, kailan premiere ng storyline? Siguro hindi ngayon.

0: Tapos
1: na.
2: Oh, mag-eat na. Mag-eat na.
0: Alas 8 na. Alas 8 na.
2: Tayo ma 8-8. 8-8.
1: Salita ng Gerger. Ay, salita ng Mansanas, mga kaibigan. Si DJ
2: Diyan Mansanas. Saging yan.
1: Ay, shite. Smile Studios. Ako po si DJ Mansanas Kamatis. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
3: Thank you.
2: Mabuhay po ang salita ng saging. Kumain po tayo ng saging.
1: Tara, kain. Kain.
0: Meditate. Goodbye, guys.

0: Ayun o. Talk na talk. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Babalik tayo sa usapang misaw. Ay, wala akong permission. Walang permission. Shit. Ano, yaw?
1: Anong permission?
0: Permission to ba? Hindi siya na makapag-ano, unmute.
1: Ah, wait, wait,
0: pero,
1: wait.
0: Pero yun nga, magandang gabi sa inyong lahat. Nagtataka kayo, ba't ang aga natin, ang aga ng anong usapang misawa? Well, na-announce ko naman to bago mag-Sabado. Ay, isang tong special episode dahil nandito yung day ones ko. yung mga day ones ko sa Discord. And syempre, may inom kaya na I bring them sa gantong show na to. Eto, please welcome. Isa lang ata pumunta eh. Pero please welcome si Class MC o mas kilalang Minecraft Class. Unmute ka, boy! Ayaw ba ba? Ito, yung train. Yo! Paano nyo nga si ano? Meps! Meps! Baka naman. O si... Asa ba si Yo?
1: Wait, tinatay ko.
0: Wait lang. Hintay lang natin. So yun nga, itong special episode na to. Kaya I requested kay Yao na...
1: Kanya na. Kung pwede na. Kasi naayos ko na yun.
0: Try mo na, Class. Aray mo. Wait lang. Yan, rejoin ka. Just check mo. Ayaw mo pa din. Wait lang. Yeah, Maps, try mo nga. Ano, si Yao? Yao.
1: Try niyo ulit.
0: Pensya na sa ating... Pensya
1: na
0: sa...
1: Hindi ko pa kasi ito alam eh. Wait lang.
0: Pensya na po.
2: Yun na ba?
0: Yun.
2: Let's go.
0: Ayun. You know, Class, musta na boy? Musta na boy?
2: Buhay pa ya.

0: boy pa, syempre. So, yun nga. Ito si class, isa sa mga day ones ko, as alongside kay Itray, ano, kay Aesthetic Ethan. Or kila natin siya, ano, sa Master Shoma hata, yung role niya. Pero yun nga, isa sa mga day ones ko, kasama na rin yan si Red Teki, na hindi pa ito nag-join. Offline nata siya si Red, no?
1: Ako lang talaga andito, ya.
0: Oo. Pero offline si Red. Pero nandito sa class. Kaya yeah, yun. Pag-uusapan natin yung ano. Yung history. Yung history na. Kasi ano eh. Kasi. Di ba may show na ako. Might as well na. Gusto nga rin. Nung inisip ko na magkaroon ng show dito sa Cool FM. Inisip ko talaga na dapat i-bring ko sila. Even na kahit may time constraints ka nun. Which is why, kaya yun nga, pinaga ko kasi alam ko si Class. Yung pinagusto ko talagang mag-bring dito si Class kasi itong batang ito, itong batang ito, may yun yan, ang dami naming history together. And siya yung parang mismong brain ng ating, ano ko ba?
1: Dahil lang kay William, no?
0: Oo, dahil lang kay William. Pero yun nga, mapunta nga tayo dun sa Minecraft server natin dati. Bago yung Lamao SMP, di ba meron tayong parang sa atin lang?
1: Oo, sa atin lang. Foxland.
0: Oo, yung Foxland.
1: Oo.
0: Which, yung Foxland, pagkaalab ko, di ba nung pagka-spawn natin dun sa parang server na yun, parang ang daming mga, daming Foxes ba? Ganun ba yung, paano nyo pinangalan yun? Or something else?
1: Si Red yung may ano doon, hindi ko alam din sa kanya.
0: Sayang lang si Red, pero yun, parang yun lang yung naisip ko, like, doon ba din nyo ba parang pangalan sa, ano, sa madami bang foxes, mga daming foxes doon?
1: Hindi, dahil yata yung mascot ni Red noon, fox, di ba? Pati nga yung character niya noon, pati profile, di ba?
0: Oo nga pala. Diba? Oo, yung microphone niya, yung character niya. Yun. So yun nga, yung Foxland, galing sa pangalan, sa character ni Red nun, which is a fox. Tapos after nun, di ba nagkaroon tayo ng election? Parang presidential election.
1: Ang daming lore natin nun.
0: Oo. Pero ano din?
1: Ay, ito yung ano tayo, may fandom pa tayo nun eh. Saan ka sa'yo eh, di ba?
0: Ay, oo. Send mo dun sa may chat ng Cool FM. Pero yun nga, may literal na ano kami parang ano in-establish na literal na fandom Wikipedia ba, parang kung saan yung lore may ano kung sino man derivative na mga yung sa chat, pakita mo yung timeline. Di ba yung timeline sa chat kung kaya, pero sa mga nanonood Ayan yung mismong timeline ng Foxland. Yan, oh. Yan, kompletong-kompleto yan. Hindi nga lang natapos kasi yun nga, natapos na nung 2021.
1: Ang naging Brutwell eh. Sisihin mo sila. Ang dami niyang ilan na months.
0: So, yan. Ayan yung lore na ginawa namin nun. Diyos ko, ang daming ganap niya nun.
1: Uy, nag-enjoy din ako dyan, ha? Legit, childhood memory yan.
0: Oh, childhood. Yan yung nagpaano sa amin ng pandemic.
1: Oo, oh, yan yung nagpabuhay sa amin nun.
0: Sobrang, yung ano, yung tipong wala, yung ano, wala kang magawa talaga sa bahay.
1: Oo.
0: Minecraft pa na lang. Yan yung iso nagpaano sa amin nung pandemic. Yan, nung, yan, May 2020, New Berlin, class grad.
1: Memories.
0: Yan, ano, class, sino yung gusto niyo tanong, paano nagawa yung empire mo dyan?
1: Gumawa lang ako kasi, tawag dito, wala lang, trip-trip lang, na di lang, wala, trip-trip lang nga.
0: Oh.
1: Kasi ano nun, diba, naalala mo si Dream?
0: Oo, oh, si Dream.
1: O yung YouTube na yun, naging inspiration ko, ano, sabi ko, what if? Kaya, minanbiwan, naalala mo pa, diba, nang duel tayo nun, tayong dalawa, tapos si Nayoshi at Miriam, diba? Kasi ano, tawag dito man yun. Hindi ko lang pa ano nangyari. Dine-deport nila ako dati, di ba?
0: Oo.
1: Kasi Wait lang, Minecraft class was exiled by Foggy AFC for hating people with no reason.
0: Ayun, ayun, ayun.
1: Oo, yung rason.
0: Ayun yung rason
1: wala.
0: Bigla. Hating people with no... Bali, assault.
1: Wala ano dito, yung... alay ka sa akin, alay kita, pero nag-neutral ka pa rin eh.
0: Ah, oo.
1: Except dun sa duel.
0: Oh, nasa duel.
1: Kasi yung, di ba yung Venezuela, nun mo Russia yung tawag mo doon?
0: Wala.
1: Yung dating
0: actually,
1: yung...
0: Pa. Actually, pa nga yun, ano yung Venezuela eh.
1: Kaya nga eh. Mo Russia,
0: kasi
1: parang city pa lang eh.
0: Oh, parang city pa lang. Pero yun nga, eventually naging yun, bansa, yun, bansa ako. So yun nga, William, presidente ng Foxland, ikaw yung ano yung dictator ba or supreme leader? May
1: dictator,
0: title ka ba?
1: Siyempre, dictator ako dun boy.
0: Oo. Oh, dictator, si Red sa Tekelandia. Monarch yata yun.
1: Saka, oh, monarchy. Hari siya. Ay, oh, hari siya. Oh.
0: Tapos yung
1: sa dati akin, republic.
0: Oh,
1: dati republic.
0: Ngayon, nung ano, nung panahon yun, naging ano, naging monarchy.
1: Oo. Oh,
0: Nag-monarchy kasi wala siyang magawa. Ewan ko yun sa batang yun. Tapos yung sa akin naman, yun lang yung parang communist talaga. Well, yung sa'yo...
1: Okay, sa'yo lang yung ideology eh.
0: Oo. Oh, pero yung sa'yo talaga eh. Kaya sabihin mong communism yun. Parang ano sa'yo eh, parang... Alam mo yung Strasser? Strasserism?
1: Oo.
0: Yun yung parang ganun sa'yo eh. Ganun talaga yung sa'yo. Pero tas sa akin naman yung parang ano talaga. Like, social... Like, Marxism-Leninism, ganun. Pero yun nga. Yung daming, dami namin ano dyan, memories dyan sa Foxland. Then, actually, yung daming ang clips eh. Gusto mo mapakita?
1: Ang daming clips, yeah.
0: Oo, oh, may
1: anong
0: playlist
1: dyan. Clips?
0: Ay, kahit ano yung, ano ba, yung war?
1: Yung ay, ano, wait lang, what? Wait lang.
0: Send mo muna.
1: Kasi may ginawa ako nun sa fanmade archives eh. Hindi ko alam kung pabrik pa yun, wait lang.
0: Baka. Tingnan mo lang. Habang tinitignan
1: ko. Ano ko unlisted eh.
0: Wait lang. Tinitingnan ko lang yung ano yung wiki. Kasi ang daming ano dito. Ang daming stuff dito.
1: Ito. Ano, shorten to. Parang mala teaser or something. Wait lang.
0: O, tingnan mo sa ano. Pakita mo sa chat. Tapos yung play ni Terebi. Yan. Play mo. Yung play mo yung mismo video. Kasi pag play mo sa Discord, yan.
1: sa simula. Pinakasimula, yeah.
0: Simula na yun, di ba?
1: Hindi ba? Yan.
0: Kaya na, may ano pa yan. Yan yung ginawa.
1: Eh, Muris, sira, no?
0: Ay, si Red, yung aeroplano niya.
1: Oo.
0: Eh?
1: Oo, sinihingi natin yun ay.
0: Oo. Tapos yung baril na yun, Diyos ko. Dami ko problema. Ay, sa ano pa?
1: Okay, sinihingi namin yung Katarina nun eh.
0: Gago yun.
1: Boom, boom. Oo.
0: Gago yun. Special thing.
1: Oh.
0: MC Scrappy Windows PC. Ay, yun nga pala yun yung war, no? Yung Civil War.
1: Oo.
0: Yan.
1: Marami pang footage, legit.
0: Oo, dami footage. Pero yun nga, yun yung isa. Yun yung isa. Yun nga. So, yun nga, may apat na bansa nun. Foxland, Sreboria, Tekelandia, tas Venezuela. Oh. So, yun yung isa. Yun nga. So, yun nga. May apat na bansa nun. Foxland, Sreboria, Tekelandia, tas Venezuela.
1: Oh.
0: So, magtataka kayo ba't Venezuela? Pangalan.
1: Pati meron pang isa. Meron pang isa. Ayun, shoot ako, yeah.
0: Ay, Shutaka, o.
1: Oh. Oo, puppet state ko.
0: pero ano yun, walang player.
1: Oo, oh, walang player.
0: Apat, lima lang din talaga tayo nun. Pero si Yao si vice president ng ano, ng Foxland. Oh. Pero parang hindi siya nagpapakita rin talaga.
1: Yung nung nagpapakita talaga si Yoshi nung ano, nung tawag dito.
0: Mga unang, mga una, mga nag-

0: Noong November 2020. November to December.
1: November.
0: Ah.
1: Grabe. Oh, grabe. Tagal na rin pala, no? Six, 5 years
0: 6 years
1: ago.
0: na, boy. 6 years na.
1: 6 years. Kasi June pa eh. Pero grabe, no? Grabe yung parang memories na nagawa namin sa tatlong pandemic talaga. Tapos yung pandemic din talaga, dyan kami na mulat ba sa politika. Kasi kung magiging honest ako, D-diss din talaga ako dati. D-diss ako noon. Kung kilala nyo si PJ, D-diss din yung kaibigan namin. Yun nga, kaibigans. Oo nga pala, no? Saan galing yung kaibigan? Saan ba nagsimula noon nung
0: Anong
1: sa GC
0: simula
1: na?
0: yung kaibigans sa Philippine Television Archives?
1: Ah, oo.
0: Hindi kasi ano yan, tawag dito, domino effect yan, Mag. Kung wala yung Philippine Television Archives, walang kaibigans. Pag walang
1: Ay, oo.
0: kaibigans, walang
1: Walang pin.
0: FTVS, wala si Flex, wala si Athena, walang
1: Walang
0: fan-made
1: Sunrin.
0: community. O,
1: Ayun pala si
0: wala.
1: Red. Hey,
0: Ano
1: Red.
0: sila?
1: Unmute ka, boy. Boy, unmute ka, boy. Kaya ba? Pwede ba? Baka balon siya eh. Unmute ka, boy. Red.
0: Unmute niya si Red. Ay, sa unmute niya si Red.
1: Paano nga rin si Red? And, Tito
2: Hindi ko
1: Lapid.
2: alam ko na solution ng tawag dito, video guest. Pwede siya mag-mic.
0: Oh, yun, hindi lang siya nag-ano,
1: Ay, si
0: nag-mute.
1: Gio nandito pala. Ay, Gio, musta? Ay, musta, Gio, musta? Yo, welcome sa Usapang Misawa. Okay lang naman.
3: Ko sakit ng leeg ko, Char. Ayan.
1: Uy, Red, musta? Yun nga. Pinag-uusapan natin yung pinag-uusapan namin yung Foxland. Ikaw mag-explain kung bakit Foxland yung pangalan. Ikaw
3: But
1: lang mag-explain.
3: actually, there was no real meaning to it. There was no true meaning to it. What happened is, at one point, yung kapatid ko, binigyan ako na nakita lang niya na yung skin ko sa Minecraft Wii U edition is yung fox na skin from one of the ma from one of those mashup packs na included doon. So dinrawingan niya ako na furry OC.
1: Diyos ko.
3: And I don't know if I still have the file, and I do not want to show the file. So, pero doon talaga nang galing. Like, Foxland as a name had no meaning. Nagme main character lang ako. Yun lang yun.
1: So, bali yung pangalan mo parang wala lang meaning talaga. Pero, deep down, kung saan nang galing yung pangalan, bali yun yung meaning. Ikaw yung meaning nun. Yung character mo, bali. Pero, so yun nga. Ayun nga pala, speaking of which, di ba may bansa ka itong Tekelandia? Kailan ka ba nag-transition to a monarchy?
3: De, ito kasi.
1: Oh.
3: De, yung transition to a monarchy, I think it, ano, I called it a transition back then. Now, I would have called it retroactive continuity. Kasi,
0: Ang dami mong nilalaro nun eh. Nilelectron mo nun lagi eh.
3: retroactive continuity. Ama kung bakit? Kasi, dito, it's funny kasi, yung, I don't even remember all too much kung bakit naging ano na eh. I just thought, meron akong,
1: Pero ipakita mo yung ano, picture na sa chat. Yan yung picture niya, no, Red, no? Pakita mo sa chat.
3: Meron akong, you know, like I have this plot of
1: Oo.
3: land, and then gumawa ako ng alt accounts. Gumawa ako
1: Oo.
3: ng alt accounts that served as secondary characters dun sa storya natin.
1: Sa lore.
0: Diba? Speaking
3: And
0: of characters.
3: I just decided na magkakapamilya yon. That's how it became a monarchy.
0: Speaking of characters, may ano ako.
3: Alam ko, every time na binabanggit ko yung secondary character sa Foxland, sumasakit ang puso ni Class MC.
0: Ito, speaking of characters, mayroon yung interesting lore. Kasi noon, yung pinaka-nickname ko noon, di ba Minecraft class? Pag nag-join ako sa server Minecraft class, in-integrate natin yun sa door. Pero nung nagsimula na nagkaka-door, di ba, yung floor natin noon, tatlong beses lang dapat pwede mamatay. Pagtapos na yun, patay na character mo. Ako, dahil...
3: Ano si Dream, si Hinton!
0: Ano kasi story yun? Ako kasi, di ba, dictator ako ng isang empire, territorial ako. There was this time, may na-discover ako sa end dimension. May mga itlog. Sabi ko, anong itlog to? Interesting. And since territorial ako, nag-claim mo. Eh, hindi ko alam, kinring para ni Red. Yun, naglabanan kami. May natang picture eh.
1: Yan ba yung ano? Ay, iba ba yan? Hindi yung sa screen na yan.
0: Hindi ba sa screen na yan? Wait lang. Sinan ni Miriam eh.
1: Basta nandun yun.
3: I love the ano ah. I love the credit scene ah. Nakasulat. Special thanks to the crappy PC of Class MC.
1: Yung ano, yung Windows 7 yun. Which is, di ko alam kung natapon na ni Class.
0: Ay, ito, andito pa. Nasa tabi ko. Ay, kasi may mga tinatransfer pa akong gamit.
1: Ah, nga pala no. Nga pala. Yan ang buhay ng archiver, guys. Kaya, saludo ako sa mga archiver natin.
0: Ayan, yan. Nanok pa ni picture. Naglabanan kami. Alam mo naman si Red Teke noon, naging nang chichit. Tatlong beses niya ako pinatay.
1: Kaya, napakita mo.
0: Tatlong beses niya ako pinatay noon.
3: Nabanggit niyo na ba? Nabanggit niyo na ba? Kasi ko hindi ko, kasi hindi niyo pa nabanggit, sasabihin ko na, the Cartel of God.
0: Bone Meal Cartel.
1: Bone Meal Cartel, oo.
3: The Cartel of God, the Cartel of Bone Meal, the Cartel of World Ed... Ay, World Edit, tuloy!
1: Daming ano dyan, dami nilang cartel.
0: Pero yun nga, namatay ako. Alam mo yung character ko sa susunod? Ano yung pangalan ng character ko?
3: Tommy Diodes! As in yung...
0: Legit!
1: Actually, may page nga yun. May page yan eh. May page yan sa ano. Sa...
0: Oh, meron.
1: Ito, pakita ko. Ito, nakakatawa pa. Ay, di, mali. Paano ko yung ano, yung
0: kayo. Ay, tara. Kita ko.
1: Ayan. Okay, sin mo.
3: And this is where,
1: ito yung literal na,
3: the entrance of Tommy Diones is where the story, the book that is the Foxland SMP starts to become a bit weird, a bit awkward. Class MC would say a bit cringe. Kasi
0: take it from the start muna. Let's take it from the start.
3: Okay.
0: Diba, second iteration to ng Foxland, I'm not mistaken, no? Kasi yung una, na-reset, di ba, Mag?
1: Na-reset. Yung game idea yun.
0: Wala ka pa nun eh, Mag.
1: Actually, wala pa. Wala pa. Kasi ayoko nung ano, kasi one time, kasi bilang Minecraft player, hindi ko bet yung survival mode, actually. Kasi tinatamad ako. Kasi, meaning ko, tinatamad ako pag sa mga survival run. Kaya yun. Kaya parang ayoko nun. Nag-continue.
0: Okay. Alam ko noon, second iteration to. Yung faction na to, second iteration. So, wala pang lore noon eh. Malang ko nag-start to May 1, 2020. Nasa timeline yan. May 1, 2020.
3: Yun ang the tapos, funny thing.
0: Pero yung pinakaunang nangyari is ginawa ni Red yung una niyang base. Red, wala pang name noon eh. Pero alam ko yung name ni Red noon, New Berlin eh. Anong nagkaroon na?
1: Which is class grad.
0: Binili ko yun. Tapos naging magis grad, tapos naging class grad.
1: Naging class.
3: I don't remember the name of the base anymore, pero yun yung base of operations nung The cartel.
0: Oh, dyan yung bone meal cartel.
1: Oo.
0: Dyan yung bone meal cartel.
1: Bone meal, tapos ano din.
0: Tapos noon, a day after, yung Foxvir na noon, yung talagang main city ng buong server. Ito noong 2021.
1: Oh, 2021
0: yun. Oo. Yan yung main talagang, dyan talaga may nagtambay noon. Yan yung capital ng Foxland, which is nung nagkalor, headed by William, aka si Dafali. Wala siya ngayon. Pero,
1: actually,
0: kasama noon namin si Yoshi. Ay, oh, si Yoshi. Natin, oh, si Yoshi. Wala din siya dito, sadly. Pero, yeah.
1: Oo. Oh. By the way, yung picture na yan, yan yung parang nirebuild namin. Pero, bago yan. Apakadumi niya.
3: O nga pala. O nga pala. I guess I should mention this. So, ano yan eh. So, yung mga characters namin, ano yan eh. They have their own strengths and weaknesses.
1: Yes.
3: Diba? For example, I occasionally joke na ang strength ko is kasi admin ako. So, breaking the fourth wall, meron akong powers, so to speak. Ngayon, yung character ni Misawa, yung unang character ni Misawa, actually, di nga lang unang character ni Misawa, lahat ng character niya, yes, or more specifically, si Misawa cataract mismo,
1: may eye cataract.
3: Merong icon, meron silang sakit sa mata na for context kasi Foxland SMPE is a modded server. Hindi lang siya basta plugins and all. It was a modded server.
0: Sobra naman yung nilagay mong mods. Di naman nagka-broadware, na-cancel pa.
3: It was a modded server. That's ano doon. Yun yung background noon. Ngayon, yung P-Class MC na ma-manage pa ano, somehow na-manage pa niya. Like, gawin lang niyang very low settings yung sa graphics. He was able to manage. Whereas, in sayo, from what I've heard, the moment na may na-sense na baril yung Minecraft client mo,
1: nagiging invisible yung kamay ko, nagiging invisible yung mga sinantaong na sa tabi ko, ganun. Basta, nagiging invisible yung mga, ano, except sa mga blocks, yung mga Minecraft blocks, nakikita ko pa rin yun, pero yung mga characters nila Class, characters nila William, as in invisible. Shadow lang nila meron. Pero invisible lahat.
0: Pero yun. Lano, may 20 memories kasi naala ko nun yung city na sinento nung sa ano sa chat. Villager tawag natin dyan dati. Kasi it was from a village.
3: Okay, to answer yung question ni Gio, niliteral naman yung bulag. Yun yung ano namin sa lore, yung ginawa namin sa lore. The reality of it is hindi pala kaya ng PC ni Misawa.
0: Hindi niya kaya, pero pag sa bazooka, 'di ba Mr. Crayfish yung gamit natin noon?
3: Yes,
0: pag sa bazooka, kaya.
3: By the way, let me look that up. Wait lang, development pa ba 'yun?
1: So habang sinesearch ni Red Techie, shoutout ko muna, shoutout kay na Gio, shoutout na rin kay Tina na umalis na, actually. Pero shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo dalawa. Hi Gio, pwede ka naman magsalita eh. Pwede ba?
4: Oo na, nakasalita na ako eh.
1: Okay na, well, hi Gio, welcome.
4: Nagbabalik naman ulit ako sa Cool FM.
1: True usapang Misawa.
4: Pero
1: habang inaano ni Red, well, Gio, alam mo naman, sinabihan ko kayo na ako'y pwede sa Smile, actually. Pwede ako sa Cool, pwede ako sa Smile. So, yun nga. Announce ko na rin na yun. Hindi ko alam kung kailan, pero ito yung parang first official announcement ko. May balak talaga akong pumunta sa Smile. And sometime in the future, maybe next, within the following months, within the following year, within the next year, baka na-smile ako. Yung usapang Misawa, sa Smile Network. Pero, announce ko yan sometime soon, pero si Gio lang makakalaman. Alright? Gio, tama ba si?
4: Oo. Sa mga ano naman din dito, sa mga taga-Tigon naman. Hello guys? Ako na mismo magsabi sa inyo guys, may balak talaga akong may babalik ako na program dito sa Cool. Isa lang.
1: Yeah.
4: Isa lang ipabalik ko na programa sa Cool. Independent pa rin, Smile ang mag-manage pero i-ere ko sa Cool. Abangan nyo na lang siguro ang further announcement. Basta sinasabi ko sa inyo may balak ako. May balak lang, balak pa lang. Hintayin ko muna paano ko to i-arrange yung
1: time will tell.
4: Et al. So,
1: Oh, yeah, yan. Pero yun nga, ako yung ano, Bale, itong usapang bisawa parang bridge between Tigon tas Smile. Tama. Pero yun nga, parang ano lang, balak ko talaga mag-smile.
3: Okay, so wala na palang bagong updates yung Gun Mod. Oh my God. Anyway,
1: yun nga.
4: Posible pa ba mag-check out ng board na yun eh?
1: Oo.
0: Posible pa ba ma-revive yung Fox Run niya? Ay hindi, I mean playable. Kasi ang daming mods na ginawa mo. Boy, may backup ko ba?
3: I want to revive it, pero the reality of it is, yun nga.
1: Lara.
3: It's... I don't know if I still have the files. I probably still do, pero... Kakatamad maghanap.
1: It's beyond repair na din. Pero, yun nga. Sana nga mabalik na yung Fox Run na yun.
0: Hindi, sarap yung revive. Hindi, legit. Like, i-revive siya on a brand new, ano, tapo.
3: Better yet. Look, what I think what we're really looking for is, ano, like a whole new server entirely. Like, just ano lang.
1: Oo. Ayun nga pala, Gio, yung Lamaw SMP ba, meron pa kayong file na nawala?
0: Yung ano, yung pinakauna, mas bet ko yung pinakauna yan.
1: Yung
0: pinakaunang Lamaw, yung pinakaunang Lamaw, yung...
3: Ah, yung Lamaw na...
0: Yung world mismo,
4: si Red yung may hawak nun. Kasi si Red yung nag-host ng server at that time.
3: Yes, it was self-hosted.
1: Oo nga pala, no.
0: Alam ko may timeline din yun eh, kasi noong 2024, it was the closest thing we have to Foxrun talaga. Kaya nag-enjoy talaga ako noon.
1: Yun yung pinaka-second na Foxland natin eh, actually.
0: Ano ko, may country nga tayo yan, yung geometric, laki geometric. Tapos...
3: I wanted to ano rin, eto. I think, ang pinaka-nag-derail, kasi eto, yung, diba, Lamaw started as, you know, it was an Aternos instance, diba? And then, somehow, na-convince ko, CEO, na... ibigay sa akin yung world files sa kayo mag-host. There was no port forwarding
4: involved. Ito talaga, ito ah. Kwento ko sa iyo, Red, ah. Hindi po si yung may-ari ng Lamaw. Ako talaga yung may-ari.
3: I forgot. Pero yun, basically, I managed to get the world files. Basically, I took over practical ownership of the hindi siya naka-port forward, so like talagang exclusive lang talaga sa circle namin yun. So you had to connect to a VPN, pero it's a VPN that you think
4: Alam mo, naalala ko kay Misawa, puro siya gusto niya ang brakes.
1: Kasi, yung sa, ano,
4: yung kalsada mo kasi, brick blocks kasi yung kalsada mo.
1: Wait lang. Ano
4: kita ko yung capital niya.
1: United Contana, gusto kong gawin ulit yung parang ginawa ko sa Venezuela. Yan yung in sa clip.
3: United Contana. Yung sa clip po.
1: Yan yung mismong ginawa ko noon, yung mga brick na daan. Bali yun sa sila nag-ano. Yan yung pinakita sa clip. Bali yun yung parang gusto kong gawin.
3: United Contana. San ko kaya unang narinig yan?
1: Si Rain.
0: Revive natin yun, legit. Gusto ko yun. Kung hindi natin ma-revive Foxrun, yun na lang revive natin. Yung Lamaw. Yung Lamaw.
1: Kasi gusto ko.
4: Yung Lamaw talaga, kasi, ito ah. kung na-notice ninyo, naglalaro ko ng mga ibang pang SMP na yun. Kasi again, wala na akong drive for a new SMP na ako lang nagsiself. Yeah. Kasi nawawala na din yung interest din eh. Pero nung nasa Meraki ako, parang nababalik na din yung era ko dun. Politiko na ako nindun.
3: Lamao is much, ito ah, in terms of resources, Lamao is somewhat lighter in the sense na it's just plugins.
4: Sobra pa sa light. Sobra pa sa light. Yung promise ko kasi sa sarili ko, hindi ako magpa-mods kasi number one, mahirap ma-set up. Number two, hindi ka.
3: The few mods that we did have there, plugins sila sa on the server side. So, there was no setup needed on the personal end. Ngayon. So, I could,
4: I'm gonna tell you guys a secret. I will tell you guys a secret. Meron akong dinagdag na plugin diyan dong that time sa tawag nito. Oh, meron akong dinagdag na plugin din. It's the Nuke mod. Nuke siya. Ay, dumagdag ako ng Nuke.
1: Ay, oh, yung Nuke. Oh, nga pala, nalalo ko 'yan.
3: I could pull it up again, but that's only assuming na nalalo ko pa yung password ng VM server ko. Cause yes. The way, siguro, since I mentioned naman na rin yung Lamao, paano ko siya, I'm gonna yap a little bit. Paano ko siya, paano ko siya inoperate? So basically, it was a virtual machine instance in a virtual machine server. Like, siya, like, it's an old desktop na, it's an old Dell na, it's may VMware ESXi doon. Yeah, because I did not know how to use Proxmox. Ayun.
4: Yeah, ang lala mo din kasi red. Di lang, kung ako lang sa'yo red, dapat ginawa mo lang sana ang yun. Kahit simpleng Linux distro lang gamit mo dun sana, okay na yung ganun eh.
3: That was a time when I wanted to pull up multiple instances in a single machine. So, ayun. Kasi it was not just Lamao eh. I had another VM instance and dun yung mga backup ng mga personal files ko. So, yeah, it was an actual server. It was an actual server in a practical sense. Ginamit ko siya as some kind of NAS in a sense.
1: Speaking of which, tinamipit sinend ni class.
3: Sinend.
4: Oye, may mga nalaman kaming ganun na plano eh. Lalay.
3: Sign ko ah, word by word. Basahin ko to. War Plan Magellan. DEFCON 1. Relating to Server Intelligence Agency uncovering of... Wait, ano balit yung NM?
0: Pag-reva meditain nyo. Yung IGO.
4: Yung kay Lear yan, which is by the way, right now, si Lear, sultan na yun. Sultan siya doon sa...
1: Sultan na.
4: Sultan siya na yun. Pero before, he was really his
3: territorial ambitions.
1: Pakita mo,
3: only probably take Rome and northern Spain, and NM's foothold in Europe would reduce their power. Objective number one, secure Malacanang.
1: Oh, yung pangalan nila yung Malacanang.
4: Oh, legit yun guys. Yan yung pangalan talaga, Malacanang talaga.
3: Secure Malacanang and the rest of Spain, driving Nueva Mediterráneo out of Europe. Pala yun. First phase, step one.
4: Yeah, meron na akong plano eh. Nalaman ko yung plano na yan noon eh. Na it just somehow managed to reach Lear, tas ako. Tapos ang sinabi ko kay Lear noon, mag-develop na lang ako ng nuclear bomb, bahala kayo dyan. Good luck.
3: Speaking of nuclear bombs, Fabsland reference.
0: May alternate timeline tayo nun, di ba? The Great War. May video pa ako.
3: Foxland reference. So, I was very, very high. Di naman literal, di naman ako, again.
4: Guys, nagsasabo si Red, guys. Huwag niya natularan.
3: Mga bata, mahalagang paalala, say no to drugs. Kasi, hindi mo kailangan magdroga para mag-isabog.
4: Ay, okay. Oo pala, speaking of the old Lamaw SMP, naalala ko pa, nung matino pa ton si Potek, si, sino yun, KTR Flix. Siya yung aming, ano, poop namin, pota sa Africa namin nilagay.
3: Anyway, ayun. So, there was...
4: I think nasa border ata to between Mali at saka Algeria. Doon sa baba siya nakalocate.
3: Ito, banggitin ko na. There were a few days ayun. Na... Sinaklas MC like it was not even like, you know, okay, may war, may away. Pero legitimately, naiinis sa akin sa Sinaklas MC kasi what I did, eto, here's what happened. So,
4: abuser ka talaga, Red, eh. Pati din nung sa Lamaw SMP noon, abuser ka, neutral ka. Sabi ko, gusto ko mag-alay sa'yo, ayaw mo. Pero kung kay Class MC, ayaw mo rin.
3: One night, everyone else was, you know, everyone else was asleep. Ako na lang yung gising. I still had the server running. So, alam ko na ginawa ko. Binakup ko yung mga server files. That's a smart move. Binakup ko yung mga server files just in case na kailangan kong i-revert. Nag-set up ako ng mga bomba sa ilalim.
0: Ayan, nakikita niyo sa video. Tinan mo, naglarago.
4: War criminal to si Red.
0: Yun mo, naglarag PC ko, oh. Nilekod ko yun eh.
1: Kaya naglalag yung pizza
4: nila. Alatang lag eh.
1: Isubog.
4: Alatang lag eh. Hindi kinaya.
1: Okay, yan. Hey, Red.
4: Ano pong PC mo dyan, class?
0: Ano?
4: Ano pa yung
0: PC? Yung PC ko ngayon. Yung PC ko ngayon.
1: Malakas yung PC ni Red ni class.
0: Ayan, may journal. The fast forward ko sa may journal. May binabasa sa ako dyan eh.
1: Pakita mo. Hindi, fast forward ka. Kante. Yan. May journal yan.
0: Yeah. Submit this to the Netherite Nation Press, please. Remember when I said I was a Kisuma fan? That's true, but I'm also a fan of the GM SMP. And the factor is not
3: actually,
0: I did to make a
3: story. Yung sinabi ko kanina, if I may, yung sinabi ko kanina na sisihin niya si Dream, that's a half joke kasi yung lore part ng Foxland, it was largely inspired by the Dream SMP, which at that time was very very popular.
0: Tapos kinumbine ng dami ng geopolitics yun
1: panahon na super popular ng
4: ako nga gari, gusto kong ulitin yung ganun na era na yun. Ako talaga gusto ko talaga ulitin yung mag geopolitics ulit ako.
0: Yun nga, di ba kaya natin yung Nightwatch, yung for unang lamaw, yun talaga. Geopolitics talaga tayo.
1: Super interesting yung... pag yung ano, pag geopolitics ginagawa natin sa Minecraft, actually. Totoo lang.
4: Pero ito, sabihin ko sa inyo to, daan ha. May balak pa akong gustong i-oust si Lear. Sikreto ko, ako mismo mag-oust kay Lear noon. Kasi meron akong personal interest din eh. Na gusto ko world peace. So iba tayo ng ano. World peace, pala war si Lear, tapos kayong dalawa yung defender. Hindi dapat ako sasali dyan. If anything, low-key, ipa-oust ko si Lear. I-oust ko si Lear bilang leader. I-occupy ko yung capital niya, tapos i-hostage ko yung capital niya.
3: Ako yung ano eh. I tried to play the role of...
4: Tara guys, next time, pag may country si Red, invade natin agad-agad na.
3: I tried to play the role of Switzerland. Kasi...
4: kalaki mo naman. Ang country mo, Canada, Mexico, hanggang pababa ka eh.
0: Paano? May map ako eh. May map ako.
4: Isend mo yung mapa. Basta. Ang lala ng mapa eh.
3: I had North America on my purse.
0: I decided
3: kami yung free country. We are the free state. So to
4: ayun, pakita mo Terebi.
0: Sino mo yung ano? Ay wala pa si Anton si Sera, so yung kay Foden. Basta nasa South America si Foden.
1: Halata mo kung kay
4: Dito. Ito yun. Ang alam ko sa mapa na to is ay gagi, ito yung mapa kapag ay hindi, ito yung mapa na kung nanalo sila sa gera, gagi.
1: Halata mo kung ano eh, kung kanino yung USSR.
4: Halata eh. Yung Arabic, yung friend ko sana na taga Japan.
1: Pero di niya na ano.
4: Yung color red sa South America si Foden, yung naka-color brown si po, si Sen. Si red yung naka-color yellow sa North America, ako yung blue. Ako yung si Ethan niya. Yung oh,
1: pink, yung pink.
4: Ako yung blue. Ay,
0: Ayan,
4: hanap ko sin forward yung
0: bago. Dito ako dito si William eh, yung sran.
3: Mistay.
4: Makikita, Terby. Kasi nandun. Yan yung updated na map.
1: Yan yung updated.
4: Yung mga pangalan pa, lala. So, basically, ulitin ko ha. Basically, ulitin ko ha. Yung China, colony, ano yan, I think this is a puppet state ata to. Puppet state ata yan. Sa Borea.
1: Oh, sorry, Borea yan.
4: Yung naka-color, yung Mongolian naman, kay ano to, okay. Kay Misawa to.
1: Yan oo. Yung ano, yung mo din. Puppet state ko.
4: O, puppet state mo din yan. Okay. Tapos, yung nasa Europe, yung naka-yellow, yan yung Nueva Mediterranea, yung kay Lear. Yung naka-pink, ano pa to? Parang ano to eh, crimson red to. Hindi siya, yung crimson red si Class, tapos yung naka-USSR si, ano yan, akin. Si Misawa.
1: Akin yan.
3: Tapos, yung
4: Scandinavia. Yung Scandinavian naman, ako yun.
3: Scandinavia. Tapos yung purple, yung light purple on the side of on the English Channel, he who shall not be named.
4: Yan si Gunner yan, si Gunner.
0: Wala.
4: Okay, wait lang, may kwento ko sana sa inyo about kay Stephen, pero next time na lang yan.
3: Next time na lang, doon na lang sa kabila. Ay.
1: Ay, red. May time ka pa naman, no? May time ka. May time.
3: Why?
1: Ka pa lang. Wala lang. Stay ka muna dito. Ikaw, Class. Na oras na din.
0: Tinaka muna.
4: Tapusin ko yung buong oras ng Bisawa.
1: Okay. Nung oras na. 9:50 na. Sige, magbabalik tayo.
4: Magbabalik tayo. Kailangan nyo ng ad break nyo.
1: Sige, magbabalik tayo. May madami pa tayong topic. Diyos ko.
4: Oo. Para tuloy natin to.
1: Okay, nagbabalik tayo. Okay, bago tayo mag-continue sa ating topic kanina, update nga tayo sa Peru. Ano nangyari doon? Update tayo sa Peru.
4: Anchors na madang ano?
1: Ang bale, pakita mo, ano, Terebi, pakita mo, Terebi, yung mismong sinend ko sa chat. So, bale, yung pinaka latest na update sa Peru.
4: Ang lala ng election na yun kasi I think, let's see. Terry, ipakita mo nga yung map. Ito. Iba mo ko lang. Tulungan ko.
3: Wisit, natatawa pa rin ako dun sa ano yung, ano na, I think the night of the election, ano eh. Tatawa ako, like, what the hell? Like, hundreds lang yung pagitan nila noon.
1: Come
4: on. Ganun talaga ng election, guys. Hundreds lang talaga. Oh, ung ano? Noong that isa, time.
3: 50, yung babae 50%, yung lalaki 49.99999%. What the hell?
1: Ay, diba?
4: May pa 999
1: pa eh. Pero ipakita mo dali.
3: And
1: yung ano? Yung pic.
3: And I've been told yung babae dito, it's not the ideal choice. So, yikes.
4: Wala tayong magawa kasi binoto ng tao yan eh. It's the people's vote that matters if you think about it.
3: True.
1: But finally though, nakakatawa kasi ano, yung votes mostly ni Fujimori, foreign, ayun na nga. Bali yung mga votes niya, foreign daw, parang outside the country, outside Peru. Pero pagka-count mo lang yung boto sa Peru, lamang si Sanchez. Parang ano daw, parang doon, kung manalo man si Fujimori, parang magkakaroon din ng question. Kasi, ang pinaka nagmamatter talaga na boto ay sa kung ano yung nasa loob. Anong nasa loob ng bansa, yun lang yun dapat yung magmamatter.
3: Ay, parang yun saan na tayan eh. Di ba yun dito sa Pinas, di ba? Like the recent Senate elections, di ba? Kung titingnan mo yung voting counts ng absent ng ano, overseas voters.
1: Tas yung
3: they
1: ano,
3: skew precise, they skew directly pro Duterte, 'di ba?
1: Mostly.
3: 'Di ba?
1: Most of them,
3: the international vote, they skew pro Duterte for some reason. So kung similar case yung dito, well that's yikes.
4: I just ganun talaga 'yan.
1: Pero yun nga. Pero if ever manalo man si Fujimori, hindi na rin masasabi na tatagal siya dyan. Alam mo naman nangyari sa mga presidente ng noong 2016 pa, Diyos ko.
3: Yes.
1: Si Pedro Pablo Kuczynski, natanggal nga dalawang taon pa lang. Si Pedro Castillo, tanggal isang taon. Si mga sumunod sa kanya, natatanggal agad.
3: Diba? Fujimori is part of the a very infamous political dynasty over there. So, baka meron siya nung aura nung tatay niya, pero I don't think she has the kind of political control.
1: Bale, yun nga, sinabi ko before, kung may Marcos tayo, yung pero may Fujimori. Ganun lang, ganun yung parang pinakaano ko. Kung may Marcos tayo, may Fujimori sa Peru. Ganun siya.
4: Nakita ko yung live chat. Sabi daw ni TGF Archives. Okay, TGF Archives fanmate to. Kamusta ka na po? Okay lang po kami, guys.
1: Okay lang kami. Maigi.
3: Akala niya siguro may ano, akala niya siguro may magagalit pag walang nangamusta. Ay! Sino kaya yun?
4: Sino yun? Parang hindi wala akong ganun ah.
1: Ay, ano nga. O nga pala, Gio, may sinabi ka sa chat.
4: Oo.
1: Explain mo na yung map.
4: Balikan natin yung mapa, guys. Kasi,
1: explain mo na yung map.
4: To explain gaano katagal itong mapa, we need to explain what are the countries in there. Before mo na dito, tingnan, sendan ko yung message link. Ayan, no. Terby, balikan yung mapa dun. Ayun. To explain gaano katagal itong mapa na to, yung mga countries dito, hindi lang basta-basta countries na kami-kami lang ni Laclas or ni Misawa or ni Red. May mga iba pa mga player na unexpected na yun, pero noon hindi. Isa dito, okay, so balikan natin, na-explain ko na yung mga main major countries, which is yung naka-color crimson red, which is yung si Class MC, yung may Europe, may Egypt, may Southeast Asia, minus ano, ay Korea. Yung naka-USSR si Misawa. Yung naka-color blue, ako yan. Colonial Empire, literal. Yung naka-ano naman, yung nakalagay dito sa ano, yung meron sa Nigeria, dati country yun, pero ina-annex ata. Si William ata nakatira dun. Si William.
1: Si William. Pero umalis siya, alam ko.
4: Umalis siya that time.
1: Tapos kinuha ni Class na survivor yan.
4: Oo.
1: Ayun.
4: Tapos, ang nangyari is, ito. Yung naka-color yellow, si Lirian, yung the new Mediterranean. Yung nasa Libya naman, si Starus.
1: Terrible.
4: Na yun, may mga ibang player dito. Yung naka-color green, Daria. That's ano yan, si yung friend ko na foreign. Balikan natin. Yung nasa ano naman, yung nasa Tanzania naman, si Terbian. Alam mo yung country ni Terby is sinasabi ko it's one of the poorest countries in the entire world. Partida kasi yung bahay ni Terby that time. Talagang inconsistent yung wood design. Sasabihin ko sa inyo.
1: Oh.
4: Yung nasa Congo naman si Lumi.
1: Terrible.
4: Naglalaro pa si Lumi.
1: Terrible choice. Diyan.
4: Very questionable yung choices ng ano eh. Tawag na ng mga questionable yung choices.
1: Ito
4: tapos
1: si,
4: yung
1: tapos si Red naman napakadaya kasi kinuha lahat yung North American puta.
4: Kaya nga eh. Alam mo yung balak ni Red sana. Kukunin niya din yung tup-tup din ng Panama at saka South America din gago.
1: Diba?
3: There's a feeling in the air. Ay.
4: Boset ka talaga. Alam mo Red, hanggang ngayon nabubusit pa rin ako sa plano mong i-take over yung buong North at saka South America.
1: So, bali, yung mga...
3: Ano ba tawag nila doon? So, Monroe Doctrine?
1: Tapos ako naman yung ano lang, yung ako yung pinaka-communist. ako lang yung isang may ano lang, isang puppet state. Tapos yun lang. Yan lang yung ano, yung bumawi, yung ano, yung mismong territory ko.
4: Yung territory mo, laki-laki nun. Alam mo ba yung alam ko doon?
3: Oh my God, the video! Oh my God, nandito pa pa si Class MC. Sayang, wala na siya.
1: Ang oras na din eh, God.
3: Oh my God. The, ano to? Ano to? Ano to? Death and Destruction? Ano to?
1: WW3. Ayun yung nangyayari sa ano.
4: Yung... Balikan natin yung mapa ulit kasi meron ako sana imi-mention ng isang tao dun.
1: Go ahead.
4: Si KTR Plix, Potik. Siya yung poop namin, santo papa namin yan, si KTR Plix. Di nyo alam gaano kalala yun. Siya yung santo papa namin. Kung kilala nyo si KTR Plix dahil sa, huwag nangyari dito! Lim Jok yung ano ba yan? Tama na yan. Kilala namin yan si KTR bilang santo papa namin.
3: Wait lang. Wait lang. Is this the same guy as yung ano, yung favorite month natin ng pag ano, favorite celebration natin kapag
4: March? Oh, yung Women's Prevention Month.
3: Yes! Yes! Yes!
4: Sabi na eh. So, he's the same person behind nalunod daw yung ilog sa bata. Ayo, bata nalunok ng 5 piso. Ayun, yan yung pala yun. Sorry. Tapos siya din yung same person. Yung siya din, same person din siya behind yung crush out niya sa May Tulugan dahil sa May Tulugan. Legit yun ah. Grabe nun. Dahil sa SMNI pala.
3: Hindi. Yung di naman ano, ito. Nahulog lang ang ilog sa bata. Wala namang nangyaring ano. Hindi naman...
1: Anong nahulog sa...
3: Hindi naman sobrang lala yung nangyari kay KTR to the point na maraming nagwelga sa labas tas nagdagsa ang mga tae. Hindi naman ganon. Okay.
4: Tama ng issue na yan. Tama na yan. Tama na yan.
3: Tama na!
4: Hindi.
3: Stop! Sabi ko stop!
4: Ito, for context, yung naging santo papa namin. Now, ito yung kwento ko sa inyo. Meron isa pang kwento dito. It involves Emma Rosales. Kasi apparently, ito si Emma Rosales, nalaman lang namin sa, let's just say, siya din na sinira niya yung area ni Pope, ni KTR. Nilagyan ng Ender Dragon sa loob. Kagit na,
1: Gago.
4: Tapos ang ginawa ni ang ginawa ni Keter, ni rebuild niya talaga yung temple niya, gago. Ang ina solid nun. Tibay niya. Basta abangan kung sakali kung gusto lang namin balikan, ibalik talaga na dapat 'yan. Dapat ibalik talaga yung world na 'yan. Tuloy ko sana yung politics ko doon.
1: Oh, ako din.
4: Siguro may konting adjustment na lang siguro. Siguro may mapatanggap talaga ng batay ng mga
1: bata. I want to continue my revolution. I want to continue my revolution.
3: Actually, the thing that I wanted to do nun, the thing that I was planning personally, pero hindi ko natuloy kasi it was a point, umabot na sa punto na hindi ko na kayang i-maintain yung server physically. So, what I was planning to do that back then was to basically prepare for the final chapter ng world na yon, and then ibaback up ko yon, reset, lagyan ko ng bagong mapa, mas malaki.
4: Yan yung bala ko sana, mag-inyo. Alam mo yung plano ko sana dyan, Red, after niyan, dapat sa last chapter niyan, dapat inyuk ko yung capital ni Misawa tsaka ni Klas.
3: Kasi ever since I took ownership of that server, parang na-realize ko, wait lang. Ay, sus. Kaya naman pala ganto kaliit. Kasi pucha. Kaya naman pala ganito kaliit because of the overlords. The overlords of free Minecraft server hosting.
4: Ito, sabihin ko sa inyo dito, isa din dito. I will tell you guys this very din. Kung ako naman ulit, if I was to start the SFP ulit sa South Africa, ako magsimula. OP ng South Africa, gago. Legit ang OP ng South Africa.
1: Ako talaga. Sa USSR na talaga.
4: Sa USSR ka. Ako sa South Africa ulit ako mag-start po.
3: Okay, yung biker.
4: Alam mo bakit South Africa ang pipiliin ko red?

0: Dapat may time
1: Diktador
0: pa.
1: si Red Tech, hindi nyo alam guys.
0: Red,
1: Diktador yan
0: oh.
1: si Red Tech sa Tekilandia.
0: Diktador yung ugag na yun eh. Tang ina yun eh.
1: Diktador yan.
2: Diktador, pero hindi halatang diktador. Alam mo kung bakit? Kasi I was benevolent. Hindi ako ano, corrupt.
0: Liquan yu? Ulul.
2: Yes! Yes!
0: Feeling.
2: Hindi ako corrupt.
0: Feeling. Feeling.
1: Feeling.
0: Sige, ano oras na ba? 9:35. Stay muna kayo, boy. Kasi di pa tayo tapos eh. Okay, bago tayo mag-break, Mod-bended ni by Boyz II Men. Ba't yung mga commercial ko, dapat si Jongin lang nang ganun, nagpapakita eh. Si Jongin lang lagi nagpapakita eh. Yan nga, we're back.
1: We're so back.
0: Yes. Okay, next week balik tayo sa 10:30. Ngayon ay, ano lang, special episode lang din kasi, kaya napaaga. And, yes, pinadjust ko kay Yo kasi ano, gusto ko kasi kasama dito si Class. Pero si Class, usually...
1: Hindi Class. Maaga yung ano.
0: Maaga yung tulog niyan. Disiplinado yung batang yan. Kaya di rin natin masasabi na ano yan. Yeah, yun. Disiplinado yung batang yan. Yan yan. May oras pa naman tayo. So yun nga. Ay, right.
1: Ayusin ko pa yung PC ko din. Kasi naglolo ko yung Linux Kotec.
0: Ayun. Hey Red, saan na?
1: Red Tech. Si Red Tech yung nagsasabu pati. Hey Red.
0: Red.
1: Tama na sa patanong mo.
0: PGC.
1: Huwag ka nang gumawa ng clone na machine.
2: teka. Kakatapos ko lang mag-CR.
0: Ayun.
2: Ito. Alright. So... What's the catch?
0: Eh lang. Babalik lang natin. Ni-request ko na sa ano, ni-request ko na sa management. Ay, Jong, baka sa next week, special episode ulit natin, pero pangalan ng show, Usapang Jong yun.
2: Let's go.
0: Oy, actually, alam mo nga, i-request ko nga yan. Next week.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that. With
3: yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Magandang umaga, magandang gabi, mga smileys at kalamaw at yan pa. But, sabog na naman ako, sinabi ko umaga. Magandang gabi ulit, magandang gabi. Ito po ang Gio and Blue Show. Mapapadood at mapapakinggan tayo sa Smile Radio, Sun, aka Smile Online Now, as well as Cool FM, Cool TV, and Lamang Online Live. Dive din ba tayo sa The Zex? Or no?
1: Cool FM lang? Basta na lang.
0: Bakit Bluetooth nakalagay na... Bakit Bluetooth?
1: Anong Bluetooth?
0: Sa YouTube channel ko nakalagay Bluetooth na, bro.
1: I-change mo lang thumbnail mo, boss. Yan kasi, nagmamadali tayo eh.
0: Iba... I don't know, man. I don't get this, man.
1: Hey, ano pala yung pag-setup mo dun?
0: Ha? Huh?
1: Paano pala yung pag-setup mo dun?
0: Punta lang ako sa Spanish tuloy. Sa Administrate Manage Live and Programa Transmission and whatever. It's Spanish kasi yung YouTube ko eh. Teka lang.
1: Mag-Filipino ka. Ay... Robin Padilla.
0: Mag-Tagalog ka! Tagalog ka. Bakit? Okay.
1: Gio tapos and... schedule stream ka. Ang pinindot mo ba, Blue Talk or Gio and Blue Show?
0: Gio and Blue Show. Pero yung
1: okay,
0: Blue
1: so
0: Talk kasi...
1: Okay, nagkamali si Terebi dun.
0: Hindi nagkamali si Terebi kasi... Ito ha. Hindi pala naka-live ang Blue Talk noong Thursday and it was waiting there as a naka ano lang siya naka hang it's still hanging on the as waiting
1: ay and alam ko bakit blue baka maling key ang ibigay mo
0: oh
1: kasi sa akin nakangibig na maayos eh sinabi ko na
0: mali
1: unless mali kung ito yung pinaka unless kung giisa mo yung ano mo.
0: Iisa kasi yun. Iisa yun.
1: Wala ka eh. Dapat i-separate mo.
0: Hindi, para hindi masyadong maano yung ano, TOC. Para, yun kasi idea ko. Isa-isa na lang.
1: Sus, di maano ang TOC. Eh, nahirapan na nga sila kanina pa. Wag mo. Guess ko naman, hindi. Alam mo ba't ko sineparate yung akin? Kasi technically, dalawang separate stream yan. Hindi magkaisa yan. Kasi kung magkaisa yan sila na stream, ang magyari is, kung may scheduled event ka na sunod, mag-i-interfere. Hindi pwede na iisang, ano mga ta? Hindi kasi pwede na iisa tayo ng stream
0: RTMP.
1: RTMP keys kasi kung isahan siya ang mangyayari kasi halimbawa magsa-schedule tayo ng live stream na well halimbawa naka-schedule na sa daan ang mangyayari baka mag-interfere so kung mag-schedule so ganun lang it's gonna interfere.
0: Oy, shoutout pala kay CTN nanonood sa YouTube channel ko
1: yung CTN
0: teka lang ha siya yung CTN13.
1: Shoutout sa inyo. Welcome sa Smile Network.
0: Welcome sa Smile Network.
1: Okay. Ngayong araw po, Lapis. Okay, mga kaibigan. Ako po ay naglalaro ng Minecraft. Dito lang sa Meraki SMP as always.
2: It's Lapis.
3: Uy, season 2.
1: At Minecraft ako na yun. I almost said the wrong kind of Minecraft, if you know what I mean.
0: Yeah.
1: Ganda ako maka-share screen. Ah, dog! Son!
0: Ha? Huh?
1: Hindi nag-pop up yung Discord, ano? Yung Discord na ano? Oh my God, I have to restart Discord. Balik muna ako. Wait lang muna.
0: Sonaldo. What the hell? Okay. Ikukwento ko sa iyo. Ikukwento ko sa inyo ang aking experience kanina. Kasi may election dito sa aming... Lusod, dito sa Paris, France. Hindi ko nasasabihin kung anong talagang city yon. Pero, may election sa amin sa Fort Valley. Hindi ko nasasabihin kung anong real location. Because, of course. ato, ato nangyari. Malakas ang ulan, like super lakas ng ulan, super lakas literal ng hangin, napakalakas ng ulan, that magtutuna nung ano, nung pumunta ako sa aking presinto. And pagkapunta ko ng presinto, wala masyadong tao. I didn't even have to fall in line. There's no line at all. There's just one lady that was asking me what precinct am I, and she's guiding me. Saang room ba yung precinct number na since yung naka-assign sa akin, and yun. Pumunta ako sa room. Only one person, only one voter in that same room when I came in. Okay? I mean, isang voter lang ang na-encounter ko nung pagkapasok ko sa room na yun. Medyo nalito ako sa, actually, nalito ako sa voting process because instead of the usual na ballot and PCOS machine, it's manual. I have to write down the name, okay? Then, ihuhulog ko sa ballot box kasama yung ano, yung fingerprints. Ayun lang. The voting process was much, much quicker than I expected. And then I go home. Again, hindi ko pa alam o hindi ko pa ma-retrieve itong, hindi ko pa malalaman ang pinaka-resulta, pinaka-current result.
1: Actually, already, I think it already arrived. Tapos na, I think there's already a confirmation na.
0: Confirmation, ha?
1: Ata, I mean, you can check Facebook. Tingnan mo nga Facebook, guys. Let's check Facebook.
0: Facebook.
1: Hold on.
0: Na pala, apangan ang buong story sa News Radio Tonight mamayang alas 10.
1: True, guys. Pag hindi kayo manood, then wala din silbi ang pagba... Wala din silbi sa ano. Kasi you need to be informed.
0: We need to inform people.
1: Ano ka lang, ang term ko tawag doon is DD supporter.
0: Uy.
1: Pero hindi ko pwede sabihin. DD supporter nga ni, DD supporter.
0: Oh, Ding Dong Dantes supporters, yes. Ding Dong Dantes. Anyways.
1: Ding Dong Dantes. Sa lahat ng tao, Ding Dong Dantes o yung mga diehard Dayon supporters. Ayun. Mga solid yan sila, mga idol ko yan sila eh.
0: Dantes supporters, yes. Ding Dong Dantes.
1: Anyways. Ding Dong Dantes. Sa lahat ng tao, Ding Dong Dantes o yung mga diehard Dayon supporters. Ayun. Mga solid yan sila, mga idol ko yan sila eh.
0: Yeah. Anyways. Oy. I have to deal with a failing YTTLP thing. No? To make those B-rolls. So again, we are working hard for this upcoming news radio episode. Kaya yun, manok.
1: Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi kami fan-made.
0: Yeah.
1: Still call us fan-made for no reason at all. Apart from, I mean, oo, kasi umiirik kami ng mga fictional ads, but we made it clear na those are joke ads. Those are not real. Yeah.
0: For shits
1: and giggles. They're just here to fill the time.
0: For S-H-I-T-S and giggles. Yeah, those ads are for S-H-I-T-S and giggles. Pero
1: just say the word, bro.
0: May memorandum nga against that. Bawal magmura daw, di ba?
1: Bawal magmura, di ka sure?
0: May memo, I naalala ko yun, okay? I'm trying
1: bro,
0: to follow that.
1: Bro, J-Force swore a bunch of times. Si Gabriel Anselmo namura ng ilang beses. Lahat naman na kami nagmumura ng ilang beses. So, ano bang exception dito sa the Gio and Blue Show? Basta, hindi naman dapat pala mura lahat. Dapat yun naman talaga. It's not, obvious naman talaga na hindi pwede magmura ng literal na magsabi ka ng beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.
0: Hindi mag-aala,
1: but if you're using it it to express or to if you are going to use it to explicitly, well, if you're going to use it to describe or express or di kaya in a case na kailangan mo i-dictate, that's okay. Anyways, maglalo tayo ng Meraki guys kasi na yun, nag-update tayo sa ating base.
0: Boogs! Oy! Oy! Tinamaan ako dyan.
1: Ayan. Ito yung oy, base ko.
0: Nag-freeze.
1: Ano nag-freeze? Hindi, si Terebi.
0: Okay,
1: si Terebi yun.
0: Okay na.
1: Parang nahulog si Gab. Kitang-kita sa chat.
0: Imagine kung, di pa ako naka-join dyan. Imagine kung ano ah, imagine kung nag-hardcore tayo.
1: Oto, patay na tayo lahat eh.
0: Imagine kung
1: we wouldn't even survive a day in hardcore. We are going to die, alright?
0: Yeah, of course.
1: Sa anniversary ng Smile, ang gagawin natin, speedrun natin Minecraft buong araw. Lahat ng mga naglalaro ng Minecraft. Pag namatay, mag-marathon tayo, guys. Bahala, bahala may show.
0: Ala, speed and kind ba? Nako po.
1: Yes, bro.
0: How about your schedules? Schedules, man. How about your schedules?
1: Niliteral mo naman, boss. Kung kaya lang.
0: Kung kaya.

0: Pag hindi natin mabigyan natin, ang kailangan gawin is isa sa atin na magpakalbo. At si Gab ang ipakalbo natin.
1: Akala ko si MSA.
0: Hindi, bawal daw. Bawal yun. Ilang beses na magkalbo yung tao yun eh.
2: What a boss!
3: Oh Lord.
0: Alam ko na sino ipakalbo natin. Ipakalbo natin si Romar.
2: Romar.
1: So tas yung kalbo niyang ano face ilagay natin sa logo ng Good Evening Smileys para
0: kumal kintab ng ulo ng aming technical na
2: hey, alam mo kung magpapakalbo si Romar dapat ay compare natin yung brown na itlog yun ang magiging ano ni
1: brown ano
2: brown na itlog.
1: Itlog. Si Mr. Plain. Si Mr. Plain.
0: Kumalbo na ang

0: Nakalbo na kalbo na si Romar.
1: Point kaya ako.
0: Mas lalong mamahal ni Terbian. Nagsabi siya ng I love you.
1: Kaya ano naman si Ay?
0: Tarat na manood ng kasal nila.
2: Ay! Terbi! Kita-kita ko yung ginag... Oh my God!
1: Uy! Ganda po! Ito po!
2: Ito na naman tayo!
1: G-O-N Blue and Gabo. GGB. Ay!
2: Wow! GGB! Gandang gabi!
0: Gandang gabi, Gabo! Gandang gabi, Kapinoy!
1: GGK naman yan, ay.
0: Alam mo, may nakuha ko. Mythical Axe na hanggang ano lang, 21 hours, 24 hours to temporary item to.
2: Sabi.
0: Oh, sa sobrang temporary ng item, oh. Ang lakas ng item ito, pa, alam mo bakit malakas ang item na yan?
2: Bakit?
0: Watch and learn, watch and learn, watch and learn.
1: What?
2: What the hell did you just do? What the hell?
1: Waka, waka. Ba't yung tingin mo nga ka? Si Shakira ba yung leader mo? Ay.
2: Grabe, wasak ang buong lag.
0: Aksidente ko nga ni Siri yung aking bahay dun kanina eh.
1: Dahil lang teka dun. Lang. Teka lang, yung team name nyo, waka waka, sinong balitan nyo si Shakira? Ay.
0: Ay, Shapira.
2: Shapira.
0: Shapira kay magka-Shapira siya.
2: Shapira. Merong pera si Shapira.
0: Nice kung malaman nyo na muntian na tayong mabaha. By the way, good evening Smiley's new team song. Abangan nyo po sa paglilipat ng slot namin ni Gab.
1: Yes. Yes.
2: Dahil Monday na ako, less supper.
0: At more cooking.
1: More cooking. Let him cook.
0: Alas 7 el punto
1: na. What is Gio gonna cook by the way? Anong kaya iluluto ni Gio? Ano ba? O ipansit kanton with oyster?
2: What? Ay oh, tama, nag-promise ako sa first episode, yan ang gagawin ko, sige. Abangan nyo na lang paglipat ng time slot.
0: Okay, pancit canton with peanut butter and oyster sauce, tapos ang gawin
1: Gio.
0: Ko, Gab, ang hanap, ito yung challenge ko, diba nagbili ka na, diba nagawa mo yung pancit canton with oyster sauce, pag natikman mo na yan, pag natikim mo na yan, Gab, after mo natikim, kung hindi mo nagustuhan, kung whether or not kung nagustuhan mo o hindi, dapat hanapan mo ng paraan para i-improve yan.
2: Yes.
1: Oy, Gab.
2: May paraan ako. I am Gabo. What do you think I ano? Kala mo dito yung paraan. Yeah. Ano Gabo? Yes. I am Gabo. I am an architecture lang.
1: Yo, Gabo. Gab. Yo, Gab. Oh, Gab. Oh. Yo, Gab.
2: Yes, Azul.
1: Di ba nag-promise ka, of course, nag-promise ka na ito, nagluluto ka ng peanut, yung pancit canton with peanut butter oyster sauce and you said you wanna do
2: yes.
1: It. Now, nag-promise ka rin na magagawa ka ng tutorial. Ay.
0: Oh, tutorial! Ang tutorial namin!
2: Tutorial?
0: Ay! A light motion tutorial for fan-maders para mag-retire na sila in 5 years.
2: Dito! Give me 100k and I will consider it.
0: Ala lugi.
1: I think guys gagawa si Gab ng tutorial bago i-release ang GTA 7.
0: Bro, GTA asahan mo pa may GTA 7? Ang GTA 7 sa 2050 pa 'yan.
1: Ay hindi. Mas mauuna pang mag-reunify ang South at North Korea kaysa dyan.
0: Possibly World War 3 yan eh. Hindi, alam ko.
3: Palinga ka muna.
0: Mas mauna pang mag-devolve ang Amerika into civil war kaysa sa paggawa ng tutorial ni Gab. Mauna pa yung mag-collapse ang Amerika kaysa sa ano.
2: Right. Correct, girl.
0: Na-notice ko pala gagawa po na kanina na wala yung bahay mo dito so lilipat mo doon which is pangit.
3: Ay, okay, malaki.
2: Anong pangit? Sarap. Yung last time na ginawa ko na ano, na structure dyan.
0: Kitanggal mo eh, tapos nalipat ka doon.
2: Oo. Oh, yes. Address, sabi guys? Ko kaya niya gagawa ako ng base sa my Lush Caves.
0: Pero nung yeah. kwento sa inyo guys, alam nyo guys, nag-apply ako.
3: Alam na. Uy, wow.
1: Yo. Anong yes. address guys? Anong address?
0: Same pa rin.
1: Yeah, but wala na sa listahan ko. I forgot. Anong
3: MerakiMC.net. Ay, MerakiMC.fun.
2: .net.
0: Ito na naman tayo sa net eh, no?
3: Net 25.
0: Oh, nakita ko, diba? Nakita niyo ay lang blue J4 tsaka Gab. Narinig mo naman siguro yung ano, yung sa OOC yung in-upload nila na salamat po sa Channel 5. Channel 25, Channel 25.
2: Alam mo pre, parang galit yata yung host eh. Yung kinorek na yung tao, parang galit eh.
3: Kaya nga galit.
1: What if Channel 7 yung sinabi nila? Kasi yung dalawang host galing yun ng Channel 7.
0: Alugi.
2: Alugi.
3: Oh na.
0: Yeah, I believe. I believe Channel 7 sila both eh.
3: Maraming salamat sa Channel 5.
0: Kaya binayad ng EBC no? Makano kayang bayad?
1: ABC?
0: Eagle Broadcast ABC.
1: EBC? Kala ko ABC. Ama yan.
0: Eagle. Mata ng
3: Eagle.
0: Live leak. O yan.
1: Uy! Live leak. Mata ng live leak.
3: Mata ng IRL gold box.
2: Wow.
0: Tanga. hindi ako makapag 360.
1: I'm surprised hindi sinasanksyon na ng Net 25 dahil nagpapalabas sila ng mga stuff galing sa mga you know sites. I'm surprised na hindi sila na MTRCB. Maybe.
0: Ginamit nilang source pero sinesensor naman din nila in with their courtesy din eh.
1: Yeah.
3: Hindi naman sukop yung news program sa MTRCB. Except if it's like a documentary stuff like
0: hindi,
3: that.
0: Hindi, ang ang news kasi, ano na yan, matik na yan, alam na nila kung news yan, wala tayong magawa dun. Anyways.
1: Teka lang, okay.
0: Hello, oh my god, wait lang. Come on, si Den Sean.
3: Wait lang. Does that mean, hey guys, today I'm gonna show you how to broadcast bold on your network. First, have an anchor. Second, have news.
0: Sa dalila. Mga kaibigan po, sa puto po ito, pero po kung isang mahalagang adudyo po, si J4 po ay tinanggal po namin sa Smile Network po. Ang J4's pa
2: si...
1: Nandito pa si J4? Teka lang. May yeah. Guys, magre-react tayo. Sa Apple.
3: Oh, nangaman!
2: Yes! Apple.
0: Mga kaibigan, meron po tayong gagawin po dahil po mag-ano tayo. Let's react po tayo sa The Power of Two.
3: Oh my... No.
2: Ilabas! Ang gari! Char lang.
1: Promise, Apple. Teka lang. Okay, ahahanda ko pa yung YouTube ko. Promise, it's Apple.
0: OS review.
1: Ano ko lang.
2: OS review.
1: Guys, by the way, hindi ko pa lang sabi ito.
0: Sa susunod naming OS review, guys, magka-virus si Blue Wave.
3: Yes!
0: Hindi. Gold Windows XP 2016.
1: Ah, yun. Guys, may nakalimutan pala akong sasabihin about sa OS review. I might be rarely doing OS reviews for now because...
0: Ito, Blue. Yung OS review na yan, guys, dahil wala pa masyadong mga interesting OS na lumalabas, pansamantala po namin siyang i-pause. Okay? Good? Okay, naintindihan nyo naman siguro. By the way, scan po kayo ng QR code namin kung gusto nyo mag-direct kay Blue doon sa red, kung gusto niyo mag-donate sa akin sa color blue, pero kung gusto niyo both, okay lang sa akin. Ang mga proceedings mo ay magpupunta both sa Gabriel Ansaldo Foundation.
2: Scan niyo kay Blue, pero huwag kay Gio, scam yung kanya.
0: Blue, hatin tayo sa fans.
1: Guys, may ranak tayo, guys.
2: Ah, lalabas na naman yung bumper ko.
3: Lalabas na naman yung...
2: Wait, lalabas tayo.
3: Uy, halata, halata. Naglalag yung stream mo, halata.
4: Si Gabo.
2: Wala na!
4: Garya!
2: Garya!
1: Oh! Let's go!
0: Ayun na nga.
1: J4, do not leave. Do not leave.
0: Bro, where's the intro, bro? Where's the intro?
1: You leave.
2: The power of you!
0: Bro, where's the intro, bro? The intro.
3: The intro is like, the intro is like 5 minutes ahead of the episode. If I remember correctly, I don't know. I haven't watched it in like a year or so.
2: No.
1: Do not leave anymore. I will memo you. Do not leave.
3: never mind.
1: Do not leave.
3: Yo.
0: Bro, wala kang sound.
2: Walang sound.
0: Why is your stream walang sound?
1: Di ko na check. Ayan.
2: Aray. Why you not check? Hiya.
0: Double check.
3: Ayun.
1: J4, look.
3: Na naman.
1: J4. Do not leave. Do not leave.
2: No.

0: Absolute single. Oh,
1: I haven't heard that shit in like a year. Oh my god.
0: Okay, before tayo magtuloy, nais ko lang sabihin sa inyo po na ang aming programa, kung nanonotice ninyo, bumalik tayo ng alas 9. We started the show at 9 a.m. tuloy.
2: Oh, 9:25 na pala. 9:25 na pala.
0: So technically, bumalik lang kami sa old start slot namin, pero alam nyo naman, lumipat kami ng alas 10 para mag-align, tapos para hindi na din mag... Para, ito kasi si Blue Wave, guys. Si Blue Wave, meron siyang medyo banal yan si Blue Wave, guys. He is very hallelujah.
2: Hindi niyo ako, kaya hindi niyo ako nakikita.
3: Kobe, play the 3 p.m. prayer.
0: copyright yun.
3: Copyright yun.
0: Yung music niyan, copyrighted yan. Licensed music yan.
2: Gio, asan ka?
3: Oy,
2: 56. Uy, overtime. Ano, commercial?
3: Oo, din yung sinabi sa akin!
2: Ano?
1: Commercial.
4: No way, mag-commercial lang kayo! Alauna na!
0: May mag-commercial, ba't ka nagpa-follow sa Tigon nga? Ano, kailangan mong commercial ng 2:30, mga ganun?
4: De, Blue Wave! Ganito!
2: Saan akong sanay?
4: De, Blue Wave, ganito!
2: I've been with TJON for like a year. I'm too used to that. Sige.
0: Bro, nasanay ka na sa Rose ng Tigon. Tama na. Tapos na po ang Tigon era, guys.
4: Blue Wave. Ito, mag-commercial break ka.
2: Don't blame me.
4: Sige, ito. Mag-commercial break ka. Alauna na ng umaga.
0: Oo, tama. Mag-commercial ka ng alauna ng madaling araw. Pwede na yun, Blue.
1: Oh, God.
2: DP mo ko.
4: Paano yun? Ay, nasan ka pala?
0: Bro, just do /TPA. Then my username, bro.
2: Okay.
0: You don't have to beg for me to teleport to me to you. I don't have to do the work, bro.
2: Di ko alam yung difference ng TP at TPA.
0: Wala man tayong TP.
3: Ah! May zombie!
2: Okay, ikaw yung matele. Okay, how do I start?
0: Bro.
4: You know what? Dahil nasi-share screen kayo, mas-share screen ako.
0: Lahat tayo, mag-split screen tayo. Lagyan niyo ng logo ng Lamaw SMP.
4: Yes!
0: Hindi po ito Lamaw SMP, guys. This is Meraki SMP. Hindi po ako may-ari ng server.
2: Ay, nababalik ka sa Meraki.
4: Ay, naulog ako.
0: Si Pio po ay owner po ng Meraki server na may siya ay may-ari po ng Meraki server. Hindi, yung alam mo ba yung sinabi yung
2: TV5? Wala akong resources.
3: Kobe, naka-screen na kami ni Gab. Panood na lang.
4: Yes.
2: Bigyan niyo ako ng pickaxe, please. Bigyan ako ng pickaxe.
3: Wala ko! Joke.
0: Saan J4?
4: Alam mo, Blue, may spare ako.
3: Wait lang.
4: Blue, may spare ako. I will give you one.
2: Wala akong kahoy. Walang kahoy dito. Paano makapag-ano?
0: Hindi, ito na lang, Blue. Bigyan kita ng kahoy agad-agad. Wait lang, sandali.
2: Bro, what do you mean?
0: May kahoy kami dito. Ay, meron akong kahoy sa base ko. Kalma.
1: Bro, we're broke as shit. Wala tayong pera.
4: Wala akong ano.
1: Wala tayong maleta.
0: Sinasabi ko sa Blue, nagmumura na si J4 sa show, diba?
4: Hoy, zombie! I will kill you!
1: Sigabon lang yung ano, may matinding bahay.
4: Because matindi po ako, thank you very much.
1: Sabayan, binigyan yung maleta si Gabo.
4: Ay! Hatay!
0: Boss, J4. Bahay ko to. Hindi po to bahay ni Gab.
2: Anong
1: ginagawa
2: mo dito?
1: Hoy,
2: ina-atake ako, hoy.
4: Nasaan ka ngayon?
2: Ito yung pumapatay kay Speed.
0: Bro is like... Bro,
4: hey, kay Speed!
0: Bro, why are you guys so...
2: Saan ako mag... Saan ako ng bahay?
0: Bro, ba't kayo naglalag? Ako lang ba? Or naglalag kayo?
1: Naglalag ako!
4: Naglalag ba ako? Sure ka?
1: Bro, okay naman si Gab.
0: Kita-kita ko naman fluid ang...
1: I can still hit Blue Wave and all the others, but The movement is kind of choppy.
0: Bakit tula ba SMP pa yung ginamit? Hindi po to. Hindi nyo lang ng logo ng Meraki.
1: TOC, lagyan mo ng lumang Cool TV OSB.
0: At dahil... Hindi, alam ko nang gagawin ko. Wait lang. Therapy, therapy. Forward ko to sa'yo to. Doon sa TOC chat. Doon ka sa TOC chat. Doon ka sa TOC chat, i-download mo yung logo, itabunan mo yung Lamo SMP. Ngayon ko lang na-notice. Tabunan mo, lagyan mo ng Meraki sa taas.
1: Lamo SMP.
0: Bro is so lazy. Welcome back, Lamo SMP. Ito na naman si Mips. So, ito si Mips, guys. May show yan mamaya 11:20 sa Cool FM. Gusto nyo ng live program doon, guys, sa Cool FM, guys.
4: Tita
2: Mips! Let's go!
4: Magazine!
1: TV. Ano, kung solid kapatid kayo, doon kayo sa ano, doon kayo sa Cool TV.
2: Let's go. Let's find some.
1: Kaso pag solid ka pamilya kayo, dito kayo
0: sa inyo, guys, ha. Alas 10 ng gabi, guys. Tuto kayo sa News Radio Tonight kasama po ang inyo nag-iisa po mga anchor po na yung gabi. Walang iba po kundi si Sir Gab at si Sir Adam. Abangan niyo po yan dito lang 10 PM po sa Smile Network, News Radio Philippines, Cool FM, at KLR 89.5, KTSB 98.8, RKW 107.1, Online Radio Blocks, at pati na rin sa mga social media channels ng mga platforms na ito. By the way, ano ba ito nakita ko? Nasa Mining World ka, J4?
1: Never mind. I'm going back. But
0: bro, alam mo ba sa Mining World J4, walang keep inventory doon?
1: Alam ko! How do I get out of here, bro? I'm not trying to be here.
2: Guys, please.
0: Guys, please, pwede ba tayo, kung magawa tayo ng bahay, pwede lang magkalapit lang tayo ng bahay. Please lang, B. Di ko kayo makita-kita eh.
4: Yung render, what if ayaw ko?
0: Sabugin natin yung bahay ni Gab, guys, ha?
4: No!
0: Guys,
2: bigyan ako ng iron.
0: Uy, ano tong chat nito? Hoy, suy. Ay, anong gusto mo, bottom? Oh my God.
2: Uy! Trust me, yo.
1: Let's go, gusto mo bottom.
4: Sino? Ay, Blow, I have 10 iron. You want one?
0: I will give you iron. I have more iron than Gabriel Ansaldo, bro.
2: Naligaw tuloy ako.
1: Ito po ang tanong ng bayan. Ano gusto mo, top o bottom?
2: Ayun.
4: Ito.
2: I just need
0: Gabriel Ansaldo, ano ka, top or bottom?
4: Bottom, because I yes, like bottom.
0: Ah, so ibig sabihin bottom, yan, you're willing to be... Ay, okay, huwag lalaw, huwag lalaw, huwag lalaw, huwag lalaw.
1: Ano, ako! Top forever!
4: Kompletuhin mo yun! Kompletuhin mo yan! Ano yun?
1: Ako yung magiging top.
0: Gusto mo maging submissive?
2: Ngik!
1: Ako yung magiging top, mga pare. Ako yung magiging top.
0: Blow up! Hindi ka dito. Blue waves. Ay. Likod mo. Ay. Yan kasi gulo-gulo ka lang dyan. Eh, no, iron mo.
2: Thank you.
1: I'm not sure if you got the memo, kaso always ako magiging top.
2: Let's go mining, guys. Let's go mining. Let's go mining.
1: Always ako magiging top.
4: De, bottom ka. Sasabayin mo ako sa impyerno.
1: Ayoko!
0: Blue, before we tuloy, ano next topic natin mamaya? Pag-usapan po natin ang lapis.
4: Lapis.
2: Is lapis.
0: We need to
4: discuss
0: lapis. We will react to iShow speed clips of the Minecrafting, since alam ko naman na hindi namin masyado na-reactan last time. But we will react to the entire thing, ano yung mga clips na nakuha natin doon. Kaya abangan nyo po mamaya. Siguro, in a few minutes, I think we already wasted like literally 34 minutes tayo, pero okay lang yan. Pero bago muna yan, mga kaibigan, habang kami naglalaro ng Minecraft. I was about to say the no-no word, but anyways, magbabalik po ang The Geo and
2: Blue Show.
0: Habang nagma-Minecraft kami on the screen.
1: Aba dapat lang.
5: The following advertisement you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, huh?
6: Life moves fast. Your appliances should keep up. Introducing Elian Electronics, designed to make every day easier, smarter, and more comfortable. From refrigerators and washing machines to air conditioners and kitchen essentials, Elian Electronics brings innovation into your home. Visit your nearest Elian Electronics showroom today. Elian Electronics, beyond future.
7: Finsis Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Finsis Cola, refresh your life.
8: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
1: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
0: I choose Ospen Mineral Water.
2: Okay, and get this. Your money grows every day. Not all banks have that. Ronic always has you covered.
3: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laro Tayo Game.
5: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-one Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: my friends, we're so back again to the GN Blue Show live at the Meraki SMP server. I'm Meraki M. Tama ba? Meraki Emira Anin?
1: God.
2: What is my piece?
3: Ano, Meraki MC.fun. Yan ang ano. Yes. Survey address.
0: Ano nakita mo, Blue?
1: Uy. Anong?
0: May nakita. You said lapis, bro. What the hell are you doing, bro?
2: What is lapis, bro? What is this, some Greek?
3: What is this Greek shit? What if bumaliktad ang universe, no? Lapis! That's diamonds.
0: That's diamonds. What's diamonds?
1: Oh my god. Wala pala akong coal. Insane.
3: What's this?
0: You don't have coal, son!
1: For flashlight, I stay for torch. For cooking, fire.
3: And I only have 8. Oh, wait lang. I think I still have more.
4: Bro. Yeah, I'm low-key cooking right
3: oy,
4: now.
3: Gusto mo ano ito, ano, blo? Meron akong ano dito, 3 blocks of coals. Gusto mo?
1: Hey, one coal is enough.
3: Where are you? I will give it to you na.
4: Actually, guys, mga pare, a trick I learned...
1: I don't know. I'm in a cave.
3: Out of nowhere. My God.
4: A trick I learned from playing a Donut SMP with my friend a few months ago.
1: What am I doing?
4: It's using Fulbright. I'm gonna use Fulbright.
0: My honest reaction, I don't use Fulbright. That's just enough. I use Gamma. What? Gamma at 1500%.
1: Monitor.
4: Bro, wala ka naman Legacy 4. J, LARP.
1: Hey, no way, new level, 01.
0: Bro, why would I LARP an old console version? I never grew up with it.
4: I grew up with it. I bought it just before they discontinued
0: good for
4: it.
0: Good, but not for me. Good for you.
4: Yes, guys, may malita ang pamilya ko.
3: Anong malita? Burakot ka naman talaga eh. May malita ka naman nung nag-meraki na tayo noon.
0: Bro.
1: Malita.
0: Ikaw ang pamilya niyo, mayroon ano? Ay, wag na lang.
1: Bro, what do you mean? Nah, bro.
4: Oh, bro, I have so many.
1: Ooh, diamond there. Again! Diamond, for real, it's not lapis.
0: Oh, you found lapis?
3: he found lapis.
1: I found
4: what is lapis?
1: That's lapis.
4: Ay, nagjo-join na ang mga taga...
3: Lapis is where you stuck the lapis.
2: Nagjo-join na yung mga ano, nagjo-join na yung mga taga-TV patrol.
3: Oy, patrol-TV!
0: Yung mga taga, oh my god, yung mga taga-patrol TV nag...
2: Uy, si ano? Si... What? Si Mido Davila, at saka si... Ano to, si... Si Kuya JV Atienza.
0: Son! Anak!
3: JV Atienza.
2: Ang buhay ay first alert lang.
3: Correct!
0: Dito lang sa DGN Blue Show po mga kaibigan, kami po ay naglalaro ng Minecraft. Okay, next episode ng DGBS, legit na talaga to. Yung magre-react lang kami ng clips ni Aishel, Speed, and Kaizen at kasi bro, those two are...
1: Yes.
0: Very, very interesting combo.
2: What the hell is lapis?
0: It's lapis, my friend.
2: Ano classic kakaguhan to? Ano ang lapis?
3: Ironically, may nakita akong lapis!
0: Pwede na naman tayo! Pwede na natin!
2: That's diamonds! That's diamonds!
0: Bro, where is the lapis? Where is the lapis?
3: Come lapis. Here, you. Come here, little boy. I see lapis here. Where are you, little boy?
4: Ano ba yan?
1: Little big nose. Ay.
3: Ano? Anong big nose? Wala.
0: Check that.
3: Ano? Ban ka na, Blue Wave. Ban ka na sa smile. Kaya lang.
0: No. Oh, no. Blue Wave gets banned. Oh, hell.
4: Sino yung may mas malaking nose? Si Gio or si Blue Wave? Ay, hindi. Si Gabo.
3: Si Gio, pre. Kaya mas malaki.
1: Uy, basic socks.
0: Hindi, alam nyo guys, ang totoo talaga guys, alam nyo guys, si, alam nyo guys, conspiracy theory na lang talaga yung smile. Ang totoo na ito, eh, alam nyo guys, ang smile guys, ang may-ari niyan, Sandoval Media. Hindi nyo lang alam.
1: Kala ko ma-shine.
2: Hindi, ano, Swarsug Media Corporation yung may-ari ng smile.
0: Anak ng tilapia ka.
3: At dahil... At dahil Sandoval Media ang may-ari ng Smile, meron ba silang merch na Sando?
0: Oo, oh, magagawa tayo ng Sandoval merch. Tapos Sando ang una.
3: Yes,
0: ganun. Yes. Totoo talaga to, sabihin ko sa inyo to. Totoo to. Itong Smile guys, hindi po to, ang may-ari niyan guys is Tomato Group of Networks. T-G-O-N.
3: T-G-O-N. Tigon! Tigon!
2: Hi, boss yo.
3: Dax Grayson, na napaka-dax. Shout out.
0: Whoa, what do you mean dax, bro?
2: Ano? So ngayon, hindi na boss yo, but in our hearts, he'll always be boss yo.
3: Yes.
2: Kaya, so, let's elect yo for president 2028.
1: Son. Guys, may tanong. Guys, alam niyo ba kung ano yung mas malaki? Kung ano yung mas malaki sa ilong ni Gio or ilong ni
0: Gab? Oh my God.
1: Yung ulo ni, yung nako ni KSI. Ay.
0: Oh my God.
3: Okay, ban ka na. Time out. 50 years.
1: Hoy,
2: na.
3: Char lang.
1: No. Choose me.
3: Pero grabe naman sa comparison sa forehead niya, no? Grabe.
0: Grabe naman sa forehead ni PSI. Ganun ba kayo? Ganun ba ninyo na kamahal si KSI para lang ganun?
3: Alam mo, dahil since malaki ang forehead ni KSI, gagawa na ng fictional country si J4. Yan ang kanyang lugar.
0: Tama.
1: na, anong pangalan?
0: Forehead-ia.
3: Forehead-ia, yes! Forehead-ia, yes!
2: Let's go!
3: Welcome to the land of Forehead-ia.
2: Ano, Gio? Yung forehead-ia, gawin mong communist authoritarian state.
0: Oh my God.
3: Ano? Oh, no.
2: Nagbagan pa lang dictatorship.
0: Bro, pati rin sa country building, naglalarp ka din ng Soviet Union. Oh my God.
2: Hindi, dagdagan na rin yung dictatorship, one-man rule, at saka pagsisensor ng internet.
0: So basically, the Soviet Union all over again.
2: Yes. Ay, hindi. Hindi, meron naman Gorbachev eh. Yung linalight ko talaga, yung North Korea.
1: Oh, that's worse. That's worse.
0: By the way guys, kung aakit kayo sa taas, meron kayong task na pwede niyong gawin. Ang gawin niyong task is i-demolish niyo itong mga malalaking puno at i-replant niyo. Yan yung silbi nating pang wood.
3: Ay, sa taas ka pala ngayon? Okay.
1: Tiyo, pati-ipi ako guys, pati-ipi ako.
4: Ayoko, joke lang.
0: Oh my God, bro has no bed.
3: Bro, how are you so lost? Did you lost your sense of direction or something?
0: Hindi. Wala kasing ano. Hindi kasi alam ni Blue yung lugar. Hindi siya sanay. Nasa cave tayo
3: lang. Tsaka... Ayan kasi, ba't kasi pa tayo nandito eh? Naging Batman na tayo. Hindi na alam ni Blue
0: Hindi, para unique tayo. Kasi sa susunod na season, ang gagawin ko sa susunod na season, ito, hear me out guys. Sa susunod na season, sa season 3 ng Meraki, oh. Ang gagawin ko, ang tirahan natin, sa Nether tayo magtira.
2: Nabulan! Paano makakatulog?
3: Eh, paano tayo matututulog? Eh, masasasabugin lang tayo eh.
0: Yan yung catch. Hindi tayo matutulog doon.
3: Ay, pambihira
2: ka! Ay, gawin! Walang tulugan!
1: Kasi may
0: try obsidian tayo. Joke lang talaga. Ang gawin natin sa season 3, guys, ang tirahan.
3: Hoy, walang joke. Gagawin natin yan season 3. Walang joke to. Sige, kung sabi mo, gagawin natin yan.
0: Guys, alam yun. Sa end lang. Gabriel Ansaldo, you are now hereby suspended from for 5 days.
3: No!
4: Let's go!
1: Jesus.
0: Okay. Ito. Sa season 3, ang gawin natin, guys, magtira tayo sa try natin maghanap ng it's either between hanap tayo ng isang napaka-isolated na island, alternatively yung paradise. Tapos ilagay tapos maglagay tayo ng lagay tayo ng area kung saan pwede tayo pwede ninyo i-recreate yung lapis.
4: Ano gayon din island? MSA Island.
0: Hindi, ang ipangalan natin sa island, guys, ang island din ang ipangalan natin. Ito. Ipangalan po natin na Delight Island.
3: I don't get the context, sorry.
0: Huwag mo na alamin, Gab. Basta alam to ni Sir Paulo Barcelon kung makikinig man siya sa programa namin. Akakanya na yun. Pero hindi namin pwede isabi. Basta Delight Island ang pangalan. Diba, J4?
4: Oh, yes. Yes, definitely.
3: Ay! Wait! Naikwento mo ito ni RJ sa akin doon sa school. Oh my God! Nag-gets ko na.
0: Oh, ay, diba?
3: Wag
0: mo na ikwento, Gab. Basta
3: ako. Kaya. Ang lala. Wag na.
1: Kwento na ako sa JC. Hindi ko alam yan.
4: Anong GC signal?
1: Oh, basta kahit saan.
4: Loko, wala akong signal.
0: Do yung about sa Delight?
1: Hindi ko gets.
3: Nakwento na to ni Kuya Pao before. Di mo alam?
1: Oh, not really. I don't know.
0: Yan ang ibig sabihin ng Delight. Basta alamin mo muna. Huwag mo nang sabihin, basta alam mo na yun. Yun na yun. Kwento na po yun ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo nang itanong.
1: Teka lang, inaatake ako.
2: Ito po ang kwento ng

0: ko contribute.
1: Sabi ko sa inyo, kung gagawa kayo ng bahay, malapit sa akin. Okay lang si Gab kasi kaya naman niya magkaisa eh. Kaya niya magkaisa eh.
2: Yes. Dahil ako alang nag-isa at kaya ko mag-isa. Dahil lang.
3: Ang ganda ng animations ko ah. Dito.
4: Yoy, nag-iisa na handog ng Pilipino.
1: At tayo po, wait lang guys, narealize ko pala, the whole episode of this entire episode is literally Meraki SMP. Tapos nagsasalita tayo ng mga, yung ano-ano dito. We already wasted so much time. Alam mo ba anong oras na?
2: Ano na?
1: At yan po nagtatapos ang the GOM.
2: Oh my God!
1: Hanggang
3: sa... Maraming salamat sa inyong pagtutok and see you next
1: shout
3: week.
1: Out sa'yo Bini Aya, please shout we need to please
3: yes please
1: you're my bias
3: Ika
4: kapag nanonood ka sana tanggapin mo na ako.
3: Oy, message to message ko pala sa Bini ha? Last stop na ata nila sa North America.
1: Good luck.
3: Hope
1: sa
3: you
1: inyo
3: keep safe there. Yeah, good luck. And hope you have a safe flight.
1: Bigyan ka namin ng prayer, flight. Okay? Ang prayer namin yes. Itong show na to.
3: Uy!
4: I'm kung nanonood ka man, by any chance, sana tanggapin mo na ako.
1: Okay. Okay. Shout out po sa classmate po or kaibigan ni J4. Pangalan niya si...
3: Oh, patapos na tayo.
1: Patapos na tayo. At yan na po, susunod na po ang News Radio Tonight. Kasunod niyan ay ang episode ng May Sasabihin na po kung saan si MSA po ay nagpakita ng NFX 1209.
5: MSA 1209.
3: Thank you guys. Maraming salamat. Susunod na po ang News Radio Tonight Special Edition. We work hard for you. So please watch the News Radio Tonight.
1: Shout out sa'yo, Aya. And everyone in the Bini.
3: Yes, and shout out sa'yo, Mika. And hopefully we can do it in a nice way.
4: Shout out sa...
1: Okay na. Paalam tayo. Bye-bye, guys.
5: Susunod na ang pabababababalitang radyo.
1: Susunod na po
3: ang News Radio Tonight.
6: Susunod na ang News Frontier.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
1: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. Featured by at New Way 5.
1: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: tayo. Ang ating balitaan sa 89.5 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight sa ulo ng ating mga balita. Pagupit ng habagat, lubos na nararamdaman sa Luzon. Ilan mga kalsada hindi madadaanan dahil sa titi ng baha.
1: Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang napinsalang tulay sa Tarlac. Ang latest sa habagat sa ilang bahagi ng Luzon, alamin live.

0: special elections. Bilangan sa special congressional elections sa Dasmarinas, Cavite, kasado na. Exclusive!
1: Exclusive by World Championships, para sa Pokemon. Sino-sino ang mga pinasawa ng bansa sa Pokemon Esports Cup? Ayan, nalubog muli sa tubig baha ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sa barangay... Ayan, nalubog muli sa tubig ba? Dala na ng hanging habagat. Sa barangay Apolloch sa Quezon City, kita ang pag-abaw ng baha

0: Kamansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, Pasko, namatay.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
1: Is na yan.
3: MNL 48
4: with that.
3: With yun, Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Klak-klak.
3: Sagada po.
1: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: to MMS Multimedia Message. Yes!
1: Si girl, hi girl.
0: Diesel pa yun. Yes! It's a dick!
2: Hello!
0: Go! Oh my god! Babay mo na ba?
3: But it's really scary to see something like that.
0: Pwede niyo sakit off, babe!
3: Ginagawa mo ako gagawin niyo. Mais tato mo sa akin, mais!
4: Mystery's Midnight Session Season 5 airs Mondays to Thursdays on its new time slot, 11:30 p.m. here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
7: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
8: Magkaibigan na tong dalawang panig.
6: Reviews.
9: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
10: Ay, bastos naman.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Magandang gabi Pilipinas! Live tayo ngayon sa Facebook pages na Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Damao Online Live sa YouTube. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan ng sambayanan. Ako, si Gab Vite Villegas.
1: At ako naman po si Adam Suliaga, napakinggan din po ang ating balitaan sa 89.9 JLR, KTSB 98.3, RKW 107.1 at sa iba't ibang online radio stations sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight sa ulo ng ating mga balita. Agupit ng habagat, lubos na nararamdaman sa Luzon. Ilan mga kalsada, hindi matadaanan dahil sa tindi ng baha.
0: Public Works Secretary Vince Dizon, ininspeksyon ang napinsalang tulay sa Tarlac. Ang latest sa habagat sa ilang bahagi ng Luzon, alamin live. At sa

0: का बीट है कासादुना
1: Exclusive by World Championships para sa Pokemon. Sino-sino ang mga kinatawa ng bansa sa Pokemon Esports Cup?

Bayan, nalubog muli sa tubig baha ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng hanging habagat. Sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City, kita ang pag-apaw ng baha sa drainage ng isang subdivision. Nakuhanan din sa CCTV ang paglalaro ng ilang kabataan sa baha. Abot tuhod naman ang ilalim ng baha sa Calao patungong Taft sa Maynila. Sa North Libby Street sa San Mateo Rizal, gabaywang na ang lalim ng tubig. Batay sa pinakauling initial assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, binapantayan nito ang ilang ilog sa Luzon na posibleng magdala ng flash floods dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Kabilang ang mga ilog sa Zambales, Pampanga at Tarlac. Panawagan ng NDRRMC sa publiko na iwasan muna ang pagtawid sa mga naturang ilog upang maiwasan ng anumang aksidente. Payo din ng ahensya na sundin ang ipinapatupad na preemptive evacuation ng mga LGU at sundin ang mga safety protocols.

0: agad na. Okay. Stop. Makakasama natin si Senior Weather and Science Correspondent JVT Mondala para magbigay ng pinakahuling update sa habagat. JV, sunod-sunod ang mga pagkulang naranasan ng ating mga kababayan. May chance na bang kumalma ang panahon sa mga susunod na araw, JV?
1: Adam, ulan na walang tigil, baha ng palalim na ng palalim. Yan ang naranasan ng ating mga kababayan sa Central Luzon, particular na sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga at dito rin sa Metro Manila dahil sa walang humpay na pag-ulang dulot ng habagat at dahil dito ay nakataas pa rin ang red rainfall warning sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, northwestern portion ng Laguna, north and western portion ng Cavite, western portion ng Batangas. Orange rainfall warning naman sa Pangasinan, western and southern portion ng Nueva Ecija, northeastern, central at iba pang bayan sa western Laguna. Nalalabing bahagi ng Cavite, central and northern portion ng Batangas, extreme northern portion ng Quezon at sa Lubang Islands. At habang yellow rainfall warning naman sa Benguet, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, northern and western portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Laguna at Batangas, at sa northern portion ng Occidental Mindoro, ayon po yan sa 8 PM update ng Pag-asa. At sa nakalipas na 24 oras mula 8 AM ng Sabado hanggang ngayong 8 AM ng Linggo, matinding buhos ng ulan ay binagsak ng habagat sa Subic na nakapagtala ng 250.1 mm habang 240.9 mm naman sa iba sa probinsya po yan ng Zambales. Yang dami ng ulan ay katumbas yan ng mahigit isang linggong ulan. Ang habagat na naranasan ngayon ay pinalalakas ng isang low pressure area na nasa silangan ng extreme northern Luzon at ito ang dapat tutugan dahil mataas na ang chance na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras. At kapag nagkataon na maging bagyo ito, bibigyan ang lokal na pangalan bilang Bagyong Pilando. At sa wind forecast ay kikilos ito pahilagang kanluran at walang magiging epekto nito sa bansa. Sa rainfall forecast, magtutuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong gabi pero pagsapit ng madaling araw ng Linggo ay mababawasan ng konti ng mga pag-ulan at papunta naman sa ilaga ang convection ng habagat. Sa Visayas naman, may konting ulang mararanasan bukas sa may Panay Island pero ang natitirang bahagi ay makakaranas ng maulap na panahon. Sa Mindanao naman, mainit ang papawirin sa umaga pero pagdating ng hapon ay makakaranas ng mga localized thunderstorms ang malaking bahagi ng Mindanao lalo na sa BAR at sa Davao Region. Adam?

Maraming salamat, JV Mondala. Sa kaugnay na balita, lubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan at komunidad sa Metro Manila matapos ang walang gumpay ng buhos ng ulan dulot ng pinalakas na habagat ngayong Sabado. Sa Maynila,

daanan sa parehong sitwasyon na naranasan sa kanugnog ng mga lutsod ng Caloocan, Navotas at Valenzuela kung saan kinumpirma ng mga lokal na pamahalaan ang pagbaha sa mga flood-prone at coastal barangays sa Quezon City. Masusing minonitor ng mga rescue team ang mga critical na creeks at estero habang naka-preposition ang mga emergency equipment sa low-lying communities. Naglabas rin ng red heavy rainfall warning ang disaster authorities para sa buong kalahalang Maynila dahil sa banta ng mas tumitinding baha sa urbanisadong lugar. Patuloy ang pag-abela ng Metropolitan Manila Development Authority at rescue units sa mga motorista na umiwas sa mga di matadaanang lansangan at

ilog at mababang lugar.

ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend dulot ng dalawang low pressure area na binabatayan sa labas ng bansa. Ayon sa situational briefing ng NDRMC,

31, inaasahan ang 100 at hanggang 200 milimetro ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon, habang 50 to 100 millimeters naman ang maranasan sa Metro Manila, Calabar Zone at Mindoro. Nakaraas na ang heavy rainfall warning sa ilang lalawigan kung saan naka-red warning ang Zambales, Bataan, Pampanga, Batangas at Metro Manila dahil sa banta ng matinding pagbaha at isinailalim din sa orange at yellow.

may breaking news po tayo. At may breaking news po tayo, umabot na sa halos 18 metro ang level ng tubig sa Marikina River kani-kanina lamang. Sa pinakahuling datos mula sa Marikina PIO, nasa 17.97 meters na ang taas ng ilog ngayon. Isasailan din naman sa mandatory evacuation ang mga bayan kung saan kailangan ng lumikas ang mga residente papunta sa evacuation centers. At siguro naman na sa mga ating mga kababayan, kung mataas na ang tubig na sa inyong area, dapat na mag-evacuate po kayo. Sumunod kayo sa mga government authorities para sa kaligtasan ninyo. At tuluyan ng umapaw ang La Mesa Dam ngayong araw, dulot ng tuloy-tuloy na pagdala ng habagat. Umabot na sa 80.27 meters ang level ng tubig sa Naturang Dam as of 5:39 p.m. ayon sa LGU ng Quezon City.

Hill Subdivision, sa Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome ay pinayuhang magtungo sa mga evacuation centers kung kinakailangan. Umapaw na ang Molino Dam sa Bacoor, Cavite, dulot ng walang humpain ang pagulan, bunso ng habaga. Ayon sa advisory ng Barangay Molino 3 Disaster Risk Reduction and Management Office, nag-overflow ang nasabing dam dahil sa lakas na ibinagsak na ulan. Dahilan para mabilis ang naumabot sa mga kalapit na bahay ang tubig baha. Agad ang pinayuhan ng mga opisyal, ng mga residente at publiko na umiwas sa mga mapanganib na lugar malapit sa rumaragasang tubig. Patuloy rin ang roving at flood monitoring ng mga responders matapos

may ulat ng panganib na baha at humingi ng sakloro ang ilang residente. Kasabay ng pagtala rin ng pagbaha sa bahagi ng Mambong Road dahil sa masamang panahon, pinapaingat at pinagdadahang-dahan ang mga motorista na

Lahar Advisory ang PVOX para sa Bulkang Pinatubo at Taal Volcano. Bunsod pa rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng abagat. Batay sa inilabas na advisory nitong Sabado, Agosto 29,

ang unahing daluyan ng tubig mula sa hilaga at silangang kanluran ng bulkan. Dahil dito, posibleng maapektuhan ang karatig komunidad sa Tarlac, pati na ang mga bayan sa probinsya ng Pampanga. Pinag-iingat ang mga otoridad ng residente sa naturang lugar at binabayuhang maging alerto sa pagdikas. Binuksan na ng Judicial and Bar Council ang pagtanggap ng aplikasyon at rekomendasyon para sa position ng Chief Justice ng Korte Suprema. Ito ay bilang paghanda sa nalalapit na mandatory retirement ni Chief Justice Alexander Gizmundo sa November 6. Pinayuhan ng JBC na ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang official website at dumaan sa JBC or ORAS online system para sa mga panuntunan. Itinakda ng konseho ng deadline sa pagpasa o ng pagpasa ng online applications sa October 13, 2026. Sasalin at susuriin ng JBC ang mga dokumento bago magpadala ng notisya sa mga kumpletong aplikante para sa pagpasa o pagpasa ng first set ng hard copies sa kanilang opisina. Binigyan din ng ahensya na ang petsang ng online application o application submission ang kinikilalang official date ng filing. Susunod sa News Radio Tonight, tulakay sa Tarlac, Gumuho, Public Works Secretary Vince Dizon nagunat sa pinsala. Tutukan sa pagbabalik ng News Radio Tonight!

All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.

0: Nagkabalik ang News Radio tonight at paumanhin sa sa na-experience nating technical difficulties kanina. Ako po, si Joya De Asis. Napasugod sa Tarlac si DPWH Secretary Vince Dizon Bunsod na pagbagsak ng isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge dahil sa walang pigil na ulang dala ng habagat. Detalye ng balitang yan sa News Radio live report ng aming Chief National Correspondent Christian Zamora. Christian! Ano nangyari at bakit gubuho ang tulay na ito?
1: Joya, dahil sa patuloy na pag-uulan bunsod ng epekto ng hanging habagat, gumbuho ang isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge dito sa Tarlac City. Ulan at ragasa ng tubig sa Tarlac River, makikita ang aktwal na pagbagsak ng isang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa lungsod ng Tarlac mag-aalas 12 ng hating gabi kagabi araw ng Biyernes. Pagsilip ng liwanag kanina, Sabado, ganito na ang itsura ng tulay.
2: Ito pong Ninoy Aquino Bridge has been here since 1988. So we understand ganun na po katanda, may edad na talaga ang tulay na ito. Eh sa global warming na nangyayari ngayon, extreme ang bagsak ng ulan, bagsak ng tubig. Kaya siguro dumating din ang pagkakataon na ito na it's about time maayos na rin itong Aquino Bridge.
1: Dahil sa pagkawasak ng bahagi ng tulay, mas naging pahirapan ang pagtawid ng mga residente mula sa 15 barangay sa lungsod na nasa kabilang parte ng ilog. Kung iikot naman daw kasi sila sa alternatibong ruta gaya ng Agana Bridge, mas malayo at hassle sa mga motorista. Ayon naman kay Governor Christian Yap, ito lamang ang pangunahing kalsada na kumukonekta sa ibang bayan sa probinsya maging sa mga karatig lalawigan gaya ng Pangasinan.
3: Napaka-importante mapagawa itong tulay na to dahil this is the busiest bridge in our province. Lahat ng mga commuters na bumabiyahe to the north hanggang Pangasinan dito dumadaan. So napakaganda nga nung proposal ni Sec. Vince na yun nga magawa ng fix para pwedeng daanan kagad as soon as possible kaya temporary.
1: Samantala, personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang bumagsak na tulay matapos umanong mapanood ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon online at agad inatasan ang kalihim na magsagawa ng on-site assessment.
4: Ang unang gagawin natin, kailangan natin gawing passable itong bridge na to kasi critical to para sa mga kababayan natin doon. Kababayan natin dito, hindi lang sa Tarlac City. Kundi hanggang Pangasinan pala itong lusot nito. So, wala tayong choice. Meron naman tayong detour bridge na nandun, pero two lanes lang kasi yun eh. No? And hindi pwedeng dumaan ang mga malaking truck doon. So, yung mga malaking truck natin, doon muna sa Herona dadaan. Pero yung mga light vehicles natin, i-detour muna natin doon sa kabilang tulay natin.
1: Tiniyak din ni Dizon na habang hindi pa tumitigil ang ulan, ay gagawan na ng bagong program of works ang tulay upang pagtila ng ulan ay masimulan agad ang pagsasaayos nito.
4: Nag-commit si Pangulo na kung ano man ang kailangan pondo na kailangan para maayos natin ito at magawin natin passable kagad itong Aquino Bridge, ibibigay ng national government yan. So, yun ang assurances ni President Bongbong Marcos na magawa agad-agad. Pero temporary muna tayo, ang first order of business natin, mapadaanan muna natin ito ulit ng mabilisan. No? Kasi grabe yung magiging epekto nito sa mga kababayan natin dito.
1: Bago pa dumating ang kalihim magtatanghali kanina, isang sinkhole o malaking butas ang namataan sa daan malapit sa ilog at sa tulay na nawasak. Ayon sa mga tauhan ng DPWH, maaari daw na ang dahilan ng butas ay ang isang drainage system mula sa lungsod na ang labasan ng tubig ay sa ilog kaya nagkaroon daw ng malaking bitak at butas. Tinabunan muna ng buhangin at bato ang butas upang magkaroon ng pansamantalang proteksyon sa mga residente. Isinara na rin ang bahagi ng sidewalk na nakitaan na rin ng bitak.
5: Joya, kapapasok lamang na balita, nagkaroon muli ng pagkabagsak ng Agana Bridge. Ito yung nagsisilbing alternative buta ng mga taga Tarlac City ngayong araw matapos na mawasak ang bahagi ng Aquino Bridge kagabi. Kanina sa huling ulat ng Tarlac City Provincial Government ay merong isang SUV na nahulog sa ilog. At sa huling ulat din ng lokal na pamahalaan ay merong isa na ang nasa gate mula sa mga sakay ng sasakyan. Samantalang patuloy pa ang paghahanap sa limang mga miyembro ng pamilya na nasa loob ng sasakyan na tinangay ng agos ng mahulog sa ilog. Yan muna ang pinakahuling latest mula rito sa Tarlac City. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Christian Zamora, mula dyan sa Tarlac City.
6: At sa umapaw naman ang tubig, sa Laguna, Dubai, matapos pumalo ang level sa 12.58 meters. Ganap na alas 3 ng hapon kanina. Batay sa ulat ng Laguna Lake Development Authority, rapidly increasing ang trend ng tubig at posibleng

0: Masters ng Lawa. Kabila na ang pinag-iingat o kabilang sa mga pinag-iingat ang San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba at Dos Baños. Pinaghahanda rin sa banta ng pagbaha o ng pagbaha ang bayan ng Bae, Calawan, Victoria, Pila, Santa Cruz, Lumban. Sakop din ng mga babala ang Kalayaan, Paete, Pakil, Pangil, Siniloan, Fabi at Mapitan. Pinayuhan ng LLDA at lokal na pamaraan ng mga residente na lugar at manatiling nakareto at agarang lumikas kung kinakailangan.
1: Naka-red alert na ang DSWD dahil sa patuloy na epekto at matinding pag-ulang dala ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyan nakatutok ang lahat ng kanilang field offices upang mabilis na makatugon sa mga pamilyang naapektuhan ng nasabing kalamidad. Batay sa uling tala ng ahensya, may mahigit 3.4 million family food packs na ang naka-imbak sa iba't ibang pasilidad sa buong bansa, habang may mahigit 558 million pesos namang quick response fund na nakahanda para mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng habagat. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba't ibang LGU para umagapay sa mga lalawigan at komunidad na matinding naapektuhan ng baha.

0: Muling nanawagan na mabilis ang aksyon sa DPWH sa mga residente at barangay officials sa Sablayan Occidental, Mindoro matapos masira ang flood control project sa kanilang bayan. Nangangamba ang mga residente ng barangay Tagupay at Paetan kasunod ng pagguho ng daan-daang metrong dike at iba flood control capture sa kanilang mga ilog. Ayon kay Barangay Chairman Victor Fabros ng Barangay Tagumpay, humigit kumulang 60 ektarya na ng mga palayan ang naapektuhan at natabunan ng makapal na buhangin at graba magpapawasan ang dalawang flood control ng contract ng SunWest. Nababahala rin ang pamunuan ng Barangay Victoria kung saan nasira rin ang dalawang dike na natapos lamang noong taong 2022 sa halagang humigit kumulang 180 milyong piso. Samantala sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na posibleng kailangan kanselahin o ipatigil na ang paggawa sa mga hindi natapos o nasirang proyekto at isailalim muli ito sa bidding upang ibang kontratista na ang gumawa at magayos ng mga ito. Dagdag pa ni Dizon, kung may natitira pang pondo na hindi pa nailalabas sa mga kontratista, magagamit ito kapag isinailalim muli sa bidding ang proyekto. Ngayon, walang ibang magawa mga residenteng nakatira malapit sa nasirang estruktura kundi alerto at mag-ingat sa tuwing magsisimulang tumaas ang level ng mga tubig sa mga palapit na ilog.
1: Imposible! Imposible at walang katotohanan! Ganito ang inilarawan ni Senator Rodante Margoleta. Ang bagong testimonya na dating Marie na si Orly Gutes sa ukot sa flood control scandal. Ayon kay Margoleta, imposible para sa kanya at kay dating Congressman Mike Defensor na

0: Valdez, kapalit ng pera at scholarships para sa kanyang mga anak. Bukod kay Gutesa, binawi rin ang apat ng iba pang Maleta boys ang kanilang testimonya na nagugnay kay Romualdez at sa iba pang personalidad sa Dimonay flood control scam. Sa kabila ng pagpatuloy ng pag-ulan, dumagsa pa rin.
1: Sa kabila ng patuloy na pag-ulan, dumagsa pa rin ang mga botante sa Dasmariñas upang pumili ng kanilang bagong kinatawan sa Kongreso. Isinagawa ang special election matapos matanggal sa pwesto ang dating kinatawan na si Francisco Kiko Barzaga noong Hunyo dahil sa disorder sa Kamara. Kabilang sa mga naglalaban para sa nasabing pwesto ang ina ng napatalsik na kongresista at kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Jennifer Jenny Austria Barzaga, dating Vice Mayor Raul Rex del Rosario, dating Konsehal Jacinto Jesse Franny Jr. at Marvin Dupala at Lysander Aguilar. Ayon sa Commission on Elections, pangkalahatang maayos at kaya pangyayon pagpupas ng mga presunto para sa tinatayang mahigit 400,000 rehistradong botante sa lungsod. Maigpit din ang pinatupad na seguridad ng pulisya sa paligid ng mga voting precincts. Pinalawig naman ng COMELEC hanggang alas 5 ng hapon ang botohan dahil sa masamang panahon. Bagamat hindi pa natatapos ang opisyal na bilangan, batay sa partial at unofficial quick account, as of 7 p.m., nakuha ni Mayor Jenny Barzaga ang mahigit kumula 54,000 na boto sa 76 na total ng voter turnout. Malayo ito sa nasa 8,586 botong nakuha ni Rex Mangubat at mahigit 7,190 ni Jesse Franny. Dahil dito, formal na nagpabot ng kanyang concession si Rex Mangubat kung saan dinating niya si Barzaga bilang nanalo sa halalan at nagpasalamat din sa kanyang taga-suporta.
0: Magsasagawa ng inventaryo ang Office of the Ombudsman sa lahat ng mga individual na hinatulan ng Sandigan Bayan upang suriin kung ano ang mga ito ay nakulong. Sa programang executive session sa DZRH kasama si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla, sinabi nito na maraming nahatulan ang Sandigan Bayan ngunit kakaunti lamang ito ang aktwal na nakulong. Ayon kay Remulla, tila naging mabait ng labis

15 taon ang ilang mga kaso bago madesisyonan sa kawalan ng malinaw na deadline para sa o kapag may hinaain ng motion for reconsideration o petisyon para sa piyansa. Dahil dito, nanawagan si Remulla sa Korte Suprema na bantayan ang hudikatura habang hinihimok din ng publiko na bantayan kung ano ang nagagampanan ng ombudsman at ng mga hukuman ang kanilang mga tungkulin. Umabila rin si Remulla sa iba pang ahensya tulad ng National Police Commission na magsagawa rin o magsagawa din ng inventory ng kanilang mga kaso upang matiyak na naipatupad ng tama ang desisyon.

ngayong araw sa Inari Center Montalban sa Rizal. Ayon sa pamunaan ng MPPL, ipinagpaliban nila ang All-Star event dala ng masamang panahon at para na rin sa kaligtasan ng mga fans nito. Ibabandera sana ng North All-Stars ang kanilang

0: hydropower workers na naipit sa mga nawasak na pasilidad. Kabilang din sa mga patuloy na hinahanap ang daang-daang dayuhang turista at mga deboto na patungo sana sa Mount Kailash sa Tibet na mangyari ang trahedya. Paliwanag ng mga eksperto, nagmula ang malawakang pagbaha sa pagkuho ng malaking bahagi ng glacier o yelo na mabilis dumadoos-dos patungo sa paanan ng bundok. Dahil sa matinding pinsala, maraming bayan sa paligid na border ang nawalan ng kuryente at pahirapan ng linya ng komunikasyon. Patuloy rin ang search and rescue operations ng mga lokal na otoridad sa kabila ng banta ng muling pag-apaw ng nabuong Barrier Lake sa regyon.
1: Nagsama sa isang event ng US Open ang dalawang Pinoy sports superstars na sina tennis star Alex Iala at NBA champion na si Jordan Clarkson. Sa isang video na inilabas ng ESPN, makikita ang masayang interaction ng dalawang Pinoy sports superstars kung saan ibinahagi nila ang Pinoy pride at Filipino representation.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: First me, chat.
2: A monoblock mems. Monoblock.
3: What? Let's go.
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
4: I think it's time to support football in this country.
0: CBS TV Plus.
1: Blue Talk. Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
6: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi? Is na yan.
7: MNL 48 with 39.
8: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Oh,
8: sagada po na
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
10: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
11: Oras na para sa Salita ng Mansanas.

0: tubig sa Marikina River matapos pumalo sa 80 meters ngayong 10:29 PM. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang mismong estado ng ilog kani-kanina lamang. Dahil dito sa Pilipinas, pinalilikas ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga flood-prone area.
1: Tatlong individual ang natapunan matapos gumuho ang lupa sa loob ng Subic Bay Freeport or Subic Bay Freeport dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Naganap ang paghuhos ng lupa sa Tipo High Tech Park na sakot ng Tipo Road kasabay ng walang humpay na pag-ulan sa regyon. Ayon kay Armin Yamas, Vice President for Public Affairs ng Subic Bay Metropolitan Authority or SBMA,

0: kagaya. Patuloy naman na ang nasasin o masasinag na rescue o masasinag na search and rescue operations ng SBMA security team para mahanap ang isa pang nawawala. Dahil sa naganap na insidente, apektado ngayon ang daloy ng trapiko at papasok. So sa papasok at paglabas o palabas ng Subic Bay Freeport.
1: Na-recover na ang bangkay ng dalawang batang Aita na nawawala matapos lumubog ang isang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Nakilala mga biktima na sila Chandnea Serrano de la Cruz, 3 taong gulang, at Angelito Serrano Liwanag, 8 taong gulang, na positibong kinumpirma ng kanika nilang mga ama. Isang oras ang nakalipas, natagpuan naman. Unang na-recover

0: nang bumalik sila sa lugar. Nabatid na sakay ng motor bangka ang 13 katutubong Aita papuntang Sicholumba. Lumibaw matapos kumuha ng tulong at relief supply nang biglang hampasin ng malalakas na hangin at alon ang kanilang bangka. 4 na pasahero naman ang pinala na nakaligtas matapos agad sila masagip ng mga responding residente at ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang masinsinang search and rescue operations ng pinagsamang puwersa ng PCG, lokal na pulisya at mga barangay official para mahanap ang natitira pang nawawalang pasahero na isa't 26 na taong gulang na buntis.
1: Na-outload ang nakatakdasan ng Victory Parade para kay Miss Supranational 2026 na si Katrina Legado o Legado dahil pa rin sa masungit na panahon. Ibinahayag ng Miss Philippines Organization na postponed ang Supran Victory Parade para kay Legado na nakatakdasan ngayong Sabado alas 2 ng hapon. Si Legado ang ikalawang Pilipina sa katraysayan na nag-uwi na corona sa Miss Supranational kasunod ang tagumpay ni Butya Tatul noong taong 2013. Iyak naman ang organizers na iaanunsyo ang bagong petsa kung kailan ito matutuloy at iba pang detalye kaugnay sa nasabing selebrasyon kapag bumuti na ang lagay ng panahon.

0: cybercrime, AI deepfakes at masiguro ang kaligtasan ng mga bata. Inihayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na isasantabi muna ng pamahalaan ng posibleng pag-ban sa mga social networking sites ng Meta tulad ng Facebook at Instagram. Nabuo ang kasunduan sa isang roundtable meeting sa Singapore sa pagitan ng mga opisyal ng Meta at ng delegasyon ng gobyerno ng Pilipinas na kinabibilangan ng
1: DICT at FBI.
0: Yes. Tiniyak din ng CICC at DICT na magtataguyod ng isang technical working group at proactive mechanism upang agad na matukoy at matanggal ang mga mapanihang PID fakes at iba pang delikadong content. Pumayag din ang kumpanya na mapilisang magsumite ng subscriber at traffic data kapag nagpalabas ng subpoena ang FBI ukol sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC. Ayon naman kay FBI Director Melvin Matibag, nakatakdang magtayo ng opisina or direct coordination mechanism sa Maynila ang Meta ngayong Setyembre para sa mas mabilis na pag-takedown sa mga illegal content, fake news at troll farms. Inaasahan naman makakatulong din ang hakbang na ito sa pagsusulong ng Senate Bill No. 2424 o ang Child Online Safety and Protection Act na nananaglalayong limitahan ang access ng mga kabataan sa social media.
2: Pumanaw na sa edad na 34 ang hari ng Toro Kingdom sa Uganda na si King Oyo Niyimba Kababa Iguru Rukidi IV na nakilala sa buong mundo na pinakabatang naghari sa kasaysayan. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng Prime Minister ng Toro Kingdom na si Calvin Armstrong Ruowi Romire Akiki sa kanyang pahayag. Pumanaw ang hari habang nagpapagamot sa Estados Unidos para sa malubha nitong karamdaman. Taong 1995 nang umupo sa trono si King Oyo sa edad na 3 taon matapos pumanaw ang kanyang ama dahilan upang kilalanin siya ng Guinness Book of World Record bilang the youngest reigning monarch sa buong mundo. Sa kanyang halos 31 taong pamumuno bilang leader kultural sa Uganda, isinulong niya ang mga programa para sa kabataan, edukasyon, kalikasan at HIV/AIDS awareness. Tiniyak naman na pamunuan ng Toro Kingdom ang tuloy-tuloy na pamumuno sa kaharian matapos maghirang ang hari ng isang prinsipe bilang tagapagmana bago pa ito pumanaw. Samantala, bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mamamayan at opisyal ng Uganda para sa pagpanaw ng itinuring na isa sa pinakasikat at minamahal na leader ng bansa.
0: Mapapa-catch them all ka talaga kapag ang Pokemons mo ay handa na makipagsabayan sa World Stage. Yan ang binabandera ngayon ng Team Nemesis na siyang magiging kinatawan ng bansa sa 2026 Pokemon Unite World Championship sa San Francisco, California. Sa eksklusibong panayam ni Senior Business and Sports Correspondent CJ Pascual sa Team Nemesis Head Coach na si Albert Camp, ibinahagi niya ang paghahanda ng team sa playoffs ng World Championship.
3: Hi guys, mga kababayan. Ngayon ay nandito tayo sa News Radio Philippines. Exclusive interview. Makakasama natin ngayong gabi ang team manager and head coach, no? Tama ba, Mother?
4: Yes.
3: Team manager and head coach ng Team Nemesis na kumakatawan ngayon sa Pilipinas, no? Bilang official representative sa 2026 Pokemon Unite World Championships. So, walang iba, si Albert Camp o si tawag namin ay si Mother Bertie. Mother, musta? Musta?
4: Hi. Sobrang malamig dito sa San Francisco. Di ba maulan, pero sobrang lamig. Mm-hmm. And yun, overwhelming happy. At the same time, overwhelming sa nangyari kahapon. We just took down one of the best teams na inaabangan na lahat ngayon dito sa Pokemon World Championship. Oh. And we made it to day 2. And our first match is T1. Yes, T1. Alam ko familiar kay lahat sa T1. T1 ng South Korea. Mm-mm. Maka ibang T1 na sa isip ninyo. So yun, we're really, I don't know, actually playing by the ear talaga kami. Sobrang crash course lahat yesterday, and I'm happy we pulled off happily, of course, yung ano, mga nangyari. Apart ng first day na first match namin, 0-2 talaga kami. Siguro tulog pa yung mga boys. Actually, ako rin noong time na yung tulog pa yung diwa ko. Sabi ko, laban na ba talaga? Hindi ba pwede magkape muna ako? Magkape muna kami, ganun. Wala kaming warm up or anything. Kasi pagdating namin sa venue, laban talaga kami agad. Pero second game and of course last game namin with Fennel, wala kaming actually isa lang talo namin. Of course, 2-1 naman yung score namin with Fennel. Pero yun, sobrang happy. Magalaw yung camera ko.
3: Okay. Ayun, Mother, okay. Kwentuhan mo nga ako kung paano kayo naka-qualify ngayon. Ano yung naging journey nyo this season heading sa ano, yung journey nyo on your road papunta dyan sa World Championships ngayon? Kwentuhan
4: mo. Yun na nga, yun na talaga. Alam mo, sobrang clutch lahat. Sobrang clutch na pagkapanalo namin, clutch din yung pagdating namin dito. Of course, it's the same process. You have to qualify sa Philippine Open qualifiers for you to represent the Philippines dito sa Pokemon World Championship. Ang Pokemon Unite hindi yan kasali sa Premier Ball League, Great Ball League, Master Ball League. Wala kaming points na alagaan para makapasok sa World Championship. Do or die kami lagi dito sa Pokemon Unite. If matatalo ka sa qualifiers, just like how we do it sa ano sa different MOBA game, ganun din sa amin dito. So we have to be the champion of the country para makapag-qualify kami dito. So sobrang hirap nun. Yung kalaban namin is Code Unknown. Oh my God, sino ba sila? Kalimutan ko. Sorry na sa mga taga-CU. Pero yun sila. Actually, sobrang lakas. They also push us sa corner namin. Kasi parang best of 5, 2-2 yung score. So match point talaga kami. Umabot kami dun. Hanggang sa yun. We still defended our crown sa as Philippine champion, and then after namin manalo sa Pokemon Philippines Open qualifier, nag-schedule agad kami for visa kasi sa visa sa amin as an athlete, I'm not sure sa iba pero kami based on experience namin, hindi kami binibigyan ng multiple entry sa US. Nagkaroon na kami ng US visa first times nung nag qualify kami and to represent the Philippines sa Hawaii. Na-deny pa nga kami noong una noon eh. Pero biglang, nung second time namin na nag-apply, nakapasa kami. Pero hindi kami binibigyan ng multiple entry. Puro single entry. Tapos, 1 month lang yung validity ng visa. So, ganun lang siya lagi. Sa second din sa Anaheim last year, ganun din yung nangyari kasi sobrang pangit ng run namin doon. Technical issue kami. Kaya kami natalo doon. Hindi kami natalo because of the fight or because of the game. Technical issue kami dahil natalo doon. And then this year, grabe, sobrang wala kaming nakuhang schedule for visa interview. The visa interview na kuha namin is August 24. Ang flight namin is August 26. Nag-try kami mag-emergency schedule pero hindi kami pinayagan, dinanay kami. And then another time, nag-inquire ako. Ay, dun sa inquiry website nila, hindi rin kami pinayagan magkaroon ng early schedule dyan kasi once ka lang pwede mag-try and mag-ask. Pero once na madinay ka na sa emergency scheduling, hindi ka na mapayagan. So wala kaming choice kung hindi mag-stick sa August 24 at mag-pray sa lahat ng santo na payagan, na bigyan pa rin kaming visa and i-release siya right there and then or the next day. Ang dami namin nilapitan. Ay, ako hindi ko alam. Nasabi ko na, anyway. Ang dami naming nilapitan. Si Peso, sinubukan niya rin kaming tulungan. Nagbigay sila ng mga letters. Si Pokemon Company mismo, nag-email kay US Embassy ng Philippines para lang bigyan kami ng early schedule or i-issue agad yung visa namin. Pero lahat yun, inekis ni US Embassy. Ay, hindi niya pinansin. Talagang lakad matatag talaga kami noong August 24. Punta kami US Embassy. Mahala na sabi ko. Basta ginawa naman natin lahat kung hindi tayo ma-deny, kung hindi tayo ma-approve or hindi tayo papayagan na magbigyan ng visa. At least sinubukan pa rin namin kasi si Pokemon Company din, hinold niya talaga yung fourth, kasi 4-4-5 na kami para sa laban na to. I mean, sa World Championship. Kasi nga, kami na lang only team na hindi pa nagsasabi na may visa or wala. Hinold nila until August 25, sabi sa akin ng Pokemon, pag August 25, Bertie, wala ka pa rin nasabi or wala tayong nakuha, I'm sorry but I have to forfeit. We have to forfeit your team. Mm-mm. Kasi nga, kailangan nilang ayusin yung scheduling dito.
3: Mm-mm.
4: So sabi ko, sige, sabagay, wala rin naman ako magagawa kung hindi talaga lalabas ng August 25 yung visa. So napunta kami sa US Embassy. Luckily, mabait yung consul. Approve agad kami. Wala siyang tinanong kasi nakita naman sa schedule namin. Ay, sa of course, I think sa system ata. Na-approve. Tapos bigla sabi ko, can you expedite the issuing of the visa? Kasi flight na namin noon August 26. Nagulat siya. Sabi niya, oh no, sabi niya, hindi siya maka-guarantee pero nilagyan niya as parang emergency to. Kailangan unahin to. Parang ganun. Hindi ko na alam. Sabi na lang niya, Tomorrow, go dun sa Parkal kung saan ka nagpapabiometrics. Tingnan mo kung okay na yung visa nyo doon. Pero hindi ko guaranteed yan. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oh, sige. Tapos yung agency na tumutulong sa amin, tinawagan din ako na ganito, ganyan. Explain. Tapos sabi ko, hindi, susundin ko yung consul. Pupunta ako doon kahit walang email or walang, ewan ko, anything, whatever. Pupunta ako doon na 7 a.m. Or maghihintay ako doon. Punta ako 7 a.m. to 11 a.m. kasi yung pickup ng visa, wala. Wala siya, as in wala. Punta ako sa work ko, sa BGC, balik ako. So, work ako doon. Tapos pinamin nag-email na, issued na yung visa mo, kunin mo na sa Parkal. Sabi ko na, kung hindi pwede, kasi ngang 11 a.m. lang, hindi daw pwede mag-issue. Eh, hindi ko pwede kunin ng 25 or else ipo-forfeit nila kami. Diba? Pinunta ako pa rin sinugod ko, siguro mga 2 p.m. yun. Tapos sabi ko, eh, may authorization letter. Kompleto ako sa requirements. In-issue nila, nandun na pala. So, nakuha ko siya ng August 24. Tapos the next day, August 25, sinabi ko sa mga, pagkakuha ko, sinabi ko sa mga, I have the visa, sinabi ko sa kanila yung pictures, ganyan. Tapos yun, natuloy kami, naglakalipad kami August 26. Wala kaming practice, legit. Ang huling practice namin, kasi nga, lahat kami kabado, si Cinqua nagkaroon ng problem sa internet, tapos hindi kami makapag-practice. As in, because of the bagyo din, nagkakaroon ng lag yung practice namin. Uling practice natin namin Friday bago nag-ano. Tapos, as in wala, as in zero practice hanggang sa lumipad kami, dumating kami dito na August 26 ng gabi sa US. And then, August 27, kumuha lang kami ng player's kit namin, yung mga badges na kailangan.
3: Oh.
4: Nag-crash course kami the whole day. Nagkaroon kami, in-schedule namin lahat ng pwede namin makascream na open pa. One of the best teams in Japan, niyaya din kami mag-scream, yung exist. Nagulat nga ako eh, sila yung nagyaya sa akin na mag-scream. Mm-hmm. Baka daw may free. Yun, ano lang kami, practice ganyan. Tapos the next day, nung kahapon, first game, tulala talaga kami lahat, talo kami. Pero at least nakakambak kami ng second and third game namin. And hopefully, today, ayoko maging kampante, pero I know how this teams play sa main stuff, I mean sa offline game, I mean dito sa mga sa ganitong klaseng tournament. So hopefully ma-pull off namin, sana ma yung mga boys ko sana nakahawak pa rin sila sa momentum. Hindi kami magre-relax. Yun lang talaga ang masasabi ko. Sana lang talaga magdire-diretso pa kami today.
3: Yes.
4: Kasi ang ganda na nung panalo namin. I mean, sila lang yung... I mean, alam mo yung pag natalo mo na yung team na to, kaya ko na eh. Natalo na namin to eh. So for sure, kaya na namin
3: may chance. May chance.
4: Kasi sila yung current Asian champion na... I mean, ngayon, this year, natumba namin sila. So may chance na kami. So sana hindi namin... Hindi mawala sa amin yun.
3: Hmm.
4: Ayoko kasi magpakampante and ayoko magyabang. Talo namin kayo for sure. Ayoko naman ng ganun. Check yun yung masasabi pag nasa main stage ka na eh. Lahat nga ng pinractice namin on screen the night before, wala namang nasunod dyan lahat. Di ba? So yun ang journey. So sana nag-enjoy ka sa kwento.
3: Oo. Actually, nakakatawa, mother. Parang umbaga buzzer beater yun, actually.
4: Sobra lahat. Sobra. As in, Hi, yung mga nababasa kong comments ngayon na bakit ganito, ganyan, na parang hindi nyo alam pinagdaanan ng Unite team.
3: Yes.
4: Kasi ako silang ganun eh. At saka yung mga nagsasabing chambay pagkapanalo namin sa FNL. Hello, binigyan namin kayo ng grand final laban. Mm. Ano chamba doon? Tutuwa ko kaya kayo.
3: Ayun. Mother. Ngayon naman, nakarating din sa akin yung ano, yung pinosbo sa ano sa community group sa sa PUPH na yun nga, hindi na kasama yung Pokemon Unite next year.
4: Yes, hindi
3: oo.
4: Na.
3: So, ano yung initial thoughts niyo nung nakarating sa inyo yung balita na yun?
4: Alam mo, initial thoughts, of course, sad. Actually, lahat ng buong community globally, even North America, Latin America, sobrang sad kami. Siyempre, nasanay na kami na world kasama kami sa World Championship, ganyan. Pero, parang it makes sense why Pokemon Unite is not included sa mga Masters Ball League, Premier Ball League, sa NICEUIC, LAIC, lang sila nakakasama, which is parang Master Ball League sa Asian Uni. So actually, nakakasadagulat din ako, hala, baka Pokken the second, ano may Pokken, yung Tekken ng Pokemon, na parang niremove na lang sila, tapos hindi na, actually, sa Pokken kasi pagka-remove, wala nang plano, so, totally remove by, ganun. Sa amin kasi may plano si Pokemon talaga. As far as I know, hindi ko lang din sure kung ito yung 100% kasi nga, not every team can go to the US.
3: Mm-hmm.
4: Katulad namin, lagi kaming struggling every year. Paano kami lilipad? Paano kami pop? I mean, laging 50-50 kasi pag interview, dadaan pa kami ng interview ng US visa every year kasi hindi naman kami ginagrant ng 10 years, multiple visa, multiple entry sa visa. So, ang sabi talaga is because of the visa issues. Good thing ngayon ang China nandito kasi parang for the past years, hindi nakakapunta ang Chinese team because of the visa issues din. India, two members lang ang nakapunta dito, the rest denied sa US visa, diba? Yung ibang team like Hong Kong, Taiwan, Hong Kong team, apat lang ang pasado sa kanila. Yung isa, kung sino na lang may US visa from Hong Kong, kinaladkad nila na naglaro ng Pokemon Unite for them to play here. So, di ba nakaka, parang hard work ng mga players, tapos because of the visa issues, hindi nila na po-fulfill yung dream nila to compete or experience Pokemon World, di ba? So, I think that is the, feeling ko talaga visa issue talaga siya. Yung doon sila kumukuha. Kasi, VGC, TCG, yes, I know may struggle din sila ng ganun, pero majority ng struggle nila, if I'm not mistaken, is because of financial issues. Sa amin, hindi visa issues sa amin. Kasi completely hindi kami makakapaglaro. So, I mean, of course, mahirap din pagdating sa financial issue. Hindi ko naman sila iniisentabi. Pero, yun nga, parang ako, of course, I'm just concerned for the Unite community. So, dun ako magpo-focus na wala eh. Kailangan ko mag-focus sa Unite community and ito yung pwede ko ibigay na information sa inyo kasi kami yung least player na meron for the Pokemon franchise game. Kami pinaka-onting player sa buong community. So, tapos nababawasan pa siya ng team because of the visa issues eh. So, yun yung point ko kung bakit parang feeling ko mas nakawa ko sa Pokemon Unite. Pero meron ako NDA kasi with Pokemon.
3: Mm-mm.
4: So I know what's gonna happen next. And I've already announced it naman that there will be Pokemon AOS Crown na magkakaroon ng independent si Pokemon na. Magkakaroon siya ng sariling World Championship.
3: Oh.
4: That will happen in Japan on March. And magsistart na yung qualifier niya in November, December this year. So after namin ng Asian Games, meron agad. So magkakaroon siya. And hindi mo siya NDA. I mean, naka-announce yun. Ang NDA lang sa akin is the journey of the dad. So, abangan na lang nila.
3: Mm-hmm.
4: So, ako medyo na-excite din ako. Actually, hindi ko expected din yun nangyari. The one who contacted me is the director of the Pokemon Unite itself.
3: Huh?
4: Like, the super-duper head ng Pokemon Unite. Like, nagkaroon kami ng sit-down online meeting with him. kasama niya yung parang second in command siguro siya, si Maya, second in command for the Pokemon Unite community. I mean, for the global Pokemon Unite. Nagulat ako, like, silang dalawa yung kausap ko, and I thought that there will be other teams with us, pero ako lang, as in, akala ko lang sa job interview ako sa mga tatanong nila sa akin, naloka ako, ganun. Ano nangyayari dito? Bakit pag-isa lang ako dito? Ganyan. Tapos sabi nga parang, basta habangan nyo na lang. Philippine ako ha, tandaan nyo, Philippines ako. I mean, isa kami sa mga pinaka-onting player pool ng Pokemon Unite. So bakit ako kinausap? Like, I know majority of the teams kinausap nila, pero mostly kasi NAEU, sila yung dun sila na worry. Pero sabi ko, ba't isa sa mga Asian teams, ako yung kinausap nila directly about this. So, yeah, so abangan na lang nila. Pero again, mangyayari na siya on November, December. So, kung sino man na magcha-champion this year, ang ikli ng reign nila, wala pang isang taon. Huh? 6 months lang, yes. Mapapalitan na sila by March. Kasi March na yung next World Championship. Pero at, of course, kung sino man yung champion today, I mean, champion this year for the Pokemon Unite, tatak na sila sa history kasi last champion, I mean last worlds ng Pokemon Unite this year, sila pa yung champion. So, I know naman na may impact. At kami na yon, joke.
1: Yeah.
4: Hindi joke lang. Totoo.
1: Manifesting. Okay, manifesting.
4: Yes. Lahat ng bato ko dito, pampaswerte daladala ko.
1: Oh my
4: kami
1: God.
4: Na yan.
1: Yes.
4: Wala
1: yes.
4: Walang joke yon.
1: Oo, manifesting. Ako, Mother, kasi yun nga na alam naman natin pareho na yun nga yung fan base dito sa Pilipinas sa Pokemon Unite is not that hindi siya parang konti. Sa totoo.
4: Konti ng pa-konti.
1: Sa totoo lang. Kaya yun nga good thing naman pala na meron naman palang upcoming no na
4: yes,
1: ginagawa naman si Pokemon to parang palitan or no.
4: Sure naman na yun. Sure na yun.
1: Ayun.
4: Like 100%
1: ayun naman,
4: sure.
1: Next question naman, Mother. Ngayon, ano yung mga lessons na natutunan nyo during the past 2 editions na nag-compete kayo, di ba, sa Talon, di ba? Nag-compete kayo sa Talon. Ngayon sa Team Nemesis, ano yung mga lessons na binaon nyo from the past 2 years of competing sa Worlds? Ano yung daladala nyo ngayon, yung mga lessons na yun?
4: Ano ba lesson ba? Personally o lesson sa game?
1: Parang mga motivation ganun. Ano yung naging motivation yung ganun?
4: Oo. Actually, yearly sanay na ako or atin sanay na lagi ko nikwento sa mga boys yan. Ako personally lang to. Kasi alam ko yung mga boys ko parang ang lesson lang talaga sa kanila is kailangan lang with good communication lang talaga at saka hindi yung half-hearted ka pumunta sa stage. Alam mo yun? Yung mga ganun. Kasi, I mean, alam ko wholehearted naman sila lagi, pero kailangan hindi yung, ito kasi kalaban namin, talo kami dyan, for sure. Hindi na kami ganun. Parang, hindi, kaya na natin to. Parang ganun na yun sa boys. Ako naman, parang lesson sa akin is, resiliency talaga. Kasi, every year, sa World Championship, alam yan ng lahat, nakinikwento ko yan na parang alam nyo ba na mag-isa lang ako sa backstage, kapag lahat sila dun sa kabilang kalaban, pero nung una, lungkot-lungkot pa ako niyan, sad-sad pa ako, pero ngayon hindi. Lalo na kahapon, ang laking sampal sa mukha talaga nila lahat kahapon. Andiyan kayo lahat, tapos mag-isa lang ako dito sa may side na to. No? Wow. Kasi nga, of course, naka-cheer sila lahat and they didn't expect that we will win. Tapos, ayun na, resiliency lang talaga and kailangan positive ka lang na kahit ikaw na lang mag-isa nag-cheer para sa team mo, kailangan hindi ka mawala ng pag-asa sa kanila, magtiwala ka lang talaga, sintiwala talaga na kaya natin to, wala na talaga imposible. Even sa nasa audience ako na lang mag-isa nag-cheer, sumisigaw, as in, yun. Ang dasal ko lang naman kasi every year na parang kahit mag-podium finish lang kami, para naman may kasama na kami ibang Philippine team. Kasi ang lungkot mag-isa. Ang lungkot talaga mag-isa, lalo na kapag audience ka, sobrang lungkot, na parang tadapin lang sa'yo yung mga Pilipino dito kapag wala nanalo ka. Yes. Pero yung struggling nyo unong una, parang, wala ka naman nung una, di ba? Nandun ka sa kabila. Ngayon, naging Pinoy ka na. Gusto ko ganun eh. Yung mga ganun. So hopefully, yun nga, resilience lang talaga na parang huwag ka talagang gi-give up. At saka, Sabi nga ni ano, 'di ba, ni Rengoku, set your heart ablaze. Huwag mong isipin hindi ka, kahit alam mong mahina ka, lumabang ka, show up. Yes. Kasi may bubuga ka. So ganun lang yung ganun talaga yung lesson na bit-bit ko na parang huwag mong tingnan na maliit talaga yung sarili mo kahit malaki yung kalaban mo. Kasi talaga lalamunin ka ng buhay dito sa World Championship na kahit sabi mong for the experience ka lang ng world, pero pag na-experience mo yung talagang parang pag pinagtutulungan ka lang ng lahat, ako, sabi ko sa iyo, iba yung impact ng worlds talaga. Kaya ngayon, laban, resilient yung pinaka-lesson talaga namin. Ako, I believe pati yung mga boys ko, yun din yung nararamdaman kong lesson na nabitbit namin.
1: Well, Mother Nick, another question naman, no? Next question. Ngayon naman, haharap kayo mamaya sa T1. Mm-mm. So, alam naman natin, it's the round one of ng playoff stage, no? So, anong klaseng performance na pwede nabing asahan on your road, no? Malapit na actually, on your road to the crown itself. Anong pwede namin asahan na performance?
4: Actually, ayokong maliitin yung T1 kasi nakita ko rin sila maglaro kahapon. And knowing T1, iba sila kapag hindi live, iba sila kapag live. So, alam mo, gets mo? Ang laban namin hindi live mamaya with T1. My God. So, alam ko, may bubuga tong T1 na to. Alam ko na to. So, hindi tayo pwede magpakampante. Ilang beses ko na rin kasi na ano yung T1 eh. Alam mo yung parang weekly namin silang ka-scream. Before kami magkaroon ng Echeboreche before the visa. Mm-hmm. Weekly namin silang ka-scream. Push and pull. Alam mo yun? Hindi ko masabing kaya namin. Ako, marami kaming wins sa scream namin with T1 eh. Kaya namin talaga. Kaya namin. May ayoko lang masyadong ayoko lang maging mayabang. Pero alam ko kaya namin. I'm confident na kaya namin. I'm confident na mananalo kami. Ayoko lang maging mayabang. Gusto ko lang make sure yung voice ko is preheated. Alam mo yun, napainit mo yung makina. Gets mo? Pag napainit ko yung makina ng mga boys ko, alam ko kaya ko yan, kaya na namin yan, dire-diretsuin namin yan eh. Mm-hmm. Ayoko lang yung lumabang kami mamaya na hindi pa mainit yung makina. So, yes. Yun lang yung gusto kong i-prepare for T1 later. I know, of course, kagabi nagkaroon na kami ng reviewing for what we will expect for T1 sa strategy, sa draft, and of course sa last 2 minutes eh. Alam ko may execute namin na maayos, and mapainit ko lang makina ng mga to. Yun lang yun. Yun lang. Kasi syempre ayoko naman sabihin na hindi kami nag-strategize yan kasi ka-scream namin, alam na namin mangyayari. Ayoko. Inaaral pa rin namin yung scream for the past days, na past few weeks namin na magka-scream sila. May bubugay ang T1 na yan, pero mas may ibubuga kami. Kailangan ko lang painitin makina ng mga to.
1: Ayun, to wrap up itong short
4: tagal,
1: lang naman.
4: Diba? Dinaldal mo ko eh.
1: trabaho namin yun eh. Professional chismoso
4: eh. Pero inquirer ka na, nakakasaya-saya.
1: Oo, syempre. Pero ayun,
4: man. Sino ba sila? Ikaw na tatawagan ko pag magpapakover ako. Hala, naka-record.
1: Okay lang. Sige, mother. Walang problema.
4: Sa tech, no? Sige, mamaya sabihin ako sa'yo after nito.
1: Sige, mamaya. Ayun, mother. Anything na gusto mong sabihin sa mga supporters and sa mga fans ng sa fans nyo sa Team Nemesis?
4: Oh. Actually, ay sobrang salamat. Talaga, actually, hindi nyo alam yung happiness ko kahapon. Paglabas ko backstage, dinumog kami ng, di ba dinumog? Yung mga biglang nag-congratulate sa amin and nakita ko yung Pokemon Philippines community na nanonood pala. Hindi ko kasi expect na manonood sila kasi merong isang VGC si Noah na undefeated siya na parang syempre mas alam nila yung game na yun. Pero nanonood sila sa amin. So sobrang happy ako sila. Ay, si Maria, sila Wancho, nandyan sila nanonood. And also sa mga nag-message sa akin na Pinoy na nagulat ako, sila Skitty, I mean the Pokemon Philippines community and the Pokemon United Philippines community na lalo na yung mga kaklose ko na nag-message talaga sa akin na alam nila yung pinagdaanan ko na sobrang tahimik ko for the past months after namin manalo sa PH Open. Alam nila yung struggle. So talagang sila yung nandiyan until now. As in, ginulat namin ng buong Pilipinas na natalo namin yung Fener. Naiintindihan ko naman na maraming naging masaya. And yun, we're the face of the Philippines. So with beating Fener, guys, huwag na kayo matakot mag-RG. Mag-RG lang kayo, palagpasin nyo ng 1 minute yan. Labanan nyo lahat ng Hapon. Pag nakitang Pilipino kayo, ay, aabangan na nila kayo. Talunin nyo rin sila. Inaabangan na tayo ng Japan ngayon, guys, dahil sa nangyari kahapon. Kaya, this is for you guys. And I'm really thankful for the spirit of the Philippines. Nararamdaman ko kayo dito. Madaling araw lang talaga yung laban. Pero I know, pagising ninyo, champion na kami. Promise.
1: Oo nga, no? Kasi magkasunod na yung ano, yung... So, games, no? Actually.
4: Pagising nila, champion na kami niya.
1: Oo. Ayun, thank you Mother Bertie sa short and exclusive interview. And ayun mga kababayan, that's the exclusive interview ng News Radio PH kasama si Mother Bertie of Team Nemesis PH. Wag niyo palalapasin ang kanilang journey papuntang World Championships sa Grand Finals. Ayan, this coming few days, no? August 30 and 31, no? So ayun, so may bayan yung may laban sila mamaya. Ayun! For News
4: August
1: Radio
4: 29 and 30 pala. August 29
1: and 30. For News Radio
4: Philippines. Ay, dyan. 29. Oo nga pala. 30-31.
1: Oo, taba. Oo, kasi sorry. Iba. Oo.
4: Oo nga pa.
1: Oo, ayun.
4: Okay.
1: Ayun.
4: Thank you.
1: Mga kapatid, kababayan, this is Clyde John Pascual. Ito ang exclusive interview ng News Radio Philippines. Para sa Lakas ng Pinas, ako ang inyong Senior Business and Sports Correspondent, CJ Pascual. Thank you, guys.

0: bago tayo tuluyang magpaalam, may doon kami ibinabana ng pag-asa sa orange rainfall warning ang antas ng babala sa buong Metro Manila base sa inilabas na heavy rainfall warning advisory ngayong alas 11 ng gabi. Ang ibig sabihin nito, bagamat bahagyang humina ang pagbuhos ng ulan na mararanasan sa susunod na 3 oras, nananatili pa rin ang banta ng matinding pagbaha sa ating rehiyon. Samantala, nakataas pa rin ang red warning level sa mga karatig lalawigan ng Zambales, tulad ng Zambales, Pampanga, Bataan, Tarlac at malaking portion ng Bulacan. Samantala, nasa gitna ng isa sa mga pasaherong dumadaan sa Agana Bridge, nagbuho ngayong araw. Sa isang Facebook post, na rescue ng otoridad ang isa sa mga 5 sakay ng MPV na nahulog matapos bumuho ang bahagi ng Agana Bridge ngayong gabi. Sa post ng Tarlac LGU, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 4 na nawawala pang sakay ng nahulog na sasakyan.
1: At yun nga, ang latest natin na nakarating ngayon is that na-rescue na po ang mga otoridad. Ulitin natin ha, na-rescue po ng mga otoridad ang isa sa 5 sakay ng MPV o multipurpose vehicle na nahulog matapos gumuho ang isang bahagi ng

0: sasakyanan, and I hope and I wish na sana ay makaligtas po sila. At yan ang mga balitang aming binabantayan, mga balitang pundasyon ng talakayan at usapan sa buong bayan. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala. Patuloy po kayong nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Channel, Cool FM, Cool TV, RKW, 107.1, KTSB, 98.3 at JLR Online Radio Stations. Ako po si Adam Suliaga.
1: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube at X. Ito po ang News Radio Philippines. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Sa ngalan ni Gabriel Midde Villegas, ako po si Joya De Asis. Ito ang News Radio Tonight. Magandang gabi at ingat po tayong lahat.

0: mga kaibigan, mga... Ay, wait. Para ganun talaga ang intro eh. Mga karandom, mga kalamaw, ako po si MSA. Na hindi ako maninig sa paa. Ay, bawal yan. Ito ang may sasabihin ako. Okay. Guys, it's March 22. Anong kuha, balls? Anong kuha, balls? Ba't kuha, balls?
1: Ba't inaano niyo pa yung ano?
0: Terrible. Ano ginagawa mo? Terrible. Ito ba yun? Gago. Lumalabas. But anyway, it's March 20... March 22, 2025. And, Sabado na nga, no? Malapit naman matapos. Mag-April na. No? Ay, nandis na lang. 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 days. 10 days na lang pala. Pambihira.
1: I love kuha balls, no.
0: Whoa! I love kuha balls. Grabe na. Okay.
1: Certified alaywa moment.
0: Real.
1: Alaywa?
0: Ayan.
1: Alaywa?
0: Mga kaibigan.
2: Samantala, tingnan natin ang mukbang ni Dr. Seg.
0: Wala.
2: Sorry, stream.
0: Sino nag-play na?
2: Mukbang with Dr. Seg.
0: Sino nag-play na? Koko.
2: Ano Dr. Seg. Kakainin ni MSA aside sa kanin. Tingnan natin.
0: Dati yan, guys. Kumain ako.
2: Itlog. Ano?
1: Meat.
2: At saka may meatloaf.
1: Eh, pakilapit po yung mic. Dito po namin kayo narinig.
0: Grabe. Oh my God.
2: Ayun, may kit.
0: Ay.
2: Buti, may ketchup na yan.
3: Hindi iba yan, Jeep. Mayonnaise yan eh. Mayonnaise yung tawag doon.
2: Ay, mayonnaise yun? Talo ko, sorry.
3: Butang
2: ako, guys.
3: Buting ketchup, may
2: ketchup.
0: Oh my God, kalubas na kalubas.
2: Image Network,
0: pero, lang ako ng ano, how do I do this? Anyway, aside from this, ano ba? Ano yan? Ba't ba galing? Yung background! Ba't background yung bayot? Pambira! Tignan mo background, bayot galing! Pambira yan! Yan, 2023 era! Pambira! Grabe naman! Chachapi yung mic. Anyway, tonight, ba to? Naglaro ko ng Ori and the Will, ano nga yun? Kalibutan pa na.
1: Ang susunod na kan tonight.
0: Ay, ay gag, yung background. Tek na yan, yung background. Background ng kuha, boss.
1: Medyo na-trauma na ako sa intro ng ano eh. Nang abangan sa susunod na kabanata.
0: Ay, oh.
1: Oh, alam niyo na po yun, guys. Kaya...
4: Happy anniversary, palibhasa.
0: Whoa!
1: Oh my God.
0: Whoa!
1: Oh my God, ang Mandela effects ako dito.
0: Mandela effects. Oh my God. Grabe yung daag. Ay. Pero mga ibigan, uulitin ko kahapon. Uulitin ko. Oh nga. Na mag-on break ako. Ang may sasabihin ako. Saan nga to? On break muna ako sa April 4. Wala munang may sasabihin ako sa abri. 25 and 26 lamang. Babalik ako dyan.
4: Wow.
0: Babalik.
4: Crazy.
0: Pero don't worry. Maglalaro mo naman ako ng laro. Sa aking YouTube channel, yes. Sa aking, yeah. Nga. Sa aking YouTube channel, pwede kayo manood at mag-stream at paglalaro ko. Ewan ko kung anong lalaroin ko. Tama na. Ayoko na sa aircon, mic ko, pambihira. Anyway. Sige na nga, fine. Marinig yung sarili ko.
1: O ang kanta. Magpatugtog muna tayo ng kantang Ilarie Mula kay Shusha.
0: Uy! Wag yan.
1: Kung si Shusha, hindi yung may meme.
0: Ito ba? joke lang.
1: Wag mo nang i-play yan, alam ko na yun.
0: joke lang.
1: Medyo kinakabahan ako sa totoo lang.
0: Kasi aray, baka mag-overheat na to ah. Tay tayo na to. Okay. Grabe yan ah. This contains explicit English.
5: Ang gulo.
0: Pangit ang touchpad. Teka. Wow! Pinatugtog nga.
1: Wow. Ambasi ay
0: ang init. Anyway.

0: back.
1: Ay, yeah. So,
2: ay.
1: Ay, buti na lang OBS yung napindot ko. I was very anxious to open the video. The camera, I mean. Buti na lang nakaset sa OBS. Kung hindi ay nauto. Goodbye, privacy.
0: Yun. Papatugtog. Ah, nga pala. Ang base nga pala eh. Anyway, try ko nga i-open. Pag to na ba, wala na.

0: Grabe yan ah. Voice mod. Ano ba? Grabe yan ah. Pero guys, naglaro ko ng Ori. And the ano nga yun? And the wait lang ah, i-search ko nga sa
1: Google. Wala pang passing.
0: Utay na ang passing. Para tayo makaka-operate dito. Baka ko lang. I-deleting ko naman.
1: Wala pang passing.
0: Bro.
2: Anthem ng MSA show.
0: Bro, hindi. Hindi yan. Hindi ko anthem yan. Gago. Ayun. Ori and the Will of the Wisp. Ito, lalaroin ko to sa aking stream. Yes, mga 5 hours.
2: Wow, I don't know kung matatapos gaming.
0: Ano ko. Ano naglalaro ko dati? 2023, 2022, 2023,
2: 2024.
0: Wala ko
2: diyan. SMP highlights, MSA syslag issues.
0: Kailangan ko ng bagong PC. Kaya laptop na ulit.
2: Real.
3: Alam mo, pagbibili ka ng ano, mag-Aspire 5 ka na lang, mag-Vivo Book, or...
0: Pwede.
3: Basta yung ano, basta yung malakas.
0: Mm-hmm.
3: Yan, ano mo rin, consider mo rin naman yung budget mo. Yun lang.
0: Yun lang. Mm-hmm.
3: Kasi pag halimbawa, ano, magkano ba ang ano mo? Magkano ba ang...
4: 10, tuloy. MSA.
3: Lang yun.
0: Bakit?
4: MSA, kung bibili ka ng laptop, at least for the love of God, wag naman sana Celeron, no?
0: I don't choose Celeron, alright? Ayoko ng Celeron. Mahina eh. Mahina. Okay, mahina ang Celeron.
4: Huwag mong gayahin si Chito. Mag-chismis ng BGC na sa phtbcheck.com. Baka naman, baka mayroong Christy Permin dun sa ano ninyo.
0: Bro, ha? Nangyari sa internet ko. Uy, uy. Oy, ano to?
4: Nag-glitch.
0: Uy, mag-glitch. Wait na, disconnect. Naglalagang ko.
3: Okay, so ito lang ah. Magkano ba yung
0: ano?
3: Magkano ba yung budget mo, MSA?
0: Ay, shot. Teka. Uy, stop.
3: Magkano ba yung budget mo for your laptop? For your ano? Sa laptop mo?
4: Oh, magkano yung budget mo? Sana wag po 10,000 ha?
0: Wala pa nga ako napipili. Guys, wala pa ako ng pipili. Wala.
2: Nawala siya! Nawala!
0: Ano nawala? Nandito ako. Ay, gago.
2: Ayun!
0: Ako nawala. Hindi ko lang kung anong pipili ko. Wala pa ako ng pipili, okay? Ano ba? Pasya na. Pero guys, saka na yung laptop, tangina. Magsiselfon na lang ako. Ariel!
3: Alak. Uy, nostalgic yan ah.
0: Uy, Cool FM. Number one sa Mega Manila.
2: What? What? Sa what? Sa Ega? What? Huh?
0: Mega Manila. Hindi. Ako. Diyos ko. Ito guys. Kaya ako mag-i-stream kahit walang MSA show. 5 hours lang ako maglalaro sa computer shop. Malakas naman doon ang ano din.

0: Na-miss ko yung title card na yan.
1: Yung title, yung thumbnail.
2: Tayo lang yan. Ah, sige, buksan ko na yung camera. Pag to, dito na ano.
3: May kukuha na lang ako, I'll be
2: right back. Gailang. Na nga. Wow, sobrang puti. Babay natin. Fuck. Bakit? Welcome. Ayan po. Nandito tayo. Sa clean kitchen. Sa lugod naman niya, ano? The kitchen. Tangina, nagbabagi na yung ano ko. Voice mod ko talaga. Totoo lang. Anyway, naglalaro ko ng Ori and the Will of the Wisp 2020 game. Pero na-announce ito since 2017. Maganda itong laro natin.
4: The system works.
2: Okay. I know, nilaro ko din to yung una, yung Ori and the Blind Forest din. Ang ganda ng istorya. At ang ganda din laro. And it runs here to my laptop. Buti na lang nilaro ko dito sa laptop. Yung isa kasi hindi kasi nagana kasi DirectX 11, that's the graphical issue kasi wala itong graphics.
4: It's a difference in product development philosophy.
2: Kaya doon na lang ako sa computer shop instead. Tinaray ko, gumana, okay good, hindi naglalag. Grabe talaga.
4: Their best work. Oh, that makes sense. So I don't have to be necessarily like a recruitment savant.
2: And develop ito na mula sa Moon Studios and sa Xbox Game Studios. I wait.
4: And that's exactly.
2: Pinablish ito ng Xbox Games. Yes, Xbox Game Studios. AKA the Microsoft Studios.
4: Are ranking among the best ratcheting screwdrivers on the market.
2: Nanonood na nga 906 tips ay
3: Linus drop tip.
2: Linus drop tips.
4: Take a break. Okay, yes,
2: we're going to
4: win that.
2: Ganda itong plot story. At maganda itong rating. Mga nasa 8, 9 out of 10. Holy shit. Pati naman ni-review, oh my goodness. 9.6. Ah, 9.6. 96% pala. Ayan, no, 4.8 reviews. Ayan, 4.8 reviews. Ang gulo ng utak ko. 4.8 ratings.
3: Mandila?
2: Dilaan kita, ay.
3: YTV.
2: Dilaan kita. Ay. Nakatake yun. Ayan nga.
3: Oh my god. Tang ina.
2: Yan na nga. Holy shit. Trending video games for today. Ay, ayoko laruin.
3: Oh my god.
2: Pero lalaroin kayo sa stream. Umagang kay kalat. Umagang kay kalat, gago.
3: Magandang gabi. Baby.
2: Boy! Boy! Ba't electro boom? Terrible! Electro boom! Yung upuan, nalala ko yun eh. Napanood ko yun eh. Tarina. Grabe yan. Sabog ng kuryente. Naku po. At yan, lalaro ko guys. sa April exact same time. Ay hindi, hindi gabi ah. Minsan mga nasa alauna. Minsan na ako nag-schedule for streaming time, only about 5 hours.
4: Yeah,
2: kasi ganun, or 4.5 or 4.0, I don't fucking know.
4: Oh, man.
2: Nalaman niya na.
4: Honestly, this is one of my favorite things about it.
2: Pero nilaro ko siya. I got the backup to the save. Nakuha ko na rin. Siguro ang gagawin ko lang, back to start na lang. Kasi nilaro ko na ng konti. Okay naman siya. Ang ganda ng graphics. Made with Unity Engine for real. Unity Engine. Yung unang-una din, Unity Engine din. Uy, ano yan? Ano yan? Wait lang. But yeah, November update. Chito. November losers. Chito, Bobo, Jokyo, Opus, and Katibs, Anton, Lumi, Foden, Blowbridge, Lalisa, Free Apple, Prediction Pool. Ang inang yan. Ano to? Pambira. Grabe yung NNN update.
4: I don't know that I necessarily agree. I kind of feel like...
2: Mamaya, baka ako matalo dyan. Grabe. Grabe, ha? We'll probably survive. Athena, Blowy, TCP, Yo, Geo, Stephen. Oba, 96%? Diyos ko po! Prediction. Grabe talaga, lads. Diyos ko po. Grabe talaga. Sa mga natalo noong 2024, I am sorry. Joke lang. Ang bihira. Noong ano pa yan? November?
4: One is that
2: matitignan natin yan sa next November.
4: I will say that
2: next November sa... Yeah, oo nga. Anong tinatawa na mo, Terebi? Grabe.
5: Possibility na included ka dyan sa NNN.
2: Baka. Baka ako included dyan. Simula November 1, Sabado. NNN na, okay? Ay, wala pang NNN dito.
0: Uy, ano, Terebi, kamusta ka naman? Kasi kahapon parang medyo, ano ka?
2: Oo nga, Terebi.
5: Alam mo, sa tutula, ako yung ano yun, ako yata yung mananapaw. Sumasapaw. Kumbaga parang sumasapaw talaga ako. Parang oski ganun.
0: Yung kahapon, same piece din. Ako nga rin, ano, masyado rin akong naano kahapon eh.
2: Grabe.
5: Baka matakot ako, para ako si Oski, mananapaw, sumasapaw sa ano.
4: There's a window in front of it. I can't see what you see. Yeah,
2: so
4: that's my problem right
2: now. Kate, ay. Okay, anyway. To the topic, yung Ori and the Will of the... Pag to the topic, teka. Pambihira. Ang hirap talaga mag-talk show dito. I don't know why. Ano ko nahihirap?
4: Why not? Man, I see that debate's been opened up
2: again. Baka maano ulit. I don't know.
4: It was a fairly respected publication. So,
2: Pakboy na naman, ay.
4: So, I guess that was no longer settled, but it doesn't matter.
2: Oh shit, forking up pala ang supported na itong Ori and the Will. Via Xbox One. Meron din sa Xbox One.
5: MSI talaga susunugin talaga CPU nito eh.
2: Masusunog na CPU, pambihira. Ano, mga nasa 96
0: mamaya
2: Celsius
0: guys. Mamaya mag-anong 7 yan.
5: Don't 7.
2: 96. Pag 96, patay agad ang PC ko. Dapat dinegrade ko na de-joke lang.
4: Why
2: ang nasa sa akin din ay i3 lang. Yung dito mismong Sony, mismong BIOS sa motherboard. Ito kasi nakalagay dito ay 3310.
5: Pwede pa yung RAM eh. Pwede pa i-upgrade yung RAM.
2: Ala, in-upgrade ko na to.
5: Yung RAM yan eh.
2: In-upgrade ko na to, 8 gigs.
5: Pero ang init pa rin.
2: Pero ang init ay 7, ang ina.
5: Pwede ba 16?
2: Ay, bawal ng
5: 16.
2: Bayo 2, bawal to ang 16. Hindi yung supported ang 16. 8 lamang are.
4: Are you serious?
5: Ay, kala ko hindi eh.
2: Pero guys, lalaro ako sa aking stream, sa aking YouTube channel. Subscribe lang kayo sa akin. Huwag ko na lang kung bakit. Kaya tatapusin natin yung laro na yun. Oh my goodness, let's fucking go.
4: Why are
2: or what if na lang ako mag-inactive sa may sasabi? Dead joke lang. Tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi ko kung anong episode to, pero I don't know. Ayun na nga.
5: May sasabihin ako sa computer shop, ganun.
2: Ano may sasabihin sa computer shop? Sarado na yun. Hanggang 10 lam, 10
5: a.m. Hindi sa hapon.
2: Walang, okay.
5: Sa hapon mo gawin?
2: Hindi pwedeng may sasabihin ako sa aking ano ko. Kasi tukso lang yun. Sa streaming ko na lang sa aking YouTube channel ko sa aking sarili kong stream. Not the others.
5: Kala ko ni.
2: Kasi on break muna may sasabihin ako eh. Kaya sa April until 25. Babalik na ako diyan until 25.
5: Yo. So
2: pero sa May.
5: March.
2: Ay, sa May.
5: March 25. Ano ko sa March?
2: Third year
5: March
2: anniversary? 25. Ay, gago.
5: Yo! May sex ako.
2: We're going to bring it back, guys. Grabe yan. Third year anniversary.
0: Carla in action sa...
2: Terabitibi 35.
5: Ang dami. Ang dami ah, 35.
0: Channel 35 ka na kasi, di ba? Nakalimutan mo?
5: Kala ko kasi madami yung channels eh. TV 1, TV 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
0: Nasanay ka na sa joke na padami ng padami yung channel mo.
2: Oo. Grabe. Siguro, ang lalalit. Just go.
5: Pero sige nila, TV 1, channel 35.1. Since main channel naman yun, hindi na main channel.
2: Okay, anyway.
5: Sige, go.
2: Next! Oh, shit. Gideon, I almost got arrested for catching a registered sex offender. Kilala ko to.
0: Alam niyo ano, na-limit yung comment section ng League of Legends after 13 years of Lulu.
2: Ay God, grabe yan.
0: Alam niyo naman yung mga Pilipino, pag may na-discovering salita, ay naku po.
5: Lulu. Nagalulu.
2: Uy! Oh, shit! Nga pala, guys. Minecraft Live, guys. Minecraft Live, March 23.
5: Lulu, ganun.
2: Lulu, mamayang 1 a.m. Sa Philippine Standard Time, 1 a.m. PHT. Minecraft Live. Kung anong update. Ayan nga, oh. Minecraft Live, oh. March 2025.
5: Akala ko yung...
2: Nagaantay sila sa bagong Minecraft.
0: Akala.
5: Favorite! Akala. Favorite ni MSX Dreamy Bull.
2: Ano ka? Hindi ko favorite. Yes.
0: Favorite ni MSX yan, no? Si Renato. Yung sa Oras ng Himala.
2: Uy! Ano yun? Uy, wag yan.
5: Iba yan yung anina sa plug. Gumagano yun. Wait lang. Hanapin.
0: May ganyan.
5: Oh, nala. Wait. Nasa OBB.
0: Ano,
1: ha? Mm. Holy.
0: Oy, pero Terebi, alam mo, nawiwindang ako sa station ID niyo. Kasi, nung nag-ano tayo, nag-switch over tayo nun, Diyos ko. Napaka-dignified ng ano namin. Tapos, napaka-dignified ng sign-off namin. Yung station ID namin, sabay tayo, ang ganda ng ano. Tapos, sabay bigyan tayo. Ganyan. Sarap talagang ito na.
5: Ang sarap.
1: Pinapatugtog ko ngayon eh. Ano ba?
5: Guys, Guys, ito yata yung oras ng himala ni MSA TV.
1: Uy, wala. Walang oras ng himala sa MSA TV. Also, retiro na yung MSA TV. Coming soon from the future.
0: Si Gio natawa din sa ano. Si Gio natawa din sa switch over natin nung time.
1: Uy, Terebi. Ano ba yan?
5: Sarap.
1: Uy. Koko. Inalagay natin mo dyan.
5: Yan po yung...
0: Gulat yung mga viewers ng Terebi ng LVM kasi bakit daw naging Beanie yung ano, LVM.
1: Oo.
0: Sa channel.
1: Gago.
0: Tapos, yung sa ano naman, sa SBC, bakit daw naging BL? Pagkano? Tapos, sa channel 4 naman, they're the same picture. Wala silang pinagkaiba.
5: G-Shape. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba
0: dahil... Bini din eh. Puro Bini din.
5: Bini yan eh.
1: Daily.
0: Pero at least, naging successful na rin naman yung switch over natin. Pati na rin sa YTV at GTV, ano?
5: Uh-oh.
0: Talagang na rin sila kung tutusin. Pero sayang nga lang, di mapanood yung ano, di lang mapanood yung full national anthem, ng full national anthem music video ng YTV. Kasi nga, ay naku po, copyright pag EBS-CBN rendition yung gamit.
1: Grabe. Ay.
5: Hello guys. Meron po tayong ipapa-review sa inyo na meron tayong station ID na meron madi-divide lang. Screenshot ko lang.
1: Anong? Station? Ano? Repeat?
0: Wait lang
5: ah. May papalot. So guys, meron na akong ipapaluto ngayong araw na ito. So wait lang, screenshot ko lang.
1: Ay, nako.
6: Oh, kuha Terebi sa gabi.
5: Edit ko.
1: Kuha Terebi sa gabi.
5: Anong kuha ito? Kuha balls, ganun.
1: Kuha balls.
5: Wait lang.
0: Terebi, buti na nga lang daw walang Shinwen Yan Busane sa channel 35 nung sample transmission, anong test transmission.
6: Wow!
1: God.
5: Meron po tayo nilulutong ID ng Terebi TV.
1: May niluluto.
5: Manukan. Yan. Kulala lang yung mga image dito kaya pinagamit.
1: Uy! Ano ganap? Papatugtog talaga eh.
0: Mali. Ano ba yan?
5: Uy! Uy! Wait lang, meron akong nahanap na image.
0: Wait lang, hinahanap ko yun.
1: Okay, ladies and gentlemen.
5: Dito yun eh.
1: Ah, fuck, wala akong masabi. Never mind.
0: Wait lang.
1: Nalolooban ako diyan, pambira. Ayan, naglalag na ako, guys.
5: Uy! Ano yung mga...

0: Ito yung MSA lumobo ng ngayon na ginawa sa akin.
1: Rojo. Rojo. Guys, magandang. Guys. Oo. Guys, ito po yung channel 35, oh.
2: Ha? Wait, eh. Maling OSB yung gamit.
0: Maling OSB.
2: OSB yan.
0: Teka. Gago. Pambihirang Discord to, ah. Hindi na kinaya. Okay, guys. Malaman nyo na. Okay, naglalaro ng Discord ko. So, yeah. Ayan, nagbuffer nga. Ayun. Fucking hell. Naglag pa tayo. Gago, nag-Discord ko. Red! Naglalag ako.
2: Pasensya na guys kung masyadong ano ha. Pinaplay ko lang kasi yun. Oh, sige, MC, go ahead.
0: Ayan, okay na. Lag kasi, pambihira. Anyway.
1: Pare, wala kang sound.
0: Wala kang tunog po.
2: Okay.
0: Uy. May tunog. Hello.
2: Ano yan? Aawitan ka sa awit. Ay, iba pala yun. Pupurihin ka sa awit.
3: Hindi, ano, ibang ano yan. Ibang song. With this compost within the church yan. And yes, that was from the Roman XPS 30. Yung bagong keyboard kasi na-miss nila ako. Hindi ko pwedeng madalhin yung Roman BK5 kasi sila ang volume controls ever since that funeral service.
2: Okay. Alam niyo guys, ha, naka-prepare na yung ano ko, yung pink kong polo, tapos yung notebook ko rin kasi bukas ako yung tagapanguna. For the second time, Stephen.
3: Hello, Pink Gwen. Enjoy your...
0: What's up,
2: Stephen?
0: What's up,
3: ano nga pala yung sinad mo sa channel 8 dati? Yung Jollibee Chicken Joy tapos kasama si Gwen.
4: Uy.
3: Pambira kayo.
2: Stephen, for the second time, ako ang magiging tagapangon na bukas.
3: Yeah, I've heard.
2: Nagulat nga ako kasi biglaan. Biglaan ano si Pastor. Biglaan nagyan sa akin na ano, ikaw daw magiging tagapanguna. Minsan talaga biglaan talaga sa ano namin. Kasi ano din talaga, kunti din kami.
4: May napaiyak ako.
3: Sino nagpaiyak sa...
0: Sino ba nagpaiyak sa iyo?
4: Hindi.
0: Patulungan kita.
4: May, napaiyak ako.
3: Sino nagpaiyak sa kapatid ko?
4: No. May, napaiyak ako.
2: Isubong natin kung sino yung nagpaiyak.
4: Hindi. May, napaiyak ako.
0: Go lang.
4: May, napaiyak ako.
0: May napaiyak ako. Ay, napaiyak daw siya.
2: M-I-A.
5: Sinechitay.
2: M-N-A.
5: Blind item naman yan dyan.
2: Balita, sa radyong sira.
4: Si MSA, pagpapakita na ng paa.
1: Let's go!
0: Hindi.
1: MSA, mailik sa paa!
0: Hindi.
2: Paano manok, siyempre, Adidas? Paano manok,
5: Paano anong klaseng pa yan? Anong klaseng pa yan?
2: Panga ng manok?
1: Pritong pa!
5: Pa! Toasted.
1: Ako po. Toasted
5: yung pa. Na-overcooked.
1: Pizza na may paa.
2: Burger King food lettuce.
5: The last thing you want.
0: Ang inong yan, Lods.
1: Repolyo pa!
6: Repolyo pa!
1: Repolyo pa!
6: Gago!
1: Repolyo pa! Oh my god! Sabi po sa mga nagliligtas.
6: Sorry po sa kumakain sa gabi.
2: Pasintabi
5: ko sa mga nag-midnight snack. Nagme-merienda pa ako dito.
6: Gago.
1: Oh my god!
2: Buti na lang tapos na ako kanina.
6: Pa-disable ko nga to. Naglalagay ko. Ayan, very good.
1: Ayan, naglalagay. Kaya pala gumagaral.
2: This tournament eh.
6: Guys, it's Megatron. It's Mega from the what? Transformers. Transformers! Gago. Gago.
1: Magnetron.
6: Magnetron. Gago.
1: Magnetron. Microwave naman yan eh.
6: Itong MSA ito.
1: Mega. Magnetron. Magnetron.
6: Gago. Lakas tuloy na tawa ko.
2: Naalala ko tuloy si Ned Dibas na SMN.
4: SMT.
2: Namintang ako noon.
6: What the fuck?
1: SMNI.
4: Anong taro to?
6: City Skylines. Pinapakita napakita natin live.
4: Pwede ba 9-11?
6: Ha?
1: Red,
6: sinasabing 9-11.
1: Kala ko Blender. Yung render.
6: Gago, 9-11 daw.
4: 9-11.
1: Uy!
2: Si Ernie Baron nasa Twin Tower.
6: Gago. Uy! Pambirang archive yun. Grabe yung archive.
2: Ano sabi ko ano? Sinave daw ni ano? Ni Ernie Baron yung...
3: Bye! Paa ako!
6: Ano ba naman?
4: Ako!
1: Let's go!
2: Joke yung! Ano ba naman yan? Sa paa! Torfon!
6: Gago!
3: Piniprito! Paa! Ko!
4: Sarap!
1: Pinipri! Lechon paa!
3: Favorito di MSA
1: Pride Feet.
2: Grabe
6: naman. Paano naman? Ay, paa. Gago.
1: Pride Feet, Roasted Feet.
2: Joke yung
1: gusto ni MSA puro feet.
6: Paano naman no? Ay.
2: Sa lahat ng pipiliin mong picture, ito pang Torfun era ni Ay Sarun siya. Pambira yan.
4: Paa ni Torfun.
1: Uy!
2: Donate? Dinonate ang panicor phone? Yung poso, dinonate. Yung ano, dinonate na nga ni Torfun eh. Tapos, iyaano mo pa.
1: Let's go! Meron pa ako! Meron pa ako sa archive ko. Wait lang.
6: Grand Theft India? What the fuck? Never mind.
2: Pero guys, sa mga di po nakakaalam, spoiler
6: uy,
2: na rin.
6: Gago, kakapasok ng notification ko. Gago kang okay. CDJ ka. Gago.
2: Okay, so siya nga pala guys, ano?
6: Ang ilang CDJ.
2: Sa mga di po nakakaalam kung sino po si Torfun. Si Torfun po ay isang ano, ay yung babaeng nabunggo sa Tale of Thousand Stars that volunteer teacher siya. Tapos, dinulit yung puso niya doon sa isang maya, sa isang anak ng dating
6: nire-report ko to.
2: DNR ano? DNR secretary. So, naging volunteer teacher siya kasi ano, may puso, inano na yung puso niya eh. Pero tawan-tawa ako kasi nagiging laman ng joke si Mima Torfun sa ano, sa Tale of Thousand Stars. Marami nagjo-joke na buti pa yung saging may puso. Ganon ka-dark ang joke kasi
6: God.
2: Kasi si Torfun wala na yung puso. Wala na yung puso niya. Nandun na sa ibang tao. Kaya nga naging laman siya ng ano eh. Tapos
6: nire-report. Diyos
2: ko po, ginawa niyo pantay. Diyos ko, what the f... Naalala ko na naman, ginawang guard ng guard ng Able Media si Nanon, Diyos ko te.
6: Grabe.
7: Ginaman Titan.
2: Ginaman yung Titan. Pero puti na lang yung Titan na yan. May ano?
6: Ano?
2: May damit.
6: Uy!
4: Titan Jill.
6: Ano Titan? Kako.
7: Titan Jill. Ay.
6: Titan Jill ka dyan, dudes. Pambira.
2: Okay.
7: Titan Jill.
6: Aray. Aray, take off. God.
5: Did I heard that one right? Titan Jail.
2: Tomorrow Sunday.
1: Bayan ba yung nagpapatigas ng talong?
5: Wow.
2: Kakapatan mo. Baba, si Luis Baldomero.
1: Ay, hindi lang pala ano, hindi lang pala pampatigas, pala pampalaki pala.
4: Perfect.
1: Yung Christmas party namin may nag wishlist doon, may nakalagay sa wishlist. Ano? Yun yung ilalagay sa what wishlist, syempre Titan Jill ilalagay niya doon.
2: Gago.
7: Titan Jill plus dildo.
4: Yung dildo.
6: Gago yung dildo to.
5: No!
6: Gago.
1: Ay, oo, yung dildo. Tingin na yung dildo sa ibang section. Tingin lang yan.
6: Nagdala. Gago.
1: Ayun. Hindi pa rin ako. Hindi ko pa rin naiintindihan bakit nila talagang bumili talaga ng dildo para lang sa Christmas. Oh my.
5: What?
6: What the fuck?
1: Ipakita ko talaga video sa inyo, bahala kayo dyan, hanapin ko yun.
6: Gago.
5: What?
6: Gago.
5: No!
6: Oh,
5: gago!
7: Oh my god, what the heck? Gabi na naman ako, ito ka dibog.
6: Nung oras, 11 or 6.
2: So, yung okay. Kantangan, wait lang. Yung...
7: Gabi naman yan, no?
2: Wait lang. Katapatan mo, oh Diyos. Luis Baldomero, wait lang, Stephen.
6: Baldom.
2: Si Luis Baldomero, di ba siya rin yung kumanta ng kay Buti-buti mo, Panginoon? Tama ba? Sa lahat ng oras. Ganyan kung... ganyan naming tapat kong magmahal. Kung yung kawa-awaan ay mag-awal ng hanggang. Medyo di ko ano yung lyrics. Pero basta na yun eh.
6: Ba naman kasi?
2: Yeah, so guys, ba't may title card ng Itbulagana fake dito?
7: Itbulagana fake.
6: Itbulagana fake. Gago. Holy shit! It's Corona CA. What?
7: Tama ba? Nandiyan pa yan sa'yo.
6: Monster Hunter.
7: Dapat itbulaga na TV.
6: Good night, Stephen.
2: Grabe kayo. Wait lang, ha? Wait lang.
6: Pretendo. Wow.
1: Ayun, nakita na pala po. Kaya nang yan. Dildo talaga.
7: Oh my god. Bastos.
6: No way.
1: Ang malala pa, grade 10 pa sila. King Inang yan, 16 years old.
7: Uy!
5: No!
6: What the?
7: No!
6: Thank you very much, Red.
5: No!
6: Buti na lang Pinos. Ayoko mag-log.
7: Bastos!
1: Tanginang wish gift yan, tanginang gift yan.
6: Ayun, hindi na ako naglalag. Thank you very much. Thank you,
5: guys. No!
6: Salamat.
7: Bastos!
5: No!
6: Hindi na ako naglalag. Uy!
7: Holy shit!
6: Eto guys, ang MS... Ito ang MS...
7: Stage, Jakul FM, live comcast.
6: Ako pa ka tayo matargetan ni CDJ. Uy, wag yun. Baka ako maano.
7: Let's go!
6: baka kumaano ako din yan.
2: Nag-ICBG na ito.
6: Malalagot tayo na to.
7: Ha?
5: TVJ, what?
7: Ano ba meron?
6: Anong Jokol FM live cam kas? Uy, paltan nyo yan. Paltan nyo yan. Ako, ba't dito sa sa'yo, server?
7: Gusto namin ang tahan ng pinakamasaya G sa Gedli. Walang GMA 7.
2: Kanin ka post mo.
6: Gago. Gago. Salamat. Hindi na ako naglalag. Kaya pala naglalag si Red Tech pala yun. Lalaro pala ng City Skyline.
2: Okay, so...
6: Thank you, guys.
2: Tapos na po ang tahan ng pinakamasaya. Mapapalitan na po ng... Kantut.
6: Woo!
4: Tayo.
6: Kantong tan tayo ay
2: pero guys, ang hit bulaga wow. Po ay sa TBJ, so wala pong magbabago, pero si Best na nakasabu na Jacolero ay ayun.
4: rip bulaga
6: Yo, pa na.
5: Supreme Court ordered the CAC to vacate their land.
2: Wait,
5: let
2: kailan
5: go.
2: Lang to?
5: March 20.
2: Oh my God, very recent. Karma na yan. Like,
6: No way.
2: Alam niyo, alam niyo na ano kasi, napanood ko yung ano ni Vic Soto. Wala rin silang masamang timpla sa GMA. So, basically, yung pag-ano ng TVJ sa ano, okay pa rin sila ng ano, ng Itbulaga, anong GMA. Masama lang talaga yung timpla nila sa ano, sa tape. Oh my God!
5: No!
6: Bakit? Anyari?
5: Why that one? No!
8: May Mandela effects.
5: No!
6: Mandela effects, lods.
2: Kung natoma na ako dyan, te. Please na.
5: No!
6: Hoy, ano nangyayari? Gago.
8: Mandela effects yan, te.
5: Ew!
7: Buti po, hindi ko po alam yan. So, normal lang po ako tao.
8: Sure!
6: Cock! Sure! Ay.
7: Ano sure?
8: Non-toxic to man.
6: Non-toxic to cocks. Cocks, sure.
7: Random piano, background music.
2: Nagapay mo sa Buhay Sabong.
5: Buhay Sabong.
7: Buhay Sabong. Sabong.
6: Ours na lang.
2: Himala ay...
6: Anong himala?
5: Himala?
6: Himala.
5: Oras ng...
6: Oras ng bit... Ay, mali.
2: Oras ng bitluga na
6: ito. Oras ng bitluga.
2: Ako na nga po, may pinaka-random. Gago.
6: Ah, nagnakaw na itlog naman.
7: Itlog EMBC, mapula.
6: Uy, ano ba? Itlogan.
5: Wow.
7: Itlog ni M... Itlog ni MC ang pulang
2: ahong ni Carla ay
7: gago.
6: Bahog ni Carla. What?
5: Oh, come on.
6: Gago.
2: Ayan na naman po tayo. Oh my god.
5: Bro, no.
2: Naalala ko to.
7: Puki ko na kulay rosa.
6: Uy.
7: Puki ko na kulay rosa. Nawawagat-gat pa.
6: Kinakanta yan. Gago. Anyway.
7: Yo, ano sexy ma mo? Sabi daw.
6: Yo, talaga magloko di. Ano nga to?
7: Ano six?
6: Ayoko maging loko dito. Ito six ka dyan.
5: Ay, nakaloop!
7: Dabi naman niya!
6: Pambihira kayo. Pero guys, Side note lang, this is MSA Originals. We made movies, we made series, we made everything. We made shows, we made documentaries, and other more mula sa MSA Originals.
1: MSA TV comeback!
6: Hindi MSA TV, MSA Originals! Ang gandaman!
1: MSA TV comeback! Magpapano na may six ako!
6: Itong MSA Originals. Okay.
1: MSA TV!
6: Kaya nga ine-eric ko tong itong may sasabihin ako. Parang ano lang. Ewan ko na lang, ewan. Ito ay pinarudos. Ay, pinarudos.
1: Wow, wow,

0: 说吗？
1: 哥哥飞到给哎哥哥，
2: 哎
1: 哥，
2: 哎
1: 哎哎，哎哎Oh my god.
3: Meron akong announce. Alis mo na siguro. Paalam. Thank you. Good night.
2: Good night. Good night.
1: Bro, I don't want to see this no more.
3: FM, dog.
1: Gago, na-ere tayo. Wait lang. Gago. Gago. KTCP. Cool. Nakita ko tuloy.
0: Anong na-ere?
1: Na-ere tayo. Guys, I am so sorry, guys. I am so sorry, guys. I think bababan tayo ng video. Oh no, fucking no. Huwag mo na ipakita yan kahit kailan, tang ina. No, na-ere tayo. Na-ere tayo. Umere. Shit. Ay, nako. Wait lang nga. Kung nawala ang YouTube, patay ako dito. Gago. Patay ako dito. Mag-unavailable ang YouTube ko. Gago.
2: MSA1209.
1: Gago. Ipa-private ko to. Pati TGON, ipa-private ko din. Eh, kasi gago, kita tuloy dito. Ang ina niyo. Ayoko na. Wala na. Ayan, wala. Parang wala na. Hindi na nagana. Ayan, hindi na gumana.
2: Oh my god.
1: Hindi na gumana. Ang inang yan. Hindi na nga gumana. Wala na nga. Gago. Gago.
4: Uy, MSA.
1: Naglo-loading. Ang ina nyo.
4: Uy, kitang kita. Uy.
1: Okay. Nag-unavailable, hindi nag-loading. Ibig sabihin, nag-end ang stream. Putang ina.
4: Eh, meron pa sa akin.
1: Wala na. Wala na. Namatay yung stream.
2: No way.
1: Namatay ang stream.
2: Bro, no.
0: Yan kasi, init tuloy lang computer mo.
1: Kago, pinakita ko sa YouTube. Pumputang ina.
0: Ano ba meron? MSA, ano ba meron? Anong
1: hindi ko napansin, gago. Wait lang.
0: Bro, anong meron nga?
1: Yung 2 girls 1 cup, tang ina.
0: Ano?
1: I fucking accidentally played that video. I fucked up. Fuck.
0: Uy! Uy, gago!
2: We are so back. May say ako.
4: MSA.
0: Uy! Legit ba?
1: Legit. Nawala na.
4: Sa YouTube.
1: Nawala na.
4: MSA, nasa YouTube.
0: Legit!
4: YouTube pa tayo.
1: Nasa YouTube tayo, tang ina.
2: Oh my god.
1: Pambira kayo. Yan, nawala na. Na-play ko accidentally. Fucking hell, bro. Nawala na.
4: Tuloy ang broadcast.
1: Pero tuloy ang broadcast. Ewan ko kung naka-ere diyan sa Twitch. Siguro.
0: Kula, iba yung feed natin. Iba yung feed natin.
1: Dalawang feed ko dito. Yung akin.
0: Oh my yung akin, god! Yung... Ay! Gago!
1: Nakita mo na?
0: Oh my god, ano ginawa mo? Oh my god! Okay, private it right now.
1: I need to private it too, bro. I need to private it too. I accidentally played the video of 2 girls.
0: Oh my god!
1: Alright? Pasensya na. I really apologize.
0: Magpasalamat. Guys!
1: Salamat kayo.
0: Guys! Guys, magpasalamat ka. Wala to sa feed ko. Guys, wala to sa Twitch. Dahil iba yung feed na pinapalabas.
1: Sa Twitch? Guys, ay, gago.
5: This is a statement of education from Ministry of Communication.
1: Uy, wag. Wag.
0: Grabe!
5: Program MSA, may sasabihin ako.
0: Hoy! Gago! Bakit?
1: Sa iyo lamang, akin nga hindi na nagano. Din galo. Na unavailable ng YouTube ko. Wala na, guys.
0: Kaya pala kinakaba na talaga ako sa totoo lang.
1: Kailangan ko talaga ng record.
0: Alam mo ako pa yung madadamay dito eh.
5: Okay, this is summary of education.
2: Bro!
1: Bro, paano ko to kukunin yung record, bro? Hell na.
0: Oh my god.
1: Na ay wala ay guys, wala.
0: Oh.
1: Wait.
0: Ano ginawa mo? Ba't kasi ba't kasi delay?
5: Sorry na deja vu.
1: Pasensya na, guys.
2: Why?
1: I just fucking accidentally, bro. I didn't know.
0: Oh my god. Sa kaunaan na pagkataon, tatlong
1: yo.
5: I just wanna say
0: arantado ka talaga. Bakit na gano'n ako nung madaka sa akin? Wala na ako hindi ka takin.
1: Ladies and gentlemen, I am so sorry.
0: Oh my god.
1: Anong ginawa ko talaga? Nawala na.
2: Pinay na.
1: I cannot even play the Shiri anymore. Wala na.
0: Oh my god, anong ginawa mo? Ba't ka nagpapa-play ng ano lang walang ano? Oh my god.
1: Hindi ko alam. I just accidentally played it. Holy fuck, bro.
0: Oh my god, dapat sinabi mo lang ano. Oh my god. Mag-review ka pala sa cellphone habang pag ano ka. No. Oh my god, anong ginawa mo?
1: Tangina naman.
4: Ano ba?
1: Naka-live pa rin ba sa iba? Oh my god.
2: Bro, no!
0: Wait, nakita ba dito?
4: No.
1: Wait.
0: Oh my god, ang ginawa mo? Ayup ka talaga! Wala na ako
4: wala boses. Wala na FSA. Wala na.
1: Wala na yung Tigon? Ah, yung TGON?
4: Wala na.
1: Pati sa TDON, wala na din. Na, ano
0: oy, naka-private na!
1: Naka-private na. Pero naka-record or not? Hindi pa. Ewan ko na lang.
0: Meron ako.
4: Hindi ka magana.
1: Oh no, I fucking ruined the show. I fucking accidentally...
0: Ay, wait lang! Meron ako access. Papadelete ko na lang.
4: Delete huh? Ka ba?
1: Delete?
0: MSA, meron akong access.
1: Access?
4: Download ka muna, delete ko.
1: Gago. Kailangan ko ng anong to.
0: MSA, payag ka ba? Delete ko na yung ano.
1: Yung ano?
4: Wag. Wag. Ako na. Wait na.
0: Yung stream mo kanina, yung may ta... Oh my god, yung mutubos, wag ka.
2: Oh
1: my god. Isi-censored ko na lang. O kaya... I-delete ko kaya ang video. Or I don't know, bro.
5: Iyan mo na lang, ikat mo na lang katulad ng ginawa sa Hangout with Mamon.
1: Ikakat ko na lang kasi lahat ko kinakat ko tong lahat na episode na to. Lahat ng episode kinakat ko lahat every Sunday.
0: Oh my god, anong ginawa mo? Naknak
1: nang po, cha.
5: Naalala ko tuloy nangyari sa Hangout.
1: Pinili ko tuloy yung 2 girls 1 cup. Ang hina.
0: Oh my god!
5: Terebi, okay. Alam mo, na-deja vu ko dun. Kasi di ba
0: oh nangyari ito sa
5: akin? Pag,
1: Stop ko na yung stream or na... No way.
0: Gago, ba't unlisted?
1: Ano naka-listed? Hindi ko nga nga ma-play.
0: Gago, ba't unlisted?
1: Unlisted ba? Ay, gago. Sorry. Ay, hindi. Naka-private ang video ko.
0: Uy! Ba't mo kasi unlisted? Oh,
1: siya nag-unlist.
0: Padilit ko na to. Wait lang. Gago.
1: Pagpasensyahan nyo na, guys. Oh my God. I fucking ruined my show. Myself.
0: Download mo, tas delete. Hoy, wala akong ano. Oh my God.
1: Dadown na lang after this show. Anyway, I think magtatapos tayo.
0: Ito na, block lang YouTube. Ayok. Loko na tayo. Lost media.
1: Mabablock din ako. Kasi parehas din tayo. Nakano din ako. Nakano din ako eh. Tang ena.
0: Ay, huwag kang magkalala. Meron. Oh.
1: No fucking way, dude.
0: FMY, this is different feed naman to. Di naman to galing sa'yo.
1: Yun nga eh. Sa akin pang OBS. Shit.
0: Galing sa akin.
1: Gago. Oh my God.
0: Na pinun... Oh my God. Yung feed na pinapalabas ko ngayon, yan yung galing sa akin. So, safe na safe. Hindi talaga malolos. Pero sa'yo talaga yung malala.
1: Malala ang akin. Pambira. Hindi ko na pa ano eh. Dapat cellphone ko pinakita.
0: Oh my God, bakit mo ginawa?
1: Hindi ko nga alam. Na-accident ko. In-accidente ko.
0: Oh my God.
1: Uy, kago, ba't kayo nagsisid ng gayaan? Kita nyo naman. Ina-ine.
5: Buti na lang nung nakita ko yung ano na yun.
1: Kago, dinownload yung picture. Dinownload yung picture. Pabira ka.
0: Ito yung sa akin malala. Wait lang. HD
1: by
0: quality.
1: Ayoko na.
0: Oh my God, bakit ito bin... Oh my God.
1: Hindi niya live, no? Ay, live pa rin. Ay, gago.
0: Yung sa ano... Oh my God.
1: Teka. Guys?
0: Oh my God, natatakot.
1: I think he's that
0: scene. Do not
1: shoot. Sorry.
0: Oh naman, dun... Dapat pala i-label ko do not show.
1: Ala, nag-press yung camera. Ala, naglagan Discord.
0: Pag do not show pala, huwag mo pakita.
1: Oo nga, hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Nakalimutan ko sa utak ko.
0: Dapat i-preview mo muna yung sa cellphone mo bago mo i-play sa...
1: Yun nga eh, pambihira. Nakalimutan ko.
0: Abagal nga ng cellphone mo, kaya ganyan.
1: Yan nga kabagal ng cellphone ko. Yan, nag-loading ang Discord.
0: That phone is made by Intel Celeron processor.
1: Yan, nag-loading ang Discord ko, gagi.
5: Alam mo, naranasan ko yan. Oh my God, what did I hear? Parang na... Trauma na ako dyan.
4: Ay, yung video.
1: Hoy! Terebi!
0: Ano yun?
1: Wala.
0: Inilit ko na, hoy!
1: Dapat pala nilabel ko do not show. Tama nga eh, tang ina. Oh, no.
0: Natatakot ako na baka ma-terebi.
1: Mamandela effects tayo. Ang gagawin ko? Private na lang. Sige na nga. Yan po fuck. Usap na lang. Mamaya. Pambira. Hindi ko kung ayos pa tong aking show ko. Or hindi ko alam. Or... I don't really know. Hello. Ayan. Anyway, guys. Pasensya na. Napakita ko yung hayop na yun, pambira.
0: Ayak ka na naman!
1: Hindi nga, nag-apologize ako, public apology. Public apology, kaya nga

0: Dan, Jacob, kung naka-record tayo, diyan po natatapos. Nagtatapos. Sige na nga, kasi 11:30 na. Diyan po nagtatapos ang may sasabihin ako. I mean, MSA Originals, may sasabihin ako. And, pagpasensya nyo na sa ginawa ko yon dahil, nag-send kasi ng message, eh. Hindi ko napansin. I don't know why, fuck. Hindi ko alam. Nangyari yon, ang insidente.
1: Oh my god!
0: The 2G fucking hell, man. My goodness, bro.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ka naman hindi.
3: Grabe ka na ba?
4: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
5: pawa. Thank you.
6: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang 4 Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and simulcast on DZEX 1026.
7: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si Jan Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talagyan.
1: Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with that.
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
0: Klak-klak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi? Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: lak-lak.
2: Sagada po.
0: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: We are here. Get ready for the chaotic night. There's me, Chad!
5: A monoblock Mips! Monoblock...
6: Wait! Let's go!
4: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support football in this country.
8: MBSCBN TV Plus!
4: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
9: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
10: Pagsabi na alas 8 ng gabi,
11: oras na para sa Salita ng Mansanan.
10: Sa

0: after a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming.
1: Hindi kita marinig, kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka lang pa.
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Mag-isala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samulcast on DZEX 1026.
6: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga. Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
8: Sagada po na magagawa.
6: Okay na. Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network. Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
7: talaga. Pero yan. Pagdating kay Boss Yo, hindi?
6: Is na yan.
8: MNL 48
9: with a
8: Queen 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
6: Klak-klak.
8: Sagada po na
6: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: are here.
1: Get ready for the chaotic night.
0: There's me, chat. I'm Mono Black Mims. Mono Black. Wait.
1: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
2: I think it's time to support football in this country.
0: TV Plus.
1: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. And YouTube via at Blue Way 5.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumuto na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing ko alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanayan. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
6: MNL 48
5: with 39.
6: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oo. Oh.
4: Laklak.
6: Sa kada po,
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.